0: phone to me.
1: Allo ba phone to me.
0: To get ni contact yidi mo.
1: To get ni contact yidi mo.
0: Olu agba fun mi.
1: Olu agba fun mi.
0: Lati nu eme.
1: Lati nu eme.
0: Olu agba fun mi.
1: Oya
0: oya oya oya oya.
1: Olu ko Jesu. Olu ko Jesu. Olu ko Jesu. Ha mi mi no.
0: La ba ra bi ti le ru amada. Si woli eyan le ma gbe ni bi to pamo ti won ni dayan mo aye a ma gbe yan pamo won ma fi eyan pamo won ma gbogun yan pamo

0: Oluwawa.
1: Amen.
0: So mo pogun ma wa labe rule.
1: Yes sir.
0: Mama yen asogun wa labe rule won. Won de rale. Won de gbiyanju kan to le ko yara kan. Won de gberu yara kan. The whole family for the dodumo kanra ogun bela yese ko to le get breaker oil. Ojo to get breaker oil to lo lo sinu le na. A se ju abame ni won jo ngbele leyin igba to pa ejo yen egbon to sele
2: yes alo oruko mi ni Mrs. Ake pelu won wa lati Ogijo ni ore epe ti agbadura si ngba ti ma agbadura yen mo mu epe yen sinu mo fi won inu ile ngba ti mo won sinu ile bi omo mi se fe mu oje omo re bo se ri ejo ni egbe bagi omo ni inu yara niyan nibi igberi ti mo nsun omo yen ba pe mi pe ejo ejo mo se wonu le lo mo ba si bed soke o fe ma lo si abe wardrobe mo sa ti pa ejo yen niyan mo ba tun mu omi yen mo tun won si di ti mo ti pa ejo yen ko eyin mo pe okan mi mo ni a mo ri ejo ninu ile o daddy oyin da oni se mo ti pa mo ni mo ti pa awon yan so fun mi pe ejo soro pa ni inu ile but mo pa ejo yen ti mo pa lati odun kokan lata ti wa ni yara meji olorun sa se yanu ni ni nba mo pa ejo yen tan agbele yen soke olorun ba pari inu ile yen
0: somebody now hallelujah
2: eri mi pe
0: yes
2: eri mi keji ore oko mi kan mo size to pe o ma na 11000 ni ojojumo si ori asan yen bi daddy wa se so fun mi niyan mo a ni pe ko bu ororo ti mo ma ngbe wa ti mo ra fun mo ni ko bu fun ko so fun pe pelu gbagbo owo ti mo na lori ara mi ti gba oyin ogun oso ogun ojojumo ko ba mi ti gade ngba ti ma yen ma wa pada mo ba bere lowo oni ko si nkankan mo mo dupe lowo Olorun
0: yes somebody shout hallelujah so pe aye o

0: Oluwawa.
1: Amen.
0: Enu mi mo bi soro. Gbogbo ase gbese laye e. Loruko Jesus o ya gbina.
1: Amen.
0: Aya! Ku ya manteri ha. Gbese ama so ni dode. En ti o to na de soro sini. Wa bunya. Ada kale ko wa lo sapamo gbese. Gbese man so ni di eni eyin. Gbese o ki je ki yan lakojo. Gbese ki je ki yan moju ere e. Gbogbo adua gbogbo eye te je gbese Oluwa se gbese re.
1: Amen.
0: Enafo yen soke. Gbogbo adua loruko Jesu iran lowo ta mu ki gbese re o gbina loruko Jesu o ya gba iran lowo yen.
1: Amen.
0: Ejo eyan omo na te ba so re yin lodi e so pe Oluwa fi owo ise gbese mi. Gbese o da o ko se to je gbese ti o mo pe iriri gbese ki se iriri to da mo gbadua bo Oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju Oluwa ti emi duro gbogbo emi gbese ko faye sile.
1: Amen.
0: Ona ko ma

0: gbogbo eyan omo Olorun te wa ni mi na bo to repeat e to ba wa lana in to ba na o je o na ba tawon eyan ba ti mi ti e mo pa won eyan o ti awon ilu miran wa si mi na iwo de wa mi na gbogbo bi to wa tin gbo mi to ba na o je o na ja pade ninu ipade taro yi ago meje la ti bere pade mi o ki pe ago mewa ati pa e pada si bi seyin niyan ebola ti ba pade ta ti pade lana Mandela Road after Fadama Center junction yen gangan ni mena ebe lati ma pade to ba ti awon ni on pe be sabo ba ti de sabo yen na to popular so pe lo se bi oba si do ka go di church ko se nti o mo be o ma ni agbara sa loruko Jesus o ma ri anugba
1: amen
0: o ma ri anugba
1: amen
0: gbogbo ipade ose pata afuro si ese awon eyan be ni a se be gege ni ilu Ibadan ni ola a se be gege ni ojo Thursday ni ilu Eko ati gbogbo branches wa ni Friday a kan se soru ni Igando loruko Jesus o ma ri anugba
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: bo lojo bi oni oni wedding anniversary bo bless igbeyawo e bo bless ojo ibi re loruko Jesus o ya ko bible ko
1: amen

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Tuesday ojo kejo osu elekesan odun 2026 gbogbo eyan omo Olorun ki n to ma ki awon omo Olorun generally keti kan kiki bayi e ja lo ki ologo ajobo kiki ara kiki ogo fun to denwo ni Jesus ti lana lana yi baba mi ologo ajobo adupe pe okun mo wole sinu ile yin kan le tologun tologun mo wole kan le sinu ile yin teleso mo wole kan le pelu oruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo eyan omo Olorun wake up e dide nle is another morning devotion ni bo le tin gbo mi gbogbo eyin loba e dide nle baba mi Femi Emmanuel e dide nle gbogbo eyan omo Comfort Life in general e dide nle gbogbo eyan alase e dide Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank to Midiri Market gba giti tun ni lu Ibadan e wa banki e wa bange mo si tun wa ni mode of birthday Olorun ba ngbo popo sisin birthday nbe lara emi eti se birthday gbogbo birthday di Sunday ka to je baka to je resi o dodo nla gbogbo jeje gbogbo wewewe o di Sunday a to je baka to je resi bo ti je pe nge cake lojo Wednesday enikan ni Wednesday nwe ma bo go se nje ti Olorun an ba bo die die ni e fi gbogbo yen le ja jo dupe lowo baba mi baba re oni lojo Tuesday engineer e ba npe Pastor Mrs. Temitayo mo fe dupe temi orin meji ni nko laaro so bi mo se n ba bo die die ma wa so nkan iyo ti mo fun yin lana nko se ti dapo mo iyo to nbe lowo yin ma mo so yen titi ma si so be se lo anointing o meji mo fun yin lana nbo lowa enikan mi o ti gba o gba nbo ba di wey je ja mo wo bo emi mo so du emi awon woli lo si je ki 77 yori be so wa mo nkan testimony ti o wa nle a popo aleko tan oni tan e mo bo bi pepe engineer e kokoko pe Pastor Mrs. Temitayo o mo ba gbe orin loke

melo ni ki nka o se olohun o adupe adupe pe okun o gbo yin te je ki eto yo dun ti gbogbon fi kan si e wa jajo gborin soke babala emi sun

0: Aussitôt c'est Ibir, aussitôt c'est Adugo ton gbeyen, aussitôt si obo se wa. Il te do ile ton gbeyen da. Baba ati maman to bi o, o si wa la fun won. Bo wa la ta ni oju wi pe e won ton so tele. Oni sugbon omi, omi, omi buru. Ngba, ngba mi nbe to je pe teyan ba bere si mu omi. Awon omi kan nbe to ti gba bodi. And that's why ninu we Exodus 23:25 oni emi yo bu si omi, I will bless your water. Omi buru ni lui. Iwa se yen nikan oni ile sa, ile ti sa. Anigba ti ile ba di asale wahala ni. Ogun ni nigba ti ile ba sa. Ile ti won wa nso ile Jericho won nso. Kosin to se itedo Jericho was a beautiful place. Awa ta ti travel lo si Israel and Jordan la mo pe Jericho fine gan. E to do wa wa nbe ni wi pe ilu yen ni won pe ni ilu olope. Ilu Jericho. And be ba wo nigba ye Elisha. Gbogbo nkan be lo tutu mini mini to fine. Bo yin kan meji nse be. Alakoko ni pe omi ilu yen koru. O ti buru. Ile yen ohun ti o je ki gbogbo eso ti nbe nbe awon ope be o so eso. Won fine, won tutu. O ni pe ile yen ti sa so ko le produce ope. O produce eso lori ope. Iyen lo be. Now, e wa gbo nti mo fe so. Won ni ohun si wi pe e ba mu awon ko to ti to kan wa, e mu wa fun mi nbi. E si fi iyo sinu re. Won si mu to wa. Ohun si jade lo si ibi orisun omi na. O si da iyo na si be. O wa wi pe o si wi pe bayi ni Oluwa wi. Emi se awotan omi wonyi lati yin lo ki yo si kuma. Tabi asale, verse 22. Ben ni ase awotan omi na titi di oni oloni gege bi oro Elisha to so. Eya ayan fe loni lola titi wojo Sunday to je climax ipade 77 special tan bad boy a fe se awotan a fe wo ile respon ikan ninu awon ija ti awon omo Olorun mo ti won ninu ile ti won o foju si oni yo to gbe dani. In fact o le debi wi pe owon telomi ro pe iyo je o na ni pe kokan fi sebe ko si jeun ko si lo mo fe tu asiri laarin oni si ojo Sunday mo fe so gege bi majemu ati agbara ti Olorun fi si nigba ta ba kan kankan si iyo ma wa ni ke gbe si awon bi kan ke si fi si awon kankan ati awon kankan e wa mura o gbogbo eyin te so testimony ri laye igba ta ba bi lo ta ba bi bo a fe si de testimony ti e na e so pe iyo wa wa na wo mejeji soke baba sawota aye mi gbogbo ibi ti ile ti sa gbogbo asale lara mi Olorun emi awon woli ba mi se awote number ti ba visita e mo bi send the testimony si mi bo kin to fi number yen sita fun testimony e gbon ti mo fe so yi ko si enikan to ba wa se alabapin to si tele nti mo ra mu de yi ma fi bi ojo merin soro nipa iyo ati majemu to nbe nbe inti eni oba mo ni omo ajanu we ki buyan je ki woni o to so nkan kan this will be the first time ti ma tusu lo si sale koko lori oro iyo ati majemu ti nbe nbe ki se pa fe bo iyo ki se pa fe so ipo nkan kan yato bo majemu ati ase ta fe gbe so sinu e oni o je ki iyo yin o sise yato ati instruction ti wo tele ninu we Isaiah chapter 1 verse 19 oni bi eyin ba fe ti esi gboran o le o jere ile na eyin te ni iyo yen lowo ngba ba de church ni ola iyen ni Wednesday ma fi le yin lowo a lo iyo ati anointing oil nkan ba mi meji ti o se fowo ro seyin ninu bibeli kini ise ti won lo iyo fun kini ise to le se ki lo de to bi je wipe Elijah ninu gbogbo nkan ti menu aye iyo lo ni ki won toka si ma so nkan meji san ti iyo je but nisin ko nkan kun le sa oro ngbe mi nu Jesus olugbala ki lo de to reference si iyo ninu we Matthew chapter 5 verse 13 nigba to nawo si awa eniyan pe and ye Christian, and ye tell damn and ye tell dear to be, and ye need you are ye. Or a yen in loke, your yew, cattle to yew. I lost a long paka, O twak, will go by one merry woo. Will your devil ever see or ever see a solu? Into nil little lendo, gegebi, sego. Into nil little lendo, gegebi, majemu. Into nil little walk or be a si. Toja waiting came me by one way. Tasha me by one way. As in we atoa. Ke won pe ni dead sea gan dead sea tan ki gbe pa lo salaba pa die ni ile israel ile jordan dead sea nbe ni jordan o nbe ni israel enikan ni dead sea okun to ti ku okun ti run ni dead sea ko si nkan meji ti nbe nbe to gbe ko si nkan alaye in ti o si je nkan alaye o wa nbe ni pe omi yen kiki iyo ni bo ba wo gbo egbe bayi iyo iyo iyo Ben yon ba kosi nou omi yon, yon le founi. Mon, wada abo aso wini wini yoro. Ola o le ni wema.
1: Praise the Lord.
2: Hallelujah.
1: My name is Lami Dolabisi.
2: Nice.
1: I'm from Ogere, Trailer Park.
2: Ogere.

0: ta won te bo ya ti de papa bi eji ya le ta o Adetiyi tiyi be Adeteye teye ileise MTN Nigeria woni akiyin ka kiyin o pe ka bo sori eto yin eto wa oro agba Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA loko mi
1: Darling, wake up. It's time for school.
2: Accommodate entrepreneur.
1: This girl, even in your sleep, you're still spelling.
3: Yes, your child could win the MTN Mpulse Spelling Bee competition with over 40 million naira worth of prizes, including scholarship grants, laptops, smartphones, and the opportunity to become MTN CEO for a day. Register now at mpulse.mtn.ng. Terms and conditions apply.
0: Lana, lambo robo lori wipe mo ya ega ti quality ton fenu ti e tu orire re je ko tu olo je ko te olowo na ko to gbalu pe ki gbogbo aye ki won wa bo ojo ogba asamo ti mo so lana bi awon eso ta ye nlegimo ta gbon gbon ti e ta ye oni mo pe nkan ti so sibe ti yo si para mo je orire ke se gba to yun ba di ose kan ose meji e la pe ore ni mo ti loyun ose kan bo yun ba ti yo gbogbo aye ni ori ja yi ori na abi nti mo nso yi o se wo mo pe beda ba ni ero mewa ko so merin nu e ni eyan so pakun eni tin fe ni fun re laye ko wo po bi re se nwo lo nwo elomin na ohun o si ronu lo bi iwo ronu O wa ti ri pori re fe wa sodo ti e. Ma je nso nkan to tun poju. Ka mo mo kora wa sira wa. E ja so to Ogunremi. Ogunremi oni bere. Bo ba lo soko ode. Eni ti yo peran bi Ogunremi o si o. Ogunremi, Ogunyinka, Ogunlana, Ogunmola, Ogundele, Ogunsina to fi dori Ogun ti le wa. Gbogbo won pata ni won jo nse ode. Sugbon bi won ba lo soke lo sodo. Won gbe agba fun Ogunremi. Eran wo ni yo lo ni waju Ogunremi na ko si eran ti ki pa amọ pakunugba amọ pagala o ti pa irin o ti pefun o ti pa mosia oni wa agbon ohun oyin lori Ogunremi pa ojo lanjo kan nibi ti won ti jo nbara won se kitikiti katakata kitikiti ojo la we mo Ogunremi lati bi ese o we mo bi ibadi re o lo o we mo de bi eyin o wa na bi pe ko segun eyin re Ogunremi mi ori ejo la baye o pe awon nkan ka tawon nkan kan eyin lo fi ja ori ejo la sonu ejo la tun won ran won ile mejo Ogunremi lo ti ko nipase an so de o nsi ni ode akoko to koko gun esin laba awon ki lo sele so Ogunremi eja sodo la eku kale eja gbe
4: ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi igaye to ni tumo live it 100 mtn ile se mtn nigeria lo so nipo weto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa instagram oro agba 247 tiktok oro.agba 82 facebook oro agba bakana lori youtube wa mr gra tv e subscribe e like ke mo wo gbo nti lo nbe Abdulrazak Abdul Gani mr gra loko mi Ileise MTN Nigeria. Loke loke nla bo supa. Owo omode owo agba kan ki to. Loke le mo lo. Eku kale.
5: Oro agba re o.
6: Ojumo oni tun mo. Oye alaafia la kediri loju orun. Onise owo nrerin muse. Onisowo nfeyin laaro kutu. Be lara onise ijoba n gba yagi yagi. Tori ba meji ko 32 FM ni won gbo 94.9 ojo ayo lo ni
7: 32 FM 94.9 Laughter House
8: Orioke Tete Premier
7: Mokola Ibadan
5: Eyin temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi. Oruko mi ni Aisha Lawal. Mo fe ke ba mi gbo 32 FM. Lori gan ni 94.9.
8: Eli wa disappointed.
9: Show me your 32.
10: Ogada. Ewa. Am I worried? Me or Lama say? Worry. Look at that, don't lie for 12. Hello, you're young.
11: This skit was performed by Goroso Ekiti.
12: 32 FM, 94.9.
13: Baba Fendode!
14: Iye melo ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo ton wa so ma fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government bi ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
15: e lo le so fo luweri e ma gbo wo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
16: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
15: se ri ti are tinu go ba jare igba ti o ba jare igba Olorun ma je ko bi ko mi ti di wogun lenu
17: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe
18: afawon ati family won
19: ase mu yan gan ase ga ase ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo courage jibiti la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
13: baba fe

0: ka jo dupe lowo olodumare oba ti ni gbogbo agbara ni ikawo
1: be ni
0: ari iro ala ala ri iro olodumare oba ti nbe ni pekun orun
1: gbe ni kin afuye mo se gbe
0: be ni omi lo olodumare ko se ro lo tori po mi o to mi la ja nwe do
1: to ba bo ni osusugbo
0: wa
1: be ni
0: ina wa lo olodumare ko se gba mu pe ari iro ala ni olodun to ma re oba ti o se wo loju wo o kuku koje ni eyan la ga mo bi pe ko ku ni se poster
1: ki lo ko lo ori
0: pe pelu suru na ni kaluku na le fi gba ni adeda re a wa dupe lowo olodumare ko mo wa ja dupe tipa tipa ni o
1: ami ase
0: ojumo to mo wa loni ko jojumo re to nti do na ati talafia
1: ase
0: 32 FM 94.9 ko ni 13 derin po sonu re anki gbogbo awa ji toni pe ko olodumare ko mo se toni ni ajimo fun awo
1: ami ase
0: e ka ro e ka bo sori itupale awon owo eroyin abinibi wa lede yoruba ta pe ni royin baba fendo 94.9 lori radio yin olubi npe fatoye loko mi
1: emi na mo kiyin o apa yorun bo dalaye asiko winni winni ibi to ba kan yo tura eyin te ti ri ti yan bo aba yin oni ni ojo kejo osu kesan oko lelegba odun ati mefa leyin ko oluwa wa oro wo mo jo ni o besan be o wa jo san wa sowo yo san wa so man yo san wa tete ti ku tin se bale oro oko bi oni ko wa leru lo emi ni kunle fani ifala tv computer dafa mo fi ajemi adeda je n lo lo kin to sanra ikani title fm ona le ngbo oni su ni wa o asagbalagbagun tori pe yala yala gbagun oni laju anu titin ko fi yan tore afi ti o ba je gbese
0: oda edera po mo wa lawon oju opo ayelu jara bet lori ofe lati wo wa e si le ko awile yin sibe e ma gbagbe lati ma ba wa pin e like wa e feran wa e follow wa o ba wa na se nife yin at 32 FM 949 fe yin o na loju opo itakun idore sore facebook ati youtube wa amo lori radio yin 94.9 ibe na le ti mo gbo lara awon owo eroyin olojojumo le wa to bode lo ran tuni iwe eroyin vanguard obota to nta won gesi ti won ko tokun keke
1: be ni iwe eroyin the punch wa lowo temi
0: iwe eroyin daily sun o na jade laaro yi o
1: the guy da won be pelu
0: e ma wa lo jina nitori bi pe iwe eroyin nigerian tribune o na bo sita ta si lori ofe lati sagbeyawo re laaro yi
1: daily trust daily post won ni pe ka ma sha mojo awon badita
0: oda ka wa jo mo ka to nti atupale awon royin ohun bo se bota laaro toni iroyin e tin be ninu owe iroyin vanguard laaro yi bi won se ko ona re won ni ile alariwo oni won gbe pa gege bi ijoba apapo orilede nigeria bi won ti ko royin won ni won tin gbe igbese to lagbara lati lo re fi opin si faakaja to nti awon ko ba ole e tin woju eto oro aje orilede wa nigeria to si je pe bi obe bia a wi pe kini ohun e sopo ti lo ni ta si mo se hallelujah
1: hallelujah hallelujah
0: oju we kejo ibe na lati mo hallelujah eyi ese meje meje mejo mejo
1: e seun koro won le bajo to e ja payun de ka mu mi mo bo si nu wero in the punch be na si ni ma tun mu awile re ninu wero yin daily trust to jale laaro yin aje tin gbogun ti awon nkan le ti o ja bi aye dero ati tin se odi won tan je mu mu ati ogun lilo lorilede wa nigeria nafdac ti soro won ni ewo seri awon akojegegegan bara abule awon ton je oloko wo lati orilede china awon chinese nu won ni pe na ni won lowo ninu awon aye dero on jijo mu mu on lilo e to gbo orilede wa nigeria kan to je pe n to ye ka fi ma gbe mi ro o wa din kan tin jokun emi eni pati iroyin be ni oju iwe kesan iwe iroyin the punch to jade laaro yi bakana ta ba oju iwe keje iwe iroyin daily trust to jade ibe na ni ajo nafdac committee ni pe e wo se ri iru asu lasun role owo lile la fin kapa ase bi eni ti aje wa baje ba simo lori wi pe o se aye deru awon jije omumo ati on lilo lorilede wa nigeria kan ta fitinu o ni pe e ja ma dajo oku fun won tabi ka ma ju won si ewon gbere tori pe ose ti awon nkan ti ko ba gba mu ti ko peye nse fun agbo ara ko mo ni won kere mi o
0: O da iroyin mi na ti won ko sita gbangba tun je ti iwe iroyin Daily Sun. O na latun jo ma sa gbeyewo re la ro yi gege bi won ti salaye oro. Won ni e ma wo gba jarere nibamu pelu igbaradi eto odibo odun 2027. Won ni obi ti ke gba jare lori kini. Iroyin o na ni won ko nigba ta ba nte siwaju e ma gbo lekunrere lagbo oselu ni odun 2027 to nta fojusun re e gbo lo o yi
1: ba se nfa guru guru nfa gbo lori igbese wi pe awon le ise ajo oba kan wa to je ayederu le bayi ni won ni pe awon minister awon oga logala awon le ise oba o da bi won tin koju awon igbese yi to loka to laka ki to si le bayi de bi pe ti won ba fe rin irin ajo lo si le okiri won gbodo ni awon iwe ase kan ati awon awe ase kan ti won ko gbogba ni ile ise oba eyi to je akowe ijoba apapo orilede wa Nigeria bi be ko won ni je ki won la anfani lati lo won ni pe ati jade kan eyi ti won fi lede ti patinidan bi pe wo ise ile ise ijoba apapo orilede papa julo akowe ijoba apapo orilede yin ati ile ise eto ri si oro le okire o na lo gbodo ri wi pe awe eyan yi ti won fe lo se nle okire o je yi to ba ofin mu ke se pe won o kan lo bi won se ma lo tele bakan na ni ijoba apapo orilede wa Nigeria pa lase fun awon ile ise asoju orilede eyi tin be orilede wa Nigeria wi pe ti awon minister bi awon galoga lawon ile ise oba won ba fe te ko le si irin ajo ile okire pe won gbodo ni ki won mu ase wi pe e ma lo ewe eyan kekin wa o lati ile ise oba papa julo ile ise oba e to je akowe ijoba apapo orilede wa Nigeria bi be ko aje pe won nibi ti won lo nu won be ni oju iwe keji iwe royin punch to jade laaro yi
0: egbo oselu na ni mo wa lodun 2027 ni gbaradi ati yan re tuntun nile Nigeria won wi pe obi lo tun bi gbolon sita wi pe gbogbo egbe oselu alatako won ni won jo fohun sokan ti won si dola orilede Nigeria kuro ninu kini gege bi royin mi e to tun bara won mu lagbo oselu won ni eto odibo to waye ni pele osun won ni oloko lo ni oju ese re won ni nbe nle o ti di se bible won ni tori pe egbe oselu APC iwe sagala o ni won fayo TPDP na si soro bi pe oda o ni ba mu pelu ijawe olubori eyi to gbe adeleke wole ti won fi kede re won wi pe iwe esun re iwe
1: sagala
0: en yo bi won ti ko iwe royin the sun the sun awon ni won ko nti ti won
1: ba bojo ba da mini mini re da boro o ya o
0: royin the sun le iba
1: so eji mele yi won ni pe bi ifafa se nwaye laarin Dangote ati awon to je ko won gbe epo wo orilede wa Nigeria papa julo an ti won tun gbe jade won ni je nti e me pe epo yi ta n gbe wole to je epo bentiro ta n gbe wo orilede yi omo ti n lo nkan bi trillion kan naira bila kadi laarin won hun bi won se ti ma ti won odo ti won da orun lasin won be ni oju iwe keji bakan na ni oluyewo wagba orilede wa Nigeria oluye iwe owo agba orilede wa Nigeria na soro o ni ewo ise ri awon alagbate epo owo eyi ti n lo bi ojile ni 4.9 billion naira 431 billion naira o na lo ye ki won san ti won o si san elembe ni oju iwe 24 iwe iroyin the punch to jade laaro yi
0: o da iwe iroyin the sun to je orilede Nigeria na tun ko royin bo ti je pe iwo na lo re ka royin lori oro olowo je won ni eni to se bi atete wi pe ki san go pa
1: eni ti o se
0: kankan ko kasi dupe lowo eyin to je guguru abokan
1: won
0: ni baba rokuta yo gbiyanje eyin e gbo bere te n bere won ni bo ti e je wi pe be na la won orilede Nigeria kan dan so pe se ko to ni fun egbe oselu ADC lati bere lowo ijoba apapo pe e wa
1: ibo lo wa
0: e seun adupe e ku ise takun takun ati kunta kunta e ti won so pe e se won ni lori owo kan ti won pe ni bilionu metalelogbon o le bi esun 85 iyan 33.75 billion naira kish owo kish bayi ti anya so pe won tan suku are
1: feyin ara le
0: na pada ri ti e to lo lo lo lo lo lo
1: won ni pa ro mo
0: emi o ti ri
1: ti re la ro de bi te ma bu mi
0: pe fo sha emi ri to do ti temi
1: o ni e te emi o gbo yin ri o
0: won bere lowo ijoba apapo pe e wa ni sana ni ijoba apapo ni yoru e kan ba wa kede oruko awon te so pe
1: won gbowo ohun
0: won gbowo ohun
1: to ba sa ni polon ri o won ma je lo ri o
0: but I want my foruko yen sita am a publishing I dey my publisher I dey my publishing thing oruko yen fun everybody te fi ma ri iwero yin the sun o na ni won ko
1: ninu iwe iroyin daily post iroyin na wa nbe nibi ti oluye iwe owo wa gbo orilede wa nigeria na ti nsoro pe gbogbo wa di ti awon se owo e tin lo bi 33.75 billion naira ti won ni pe won fun awon ara ale eyin ara ale pe awon o le to pa to ri pe eni bayi logba eyan bayi logba awon ti e wa se wa di awon awon omo bi ti owo na to so le si on be ninu iwe iroyin laaro yi e ji kin bo si inu iwe iroyin daily trust kin tun moro mi wa nbe lori eto abo yi to mehe ni ipinle sokoto wa ni pe wa wo eto abo to mehe nbe o ti je kin kan pa ka so de bi wi pe gbogbo gba won san se ku pa yan nbe ni bakana nu iwe iroyin punch oju iwe kerin labe iroyin kan na wa nbe ni bi tun ti ni pe awon gidi kan ku agbeban won se ku pe eyan mewa ni ipinle sokoto to je pe ogun lo gbe eyan o na ni won ji gbe nbe ko ba me edumare ma so wa
0: da se edumare egbo e je gbo suba kare fe ni to ba se gudugudu meje ati yaya
1: to plenty
0: sheri iwe royin daily sun loko royin won ni tori wi pe ilana tuntun leta eto lera eyi ti are bola me tinubu eye ti won lo gbe se won ni je je le gba belief wi pe owo ja re won ni yo sun sowo waju daada si ni debi wipe ko ni dini milionu metadinlogoji omo orilede nigeria ti won si tun lori ofe lati le se itoju ilera won botito ati botiye iwe royin daily sun o na ni won fi royin oworan oju iwe keji dinlogbon ibe o na le ti so re
1: alegba nle atun we gba rode be la wa la so nle atun ri o kaakiri wa ni pe orilede wa nigeria ta ba se apapo owo irin eyi ti a nra lati le okire on lo bi trillion kan naira wa ni sibe owo tulutulu e tin lo bi 7.2 billion o na ni ana lori ibudo iworin tun ni ro e to je ti aja okuta sibe ko ti su eso ere kankan fo orilede yi on be ni oju iwe kerin din ni ogbon iwe iroyin the punch to jade laaro yi
0: kila se mi tani mo se tani paro buku mo mi tori pe oko lo ni ke mo lore fi oro koro koro ko wa lorun
1: aja fin kan to
0: omo sori re gege bi won ti soro pe awon aworan akale agba kankan ti won ni so pe o rin kiri won wa ni gbon topase re se lori bi eni ati so pe won segbe lẹ́yìn àwọn ikọ̀ adà lúrúta mọ̀ sí ti bandit wọn ni wọ́n sọ pé

0: pe ni ore ofe ibere otun gege bi oluwa bo ti pa lase fun iranse re iyo Reverend Samson Akinride ati mama Juliana Akinride baba ati mama aperire
1: esun ba je ka pe awon alari bi si wa wole e ka ro ba mi olufemi olukunle
2: mo kiyan e ku dede asiko yi
0: na
1: esun
2: e se ku orinrin yi
1: ayen
2: e ko ni gbodi lara wa lagbara
1: mi na ya la
2: o ki eyin eyan wa nile na e ku amoju ba wa
1: esun
0: yeah
1: e je ka lo bayi je kin ti ya hin kin ti mo e ja be lorin to ni o nse pelu ajo to rin si pe ni yon jije omumu ati ogun lilo lorilede wa Nigeria nipa awon aye Nafdac nipa awon aye dero on jije ati mumu ati nlilo lorilede counterfeit won soro won ni pe en to ye ka di e bi naru ni awon olokowo lati orilede China ipin gan na ni o je ipin wa ni di igbese ohun baka na ni won tun daba re wi pe eni ti aje wa baji na ba ti simo lorun wi pe ki won ma dajo ku fun won abi ewon agbere eje ka wo ti awon ile okere ti won ba kon kan orilede wa Nigeria se ko ni igbese ti won ma gbe ni to ye pe ni abele gan ni enu jo meta ajo na won fi ofin de mi ma ta awon oti man bi man be le to wa ninu ora se ko ni igbese abi won o se ayewe to ye ati pe awon kan to je orilede Nigeria ta n pe to je ayederu so orilede China na ni won tin se wa
2: mo koko fe tako oro ti o so wi pe won di ebiro China yo baba wo ni o rese were o busogun
1: e ti won ko ni o
2: ni bo eh se be ni
1: o oro ti won so abi
2: enu ti elemi ti gbo
1: iroyin loko
2: eh iwo ka n ti
1: royin
2: eh
1: n te mo pe iroyin ti royin ti won ko sinu lori ti won ka
2: ohun ti royin ka e ti royin ko o ni wo ka se ti temi eh eh emi wa so wi pe be ba rese were te ba le busogun
0: eyin ta ko ti royin yen ko
2: tologbon se ri iroyin yen o n jale we ni ko wulegbo mo so nigba ta se to loyinbo ni ana mo n ba tailor mi soro ni abekuta mo ni mo fe radire aso adire mo ni so le fun mi ni iye ti won ta lasiko ta wa yi ah o ba so oni to ba je ti China ni iye bayi to ba je ti original ta n se nile wa iye bayi n se ninu mi popo ti ori mi tashi tinu bi mi
1: China adire
2: eko de ko wo si adete na fe mu ko yangan China gbe won wa ko aso wa aso ta lo ta fun won won wa se adamo die won wa ko wa si odo wa awon customs kon de gba won laye lati ko won wole awon amukun meko omo Nigeria kon de koru awon kon ba yen wole laye mo pe won ba yoro aje orilede yi je ni mo ran ti pe nigba kon won ni pe omo kan omo kan ni university Obafemi Awolowo
1: defe e ji ka de oju de oja a nbo e ji ka de nbo

0: yano digidi o si ni ri adaye ba ti o je kakoko nje je ayo fun idile je ojulowo omo bibi Nigeria
1: Toy yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
2: eto igbeyawo laye
3: ejowo eduro na jare
4: bi lo sele
3: ki won to so wa po nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nkan ero ofoso ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
1: eh ni tuto
3: ka sa so pe o ti ran won abi
1: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
5: e won lo tun je cdk e bayi
1: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
3: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
1: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
3: oluso agutan e so wa po
1: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá lọ́dọ̀ wa download CDK lórí play store àti apple store.
6: ọfíìsì wa wà ní mokola road ní vesinari bus stop àti àpáta ẹ lè pè wá sórí
7: 0707 460 3919.
8: O le won loju looto sugbon lilo hypo toilet cleaner tubo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe
9: be ni o

0: cannot predict our future. We dey shape am. Make we help you shape your own. For more tori, rush go www.accesspensions.ng or call our telephone on top 0209-461-3333. Access Pensions. Future shaping.
1: Baba Fendode!
2: E ka bo pada lati ojude oja ikoni Title FM le ngbo fe yin e e ma lo so radio yin 94.9 ni lori aye lochera e se wari 32 FM 949 fe yin e boya Facebook ni YouTube ni Instagram e ri wa wo nbe lori ta n ba bo lori awon kan aye diru eyi ti n wo orile de wa Nigeria wa
3: mo ibi ti mo nkan ti mo gbenu le ni pe mo ran ti odun kan ti won so yi pe omo kan ni ile iwe giga Obafemi Awolowo won lo se ero kan to ngunyan Olorun lo mo ba won shine abowo won se te ero yen. No ba gbe ero lo. Won wa se ero yen won se to wa won wa ko wa sori lede wa. Awa ta niyan won to wa nko wa ba se ngunyan. Sheri emi o da won lebi o. Orilede ni mo da lebi. Orilede to wa le ya ti o ya to wa le fon ti o fon. To wa ni fon non fon so. Fon non fon su to fon non tan to tun gbagbe isu sile. Ohun ni mo da lebi. Gbogbo adamodi nkan ti won ko wa yi. I better pass my neighbor ni o awon aso ni o kodak titi ka so ofi
2: ah engine ti won aso
3: ofi bayi shine aso ofi o nse aso ofi ta nse niseyin adire ta nse labekuta shine nse gbogbo orisirisi nkan iyen ti won kere legbe ogun ayederu ti a mu sinu awon miliki ayederu ta nje anoni mo nka ti ni ano abijeta ni mo nka ti won so pe abufo yin kan toothpaste adamodi won won gbe original won gbe segbe kan won fi ayede won fi won wa yemi osibajo igba keji are tele ni yen na mo ka mo tun ri kini e fọnu e to so pe iyawo ohun ori kan fo la fo odabo
4: emi gan gbo mo
3: wo ori fo la fo odabo awon logun ko lo bi pe awon wa fura si osan gidi tawon fun omi e jade ton pe ni juice ngba won ma gbe osan yen lo si
4: ile ayewo
3: won ba ri bi pe gude la won mu
2: osan tun na
3: osan ni eyan melo lo le ni kimi lati gbe onje lo si ile ayewo oyibo pe kon ba won wo boya won onje ti mo nje o ti lebo leru ni china na lati ri ti won fi kese rice
4: ewa isan kidirin
3: ti won fi kese rice awon so wi pe kidirin wa o ndasele a so pe arun jejere o po lori lede awon omo kekeke omo koda omo ti o ti pomo odun mewa won larun jejere lori lede wa yato siyen Nafdac wa n so ninu iroyin to ka ifa wi pe awon ti kefin won awon ti ti awon ileise won pa ileise won te ti pa eja lewe ni ewu legbo tori china go fura won won ni gba keni kan seru e ni lu won bo mo lu won to ba seru e gele agbe iku lo ma fi sere je omo nigeria o le lo sibe ko lo saye deru nibe iku lo ma fi sere je nipa be kini orile de nigeria nwo ti o le se ofin pe eni to ba ko eru gude wole lati china tabi lati orilede korilede iku ni ko fi sere je awon omo china to ja pe won tun wa da ile ise ti won ti se awon gude fun wa lo nje ni o ni ohun ta mu ni o ni ta nje ni ta won sada ni o won ni won ti tun wa nse lorilede wa bayi ni ke pe won tun ko wole mo se ri pa aya ti ko won aya ti gba won aya mo ti fe tori pe won ni edi ni mo san atawon na baba sale won atawon to nko wa lati ilu won ati ilu mi o ye ki orilede wa ka se ofin iku lo ye kon fere nitori pe en to ba je amo nje yen na won ti pa
2: eji ka wo lori igbese imajile gba lo de bi aye se gori aye ti imajile sin lo jara ka kirin awon mi na to je agbe na ni orilede awon orilede ti lakun laka e won ma gbe igbese wi pe awon kokan be ti awon agbe boya eja wo teyan ba ma gbin agbado tin ba sin boya bi osu meta bo lagbado lo nu le ko to se dada ko to gbo ko to je sugbon ni pe won wa ni awon mi na tun wa te pe bid mi awon agbado mi te pe te ba gbin laarin boya bi osu kan abo yo ti di jije iru nkan bayi na nkan si ko le ma se akoba fun agbara awon ege ti won ma gbin boya laarin odun meta ni yo to wu je won ni laarin odun kan ege ti di jije iru nkan bayi na nko
3: ifa iru onje be yen po lorilede wa enujo meta ni won so wi pe awon onje kan wa awon eso kan wa bi apere awon eso bi ma mongoro to je pe won ko wa won fun wa ni awon horo e lati gbin to je pe to ba hu koni ni horo tabi pe ko ti o ti se ada ki won ti se ada mo je pe to ba gbin
4: koni hu
3: koni hu e wo awon efo kan te fo ba ro te ba ti gbe te gbe fo bo lati ki no tin pe oke ogun ke ko to gbere ba don se bo pe yo ti dalale sugbon won ni awon chemical kan to pe to ba ki bo nu e bayi e fo yen o ko dide bi eni pe ese ja lori de ninu oko ni isin ni a yato samon awon ajile tolorun ti halata ti won bu si awon kini to je pe awon ajile yen la nje lara ohun ni o je ki alaafia to ri wa mo e wo awon osu tan gbin lorile de nigeria opolopo ogbala won oloko owo wa ton ko osu los america ti won da isu won pada ton de wa won pada pe awon o njeru odo ti lele jeru eleyo a le jeru ele lodo ti wa to je pe won ma short gbe yi ni opolopo ni awon ti alemo eleni dodo awon eyo ti eleni dodo ta mu ni bi won le mu ni america won le mu ni uk tori pe won ti fi sugar atawon nkan buruku won ti ko si mu e awon de nje nbi
4: emi wa fe bere se orilede wa se atoni
3: atoni
4: egbin ni
3: egbin ni atoni
4: ti mo de tori be
3: nitori pe awa le ya aya ni awa le fun afon ni ani joba o da be npa ani joba
4: kilo ye ki joba se
3: seri to ba je pe mi lare
4: e dakun o se mo wi pe are o le wa ni bi gbogbo
3: lo
4: to oruko are la nda
3: be ni
4: sugbon are o le wa ni bi gbogbo awon ti are fi si igbonu yi nko
3: o se sori a daruko are tori pe amo ti a fe are fi si igbonu awon ko ni omo orilede nigeria dibo fun sori gbogbo agbara ti omo orilede nigeria ni la dajo la ko fun gomina la ko fare la ko fun awon to wa ni le igbimo asofin pe e lo soju wa sugbon to ba je pe gbogbo nkan yi wa nsele a pariwo won nigbati are ba gbo pe awon are wo ninu e ma du pe orilede olokunrun lo hun se joba le lori awon bo to ti awon ti o awon olokunrin pe ba de UCH nisin ibe ku pa ni gbogbo awon irinse won na o denu ko le
4: a je le da ku are ifada kun tori olo ba mi ibere kan ti ma bere re gbogbo nkan to ba ti sele ori are la ma nda le agba be sugbon lati wa ta tin pariwo are se o pe wa e je koko fa bo je chika fi are le na awon ti mo fi si gbonu we se mo oloruko ni e je emi bawo be pe e je koko pe awon yen na e je ko ta se nko ton
2: pe le nigeria e je kin fe le ku
4: ifajo se to mo orilede nigeria ta ba kuku pa onpo won pe o lo gbo e gege bi owo eyin agbalagba olohun ba gbo ya se ni tin pe o ti dake na ni oruko awon to nbe ni gbonu kini ki gbogbo omo orile okuku denu bo lati pe won ki won salaye
2: e ko fe se afikun re nkan yi je nikan la nso a so awon ti won lo fun le o standard organization SON kini ise won awon kan mi e kan ma ri pe ina kan de ngba mi gbogbo ayo kan lana
3: aye ibere e ojo ti fun bi standard organization of Nigeria federal consumer protection agency
2: nabda kin kan kan ba
3: gbogbo won yen ta ni won sise fun are seri be ba pe awon yen eyan january yan ni
4: ah so mo orilede nigeria o le pe won
3: ma gbo a le pe won ba ba pe won a le so pe won o sise won are awon to fi si agbonu bi ibi bi won o sise won are lo ba so fun pe ki lo se mo fi esi bi se o sise awon eyan won ku won lo ogun oloro ton ro pe ogun gidi ni awon eyan nje oro won ro pa mo njeun awon eyan mu oro won ro pa mo mu mi ki lo de to n gbogbo osu lowo mi to ogulo to dabi ibe pe to pon lori ye ti ore ni ka mu je are lo ma yo won bi eni yo jiga awon eyan to lopolo lori awon to ni kimi won po lori lede yi ti are le lo ju pe ka mo kon ma gba bodi fun wa ki won ma je awon to ba ni customs ki le laju sile ti awon ti a ri adide chinko ta ri aso ke chinko ta de so pe an fe ki oro aje wa ko gberu kini awon custom wo ta lo le ba custom bi o sare ta lo le ba federal protection agency wi bi o sare ta lo le ba the standard organization wi bi o sare se bo no fi awon oga mo sibe oga ti o ba wulo are lo le yo a ba pariwo ju be lo a le yo ariwo wa o ko le yo mo minister ti o ba wulo are lo le yo
4: e je ka wo iroye leyi gẹgẹ bi iroyin se gbe pe awon ti won je eyan ti Erufai won ti soro wi pe awon mole bi Erufai won ti fun alakoso to wa foro eto abo defense minister ni gbedeke ojo meje lati fi awon eri ma je mi ni so segbe leyin esun to ni se pelu ipaniyan ti won fi kan eje ka wo ilana se joba lorilede Nigeria to nti sise iwadi to peye aimoye awon esun o lagbo nile ejo sugbon to je pe in ta pada gbo ni pe ko je bi oro eni ti won ti wa fesun kan eni ti won ti ta abuku soruko re kini nkan ti yo je ipe ti ta won molebi re besi na ni Alhaji Atiku Abubakar la won na ti kokoso si waju tele wi pe mimu Erufai so saamo ki won yonda won awon eyan so pe oro oselu ni to ba ye pa won na ni nbe nipo agbara bi won ba ra won kan kudie nbe se won oni mu kini to nsele lorilede wa Nigeria papa julo lasiko oselu bo ba di bi pe ipolongo eto odibo nsumo esun ojo to ti pe a pada lo re ewu sita ifi aralu ni ifi orilede ni aba nsise ilu
5: bi pe
4: mo
5: sori bi esun ba pe yo ba bo won ni bi aja ba logun odun ninu ugbo erun ogun ni bi esun ba pe ogorun odun koni pe kon ma wu jade bi o bo se wa ni ofin niyan bi esun pe ko pe tope won a wu jade tori pe afi ta ba ja lewe ta de wu legbo nikan lo le mu ki esun ko je rodo ko lo mu mi sugbon ti aba ti ja lewe ta wu legbo iba egba odun o si bigba ti o sese fi ese gun igba goni to nseje bi ofin se so niyan seri ma se ni mamo eni ti o ba fe ki won ma daruko ohun nigba gbogbo po se nkan ti o da ko ma se nti o da eni kan ba olohun oni boruko baba ohun je won ti eni se ohun ti o ti o boruko baba ohun je ki kaluku toruko ko tojo ruko baba e ka ma boruko wo baba wa je ka ti a ba toruko ta ba tojo ruko baba wa a toju orilede yi
4: amo ki lo da rin are ati erufa iru gaga bi bere tawon ara ilu bere bi pe oro won jo yera won ki wa lo de ti nkan sadede yibiri
5: omo ya meji na nja toko ti yawo nja
4: se ko wa ti ye ki ja o pari
5: o jale ma pari o jale ija toko ti yawo o le tuka o le tuka ija baba atomo baba le so pe mo ko e lomo ki kaluku ma lo ija oloselu o ti edun ja dada won le ja laaro ikun pari e lale sugbon to ba di wi pe o ba npe ti o ba nisdi omo sukun ni yawo
4: se ki so ro oselu na ni won tun si nfi esun pe ipaniyan ti won tun fi nko Erufai
5: se ri yen o soju sara o eni to ba so wi pe Erufai payan ile ejo wa nbe ta awon iyan Erufai ta won ba gbagbo pe owo awon mo pe nigbati baba awon se ijoba omo iku ke bi eku omo ye ke bi eye ni ipinle kaduna kon gba ile ejo lo eni to fesun kon won ohun na ko eri ma je mi sofu lo si ile ejo iyan o se nkan to ruju rara
2: ninu we royin daily trust laaro daily post laaro o wa nu we royin di son e ti bi pe na ka won ni pe egbe oselu adc won fi esu ka wi pe yo da o ki egbe oselu tu wa lo de bayi apc ati sakoso tu wa nbe pe ki won wa wi tenu won lori owo kan ti lo bi 33.75 billion naira owo e to je owo kishin ti won ha fun awon ile won si ni pe awon ebi ti won le ni million meta o na ni won ti tewo gbo owo ohun be ni won se to ka soro ti oluyewo owo wa gbo orilede wa Nigeria auditor general ti won so wi pe owo ohun awon o le to pase re wi pe iye bayi ni won na pe igba ti awon ti en se gan o ku de ka to ni ori re bakan na ni won ni pe isakoso e ti o wa lode yi won fi esu ka wi pe iru owo be owo awon kan na ni on bossin debi kan ni owo kan to tun je bi 585 million oni atun gbo pe won tun fi sinu asun aladani kan labe isakoso peter beta edu nigba nkan to di pe won ni owo te abi won ni o kese bo akowo si benu e ja woru awon bayi nigba ti won ni pe eturo aje tin se dada kini aburo mo ha owo fun awon morile sin o tumo si pe eturo aje won se dada kun lara awon morile ni won fi pe ka won tun lo ona mi owo ti won ha awon eyan melo o na ni won te wo gbo wo ohun creator bi je pe ti won ba n gbe igbese lati ma owo na won o le ma fi ruko awon to te wo gbo na tita jade
5: sori nkan to n pe ni palliative
4: e dako e je n safikun royin gege bi eleyi ti duku ti won ti so sita tele won ni pe orilede Nigeria an fori oka omu bi igba ta joko lori ewu latari bo ti ja yi pe alafo janran janran ni nbe laarin awon to le ri jaje atawon ti o ri jaje won ti e wa soro won ni afaimo ko ma lo re je wi pe awon ti won ti ni tele to wo nbe lowo won yi won ni ko ma ba di pe mu o ni le foju barun mo won ni tori wi pe ebi pa won ti o ni laarin ilu
5: sharing ton pe ni palliative ti joba to so pe ohun fa won eyan o dabi o nje ta nfun eru ki se keru le sonra ko ma ba ku ni ohun to fa isoro to fa on ta mi on ro mi yen palliative ko fowo kan won kan ra nre lori won nre lori bi gba teyan nre ogere ori epo to pe ketepe epo wa nsale be gan lo se ni ketepe iya to njo mo Nigeria o wa ni sale won wa nfun wa ni palliative pe so nta eni ya be fi ayo dan soju e un to fa to fi nta won Nigeria moju to un ti palliative nje niyan se wa ri un to dun mi ju ni nkan to dun mi ju fun are Tinubu ni pe are Tinubu gbogbo eyan ma so pe ah oselu ye o mo selu o se kini konkon kan bayen emi ri kini e pe hype ti poju un ti olembo pe ni hype aso regi aso dun tori pe ti o ba je be ti oselu ba ye are Tinubu I awon asise kan wa ti are ana Muhammadu Buhari se ti o ye ki are Tinubu se
2: won ni bata ti won boy la won kese bo
5: a de fi yen bi asa won igba a de fi yen ti o ye ki are Tinubu se bi apere won sese ma pin owo ti odo wa araalu won ti se laye are Tinubu are Buhari o wa se mi lanu pe laye ijoba yi o aimoye igba na ti se obinrin ton pe ni better edu yen 585 million ni won so pe o tan pako si asun kan nkan ti are Tinubu ko se ngba ta won ile iroyin gba ile ise iroyin pariwo oyoko loye yiyoko loye ko ni iya ise ton ba wa die ton ba ri po to ni yiyoko loye ko ni wa ise o ye ko so lo si ile ejo ki ofin Nigeria da ejo fun bo ti to ti bo ti ye won se leni jo meta ti are Tinubu ko oruko awon to ma polongo bo fun mo ri oruko e ninu awon to ma polongo bo fale Tinubu boya won ti joba mi le so o sugbon mo ri ikeji labe obinrin ton pe ni ale ma se wu 44 billion naira ti won so pe owo National Social Investment Program Agency won lo sonu 44 billion naira won lo sonu
2: o ni
5: alo la gbo la ri ara bo eti lobirin fi gbogun oro ni now inu mi wa do ipe ayewo owo agba auditor general orilede yi eni to nsise fun ijoba orilede Nigeria ohun lo so wipe 33.75 billion naira alo e lawon ri awon ogbabo won lowo iwon fe pin fun awon ti won oro wo hori se de mo bi ngbe bi mo ti ma so nigba gbogbo owo yen omo Nigeria gbogbo gbogbo omo Nigeria lo ni Dangote ni nbe ote dola ni nbe to ni elumelu ni nibe gbogbo awon ton pa awon big boys yen ti won lawon ni owo gbogbo won no jo ni
4: awon ti wa ni gboro
5: bi apere nisin emi soro lori radio kilo kini o da kilo kini aridaju wo ni ijoba re Tinubu ni wipe emi lowo lowo
2: eh kan se press of the poor
5: ki ba won won se mi ba won se mo won mo ye to wa nu account mi ni won de le mo ye to wa nu account ni tori mo ni BVN iwo to n ba mi soro iwo ifa ba won won se mo pe o ti jeun aro pe olowo
2: janke
5: ba won se mo pe olowo to fe ti yawo enide se tori pe a dogbo katike koju wa ma ba fe rock patapata
4: melo pe
5: pa opolo eni te ba ni to ba won shirt to wo trouser to fi tie si to n fese ni lati dugbe to n lo si agodi secretariat se to ba je pe lowo ni a ma fese rin mo ti ri awon to be oni maruwa pe ejo e sanu mi ejo egbe mi debi kan na mo ti ri awon te mi kan wo moto ti mo wa nu moto mi ton so bi pe ejo onku iya awon ya awon o ro bi omo lowo ni hospital eyin awon olowo ta won fi ra flask ta won fi gbomi gbona lo fun nkan kan mo ti ri orisirisi ru e eyin te n gbo wa laaro yi eyin nu ati riru e ilewe lo fe wole yi gbogbo awon obi
2: e ma so yi mo e ma so ti ejo doctor ti ni ki ma gbo
5: e wa so wi pe
2: eja lo suju di oja
5: awon wo ni professor di po
2: e sa
5: eja ri owo yen
2: eji ka lo suju di oja nbo a tun mo be e ma so ti school ejo doctor ti ni ki ma gbo mo
4: o ya mi lo ti du o si egbi
2: doctor ni ki ma gbo mo ejo tere lon ti yan ni baje anbo

0: great food, music, and special appearances from your favorite celebrity. Come make memories, have fun, and taste Indomie your way. In Ibadan on the 26th of September, Ibadan Stadium, Liberty Ring Road at the Masinba. Register now at indomie.ng.
1: Taste Indonesian, good for you.
2: It's where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
3: Shared meals like delicious jollof and chicken.
2: Made with onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofo oha, efo rivo, jollof rice, pepper soup, papa banga and starch with fresh fish made with onga.
4: That's why we say, let's go home. There's food at home.
5: Enjoy the taste of home with a newly improved onga chicken flavor
6: cube. The taste of home.
7: To survive the Nigerian economy, you have to be strategic about getting the right funds at the right time. Do you need a quick and easy cash to support your business project? With Grooming Microfinance Bank Loan, get your loan in 48 hours and easy repayment plan. Enjoy better money at 3.5 interest rate for 1 to 12 months. Activate SME loan bundles below 1 million naira at 4% interest rate. 1 million naira to 4.9 million naira at 3.5%. 5 million naira and above enjoys 3% interest rate. Our salary advance loan packages. Institutional loan for company and staff at 3%, while non-institutional loan is 3.5% per month. Repayment is within 12 months. It gets better with interest waiver for early repayment, 3.5% per month for 30 days and 90 days on overdraft. For more information, call 070-731-35538, WhatsApp 090-879-6624, website www.groomingmfb.com. Walk into our office at 160 Ojo UI Road, Oloro Bus Stop, Ojo Ibadan. Terms and conditions apply.
8: Say after me. Okay. Millions of Naira shall look at us as we take part in the Milo Text and Win promo.
9: Millions of Naira shall look at us as we take part in the Milo Text and Win promo.
10: Get texted. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Milo.
11: Ma wo mi bi mo se fe yin.
12: Mo n gbọ 32 FM.
13: 32 FM 94.9.
14: A ti de pada lati ojude oja 32 FM 94.9. O ti wa doni jojo tori pe asiko ohun o ti sumo wa. Àmọ́ ṣé ká mú ìbéèrè mi ni àbí?
15: Ẹ jẹ́ kí n fẹ́nu yẹn gúnlẹ̀ torí ibi kan wà tí nǹkan wà tó ṣe pàtàkì tí mo fẹ́ sọ. Ṣé ẹni tá a bá ń sọ̀rọ̀ àwọn fake ó ti hàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lémo, ó ti rán àwọn èèyàn lọ́rùn, ó ti jẹ ìfun àwọn èèyàn, ó ti jẹ ẹ̀dọ̀ àwọn èèyàn táwọn èèyàn ti kú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó dẹ̀ ń jẹ àwọn oúnjẹ yìí, àwọn tí wọn ò rí ọwọ́ họ rí ni. Ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó fọwọ́ họ rí gan pàápàá ìlú òyìnbó náà lọ ń kú sí. Fáláwọn lọ gba àwọn lọ fún medical tourism. Now, ṣé ẹ mọ̀ wípé bá a ṣe ń sọ lábẹ́ aṣọ, àwọn ẹran tí wọ́n ń tà lọ́jà, wọ́n ń fi formalin pa wọ́n. Formalin tán fi ń preserve òkú. Kò sí bí àwọn ṣe máa jẹ formalin tí ò ní jẹ fún ẹ. Ẹran tí ẹran tẹ́ ẹ bá rí táwọn ẹlẹ́ran ń tà tí èṣi ò bá kùn, formalin wà ń bẹ̀ ni èṣi sá fún formalin ni. Ẹja òkú Èkó, wọ́n fi formalin, wọ́n fi ń preserve ẹ̀. Àwọn nǹkan táwọn èèyàn sọ sí ni pé kó o tó ṣe ẹja, ẹ̀yin ìyá tẹ́ ń gbọ́ wa, kẹ́ ẹ tó ṣe ẹja, ẹ kọ́kọ́ bọ̀nà. Omi tó jáde lára ẹ̀yẹ kẹ́ ẹ dànù, kẹ́ ẹ tó wá ṣe, kẹ́ ẹ má bàa ṣe kẹ́míkà fáwọn ọmọ ọlọ́mọ tẹ́ ẹ bí àti ẹ̀yìn ara yín fúnra yín. Kẹ́ ẹ wá wo ìkà tí àwọn èèyàn ṣe.
16: Ẹ dákun ṣe
15: tá à ń ṣe fúnra wa.
16: Ẹja wa wò ṣe
17: ìjọba
16: ni. Ṣáàrẹ̀ nu lóòótọ́ a lè sọ wípé ó ṣeé ṣe ká má yọwọ́ ìjọba fẹ́yìn bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn tí ààrẹ àwọn tí wọ́n fi sí ẹ̀rí pé mo tún padà sórí ọ̀rọ̀ yẹn. Ààrẹ àwọn olórí wọn ò lè wà níbi gbogbo ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká mo orúkọ àwọn tí wọ́n ń bẹ ní gbọnu yìí.
15: Ẹ máa gbọ́
16: láàrin ò bá bá wa pè wọ́n.
15: Ẹ máa gbọ́
16: àwa là ń rà á kákúkú pariwo
15: ọmọ níta
16: pé ẹni tí ń bẹ níbi àṣẹ yìí.
15: Kò sí nǹkan tá a lè ṣe fún àwọn yẹn. Bá a bá pe ààrẹ tá a bá pe gómìnà bí àpẹẹrẹ nísìn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nísìn tí wọ́n bá fi formalin pa ẹja tí wọ́n fi formalin pa ẹran gómìnà la máa pe. Gómìnà ló máa pe commissioner for health. Commissioner for health a wá ní ẹ̀yin wolewole ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣọ́ ẹran lọ́jà ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣọ́ ẹja kí ni iṣẹ́ ẹyin. Then àwọn tó ń pera wọn ní bàbá olórí alápatà kí ni iṣẹ́ Jerry wa wa shun kini wa sale
13: esa esa
15: kilo se awon yen e kon gbogbo e kon fe
13: e je ka tun pada si awon ti awon ti are yan awon awon orientation ejesin kokan ti o ma la loye yen bi a se soro nsin awon na bi a se soro nsin wi pe won fi formali npa eran bi won se n gbo kaakirin kilo tan lo fi le ma gba won kede jade se o ma ba
15: won
13: yen soro
15: awon yen wa won kon wa bi won wa bi won da bi bepe
13: ti e ki en to yan won si bi oyo won fun won be
15: ta lo yan won si bi are won da bi bepe to po lori ye ti o re ni ka hunje because nda o le ti gbo ti national orientation agency to ti la ara ni loye nda o le ti
13: gbo wa de ma gbowo pe budget ododun nkan kan
15: won de wa won de gba salary won gba salary to won yo lati ni ogo oju awon omo nigeria
16: kini amoran yin fun awon ara ilu papa julo agbo e ti won ko wa lati le okere to je wi pe opolopo wa o da
15: to gba customs koja ta won customs to de laju won sile to gba economy je
16: iyo be awon eja ta wa wa nra lese titi lese kuku ona wo la gba bayi ta fi ni lo re lugbadi agbako yi
15: gomina ipinle oyo ti oyan commissioner ti commissioner to ni awon director general ni ministry e ti won tun ni awon wole wole awon inspectors ti won le lo si factory ti won tin ta eja ta won iya to nkiri eja yen to tin lo gbe ti won lo gomina ye ko yo commissioner yen ngbo ba fi mo commissioner kan dorin awon yoku ajoko di won adide joko ti nkan kan ba yigin ni federal ministry kan ti are ba yo minister yen kuro awon to yo to ku won ajoko kan ko amoju to se are o le dase gomina o le dase sugba won ti won ko sibe won kan joko won gbadun ni ki lo le mu ki oga to ye ko ye eran wo ki won to ta ko to pa ni oye ni ibi to tin peran ibi to tin teja ki won ye wo ko to di pe awon to nkiri eja ko to gbe ki lo mu won ti won se won ki lo mu won to je bi pe ni awon adugbo sadugbo adagun omi wa ninu gota
16: eja
15: sojo se gomina na lo tun ma se yen sare lo ma se yen
13: 0705-5049-0809-7049 ile okere plus 2349-06-2049 ekaro
16: hello
17: hello ekaro
13: ekaro sir
17: oku eto
16: e se oruko yin ati mi se ti pe
17: oruko mi ni yero okin ati apata lagbo olohun gbogbo e te se tun be e ma ni kuku ya
13: ami ase
17: ke ru mo je te gane laaro yi e mo binu mi se dutu keri awon ara wa la nbi ajera baba e dapo ba binu ile gba yin tamu keri bo ti wa nu nje ni olowa nogun tan lo le opolopo le nje te ba degbo mi telomi ti ta je bayi elomi o de wa ko alaafia omo ekeje tori owo telomi o ri awon ara wa la nbi ajera wa o telomi nta fu wa ba se awon ara wa la nbi ajera wa si joba la mu se leyun ni e mu to ta fu elomi oko lati te ku won sa rowo yen oko lati ko je nkan yen te ko lo kule ora ko lo kule re o won sa ti rowo yen ko de ko ribe e da ko jo baba ke sarin yen
13: oro
17: je mu aro gidi ni o
13: eshun
16: eshun hello e ka aro o
18: sima ki ko jo baba la lai wa to wa le ko yo ni wa da la la ke mi lu le e fa la ti fi la to bu
13: shi
18: ni lu kun ti ro ai da fatu ya ti lu le da yin ti ko lu wa se mi to ru ko ti te mi se ri ko si le ti ke ni ti so nu agbara ta ko jo fun are ti po ju power executive too much eri pe daya ba to exchange ni baba da pada awu ba ni ni la ma ri la pamu igba ta wa ku ta se pata ta se jogbo ba ni o ma ta ma ni ko lo ku bi e wa ni gba to fi njo ti won ni je bi o bi o ti ni so ti ba je aba da bu meta o ti ko to me le sori pere ni o ko ko ma te so ti to ba ni le ye na so ti ko ye me o ye tere do ye mu ju da ri ju kuru igba je baba wa te so ti ko mo ke to ke ba yo ye po ti ni o ti wi bi to wa lori la ma ba wi omo ko se ri gbo ti aya pa be ko ni se pe igba je ba are la ma ji mu ajo kereje kereje are lo yan wa ji bo yan mo o e ko ise re o je te dudu yi e ti wa jo si ko ya wa yo ko mo mo pata ko mo kola atama ti para ti to ile ze ni bata wo bo gbogbo nkan ajo kereje kereje la ma de le lori ise o ni la ndi mu
16: ese
18: o si ko si lo si lo ala gba gbogbo wa
13: ese
18: o lojo ta re ba di bere
16: ese o
13: e ka ro
16: ala gba ye ni isike o hello e ka ro o
13: e ka ro
18: o to ajo akin lo soro la ki bi kan
16: na ngbo yin sir
18: en pe ni pe so ni pe ẹyin lẹkan bá rẹ pariwo ẹ má bá wọn pariwo oṣù mélòó ló kù sábà tá a di ọdún mẹta àbọ yìí se na wa nba wa pa do ku do ku die yi e ma wu le ma pariwe baba e ma mu ti e ma mu ti lo
15: ti o ba je china lo se kolu e ma tu mu sai ti si nko
16: iwe royin nigerian
13: ah dayo adebayo ni pe ele o bu ke se po kan ba nu je le o buru jai
16: iwe royin nigerian tribune bo se kolu royin lori oro elepo se pode gomina ipinle oyo makide soro
13: pe
16: o se se wi pe hello
13: e karo
19: hello e karo
13: e karo sir
19: e ku po
16: oruko yin ati bi te
19: ti won yes sir to lati london
13: e karo sir
19: mo ki baba to wa nbe na mo ki
15: yes sir
19: e he ri gugu gba ta ma npariwo ijoba ijoba ijoba awa ta jara nko te ba wo nigba kan ni elites nigeria mo le 70 kan to pa eran ni emewu e o lawon tan ma check eran e kan to pa ko do pa won ya bere sin ra ti je baba fi won sibe awon tan check eran yen tan gbowo tan pa eran ti e kan pa nko e je kan ma call awon to wa be yen na ha to wo ma ti mo ko ke ijoba le ma pariwo awon yen kan ma se nkan to wu won iru border tin ba ti custom ba wa nbe awon canal organization of nigeria wa nbe sinabra ki wa nbe ton wo every container ton ko country but eyan ton gbe container to wo 5 billion naira bo o le fi 200 million naira bribe na ta lo ma ri owo yen nigeria ti o le gba bribe awon ara lu gogo ni ka ma bara soro for now ki joba na dey try lati protect ara lu olorun ma wa pelu gbo
13: amen
16: eshan adupe eh ba mi e da ko iwe royin nigerian tribune gege bi oro si gomina makinde so pe omo orilede Nigeria o ni won gbodo janfani epo bentiro nile yi gege bi won ti so ko de awon soro wi pe owo epo bentiro yi o gbodo je sisamulo ni lana gbangba la santa ti o si je nkan ti yo se ra lai munira dani for mo orilede Nigeria oro ti gomina makinde ti won so yi lori oro epo kini nte ri si se mo pa si ko selu lawa awon na si fe di awon na je
15: are o toro ni
16: se ki soro se
15: soro selu mo kolon dele fun abiola lara nkan ti abiola so pe o ma se to n ba di are ni pe koda te yan ba ko bo epo to to ba jade latori ika e ohun a ko sinu paper pe iye epo ta ba gbe lo so oke tata lo gbe lo ja to ba de iye ta pa iye ta gbe lo iye ta pa bo won ba gbe sinu paper ohun a je ki omo nigeria ma mo sugbon bi iye ta nta a mo iye ta npa la ya ko gbo kokan sa yato sin yen nkan ti makinde gomina makinde so ko fi be yato sin nkan ti atiku so nti atiku so ni wipe ohun o ni pada si ese atijo nibi ti awon kina okina kina ti toju aladie kina ti won ko owo wa lo
16: eseun
15: through subsidy bebet ara adu agbadun
16: hello
15: wa agbadun
13: e karo sa
16: e je bo wa se papa pa o
18: ah ti bi so mo ba se papa pa
16: e mo binu ese
13: eseun
18: baba olakule bo ki e karo sa olori akitileni e wo e je ki baba gbongbo ti awon eyan nso ki se ko ti a ba fe tebi ko ta wa ba fe ni ko se fa wa ki je ko ta o to ba fe gbogbo awon owo to lo npin to se gbogbo koko lati wa ori te pa ni gbogbo kini wa a je ko se nkan ti awa ba fe ni nkan to ba fe
16: e seun
18: e ku eto ko ni ba je olori ati tile ni
16: e seun awon ti wa dada ai
13: e karo
16: o dogbon e
18: hello e karo
13: pa pa pa sa e seun
18: ori go e mo ti fa ri be mo fi pa la mo de kayan na la kayan ta je ni jina aje dun lati ayi gan le yo seri nkan ti o nse wa ni pe eni to are na la ma pariwo gbogbo o si ba o ri gbogbo to sugbon ko gbe ki won se ni pe gbogbo awon ti won fi sipo e ti won se bo se ta ti bo se ye o ye ti won mo pe konju ona le fun won elemi
13: e ma binu ko ju ona lo fun won
16: e seun adupe tori awon se mi ta fi je baba wa oluwa femi oluwa kunle ajinde ara yo mo je e si ku aseku ayeye ori kadun yin
15: e seun
13: e se plenty
16: ah ti ri egbo te promise
15: e tete de ni o won je de toke to de ni o
16: ali atun lo pe wa wole bi alsalam adigun pe o na ti gba ise ohun lowo e ani jo sise e se gbo eyin te ba wa da sin titi gba mi ta to pa de bi oni sele se wa olubi n pe factoye lo ko mi ka ni ojo
13: riri emi ni kunle faniye e ko kale

0: us into the right.
1: Ìwòye àti èròngbà tó jẹyọ lórí ètò yìí ló jẹ ti ẹni tó sọ̀rọ̀ tí kò sì ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìwòye tàbí àgbékalẹ̀ ìkànnì 32 FM 94.9 Ìbàdàn.
2: Ojúmọ̀ òní tún mọ́ ọ̀yẹ̀ àlàáfíà là kedere lójú ọ̀run. Oníṣẹ́ ọwọ́ ń rẹ́rìn músẹ́, oníṣòwò ń fẹyín láàárọ̀ kùtù. Bẹ́ẹ̀ lára oníṣẹ́ ìjọba ń gbá yágiyágí. Tori ba meji ko 32 FM ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
3: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
4: Where did you buy it? CK Easy, yes easy.
5: Eku dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti ka koni e ti ma gbo nipa CDCare eni le ise kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia ise mu maworan television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti fi mu ki ayo derun fun ni ṣugbọn ta n wo wi pe bile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun ṣugbọn won ni enu onikan lati gbọpon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won je asoju ile ise CDCare ma fe ki won na nbe fun eyin ara ile ko kale
6: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakim gẹgẹ bi e se so ni ekan CDCare CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilo nule patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress lafera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be be lo leyin ati wa bo ori pe ina se mona mona bayi ta ma ra bi solar in ba tan kankan atun ta ni CDCare atun wa ko lori e irinse loku ta fa ra omo mi tin kose tele mo fe ra so yi machine fun e mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbugbu awon kan bayi lo wa lori CDCare app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san wo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon yan ni wi pe won le ra nkan ka de mo sanwo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba je pe ose na fe mo sanwo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni yen tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDCare mo pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wo ya mo ra mattress lowo mo wa o pe okay mo fe ra gas cooker e le mu ati be be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ti CDCare wa fun ni nkan to so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lanfani pe e lo wa ru moto to wu yin
5: wo
6: ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo jori ani e to ba ra moto wa fun won lanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDCare wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo yi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDCare o de pa le washing machine wo gbe wa fun mi ma tun mo san wo lo se ben ti ma so fun wi pe mo san wo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu iye ose to ba ro mi leun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta ke ni CDCare mo pe a eni oni bi ti wo tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDCare wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin ka bo CDCare o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba tin download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
5: office nigba to je pe ni e pe kaka akiri
0: office wa ni junction veterinary ni mokola ni ibadan junction veterinary gangan le ti mari office wa e le pe ti mokola yen ti 07074543005 at any office ni apata na ninu lepo sanctuary filling station opposite Fairview supermarket ele pe apata si 07074603911 bakona atuni ni ogumoso ni shop 3 and 4 free mall shopping complex opposite former Nitel oni ewa ni Alajiki Road Taki Ogumoso ele pe wa si 07074857555
5: oro le ti gbo were yan gbogbo eyin ti e nfe lati ni dukia kan abomi to je pe e tin ro bi pe bo le sese ba oni kina won se bo si ona na re e tele won cd care o di gba kan na e seun
7: cd care there for you
8: oh yeah Okiti ogo seku giriwo fo balade oba lugan nikan lo mo yona ti kan to se ti kagbon safefe fe yin e 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan
9: banned not on this frequency. 32 fm 94.9 after mandatory warning Side effects of listening include smiling for no reason. 32FM 94.9. No dull moment.
10: Believe me, I don't
9: mind. No sad vibe. Just 32FM 94.9. Turn it up or happiness. It's got louder, louder, louder.
11: Hello, this is John Bennett from BBC Sports. You're listening to 32FM 94.9.

O tun di boju boju lene, omo onile gbale omo lona lugbona. Mo tun beto na de o, ami lu jinjin. Dele doko dodo deyin odi ni. Ta lo wa ninu ogba eto na. Baba o sogbo ni o. Olade Alabi lo nki gbogbo le omo ba lode osogbo oga oga akomo lede odua jegbene bi ate akun omo ba tin gbele se bi oba ajagun mo fete ba se niye awifun ni ko to dani agba ija kadi isede lojo lo fi wu mi atogbangba loye mo jaya lolo aya lolo ko sunwa nigba ote lo su to koja mo kowo to le ni 1 million lowo tenikan ko fun mi igba ti o fi to ogbon ojo 30 days owo na ti tan mi o de man ti mo fi se mo wa mu gege ikowe ati iwe mo wa nko le wipe bawo mo se na owo yi ninu osu kan soso gbogbo owo yi jeje mo wipe bukata lo ba lo a jeun atawon nkan ko se mo se ninu ile lo ba lo ni to ba bi mo to mejo lakoko yi eni be yo mo nkan ti mo nso yi o kati e wa gba pe ninu omo mejo to ba bi boya awon bi meta won ti segbe yawo won ti dagba won ti dawa eyi to wa nile oko e ateye to ti fe yawo sile ka gba pe bukata won ti ku onibe awon eyan won ti daduo laaye won awon to ku ti o ti wa daduo nko ti won de wa labe obi won kini won o ti se ja kokon mu bayi owo ile iwe ti won lo ese yen leni owo nje ti won nje lojojumo di meje ka to wa sanwo ile ta ngbe ka to sanwo na ka to sanwo mi ka to sanwo akole ladugbo ati ka to sanwo ode ba ti ntoju ile na lagbodo mo toju moto ta nlo moto tun le baje a o tun moto na se owo epo lojojumo nko o ni eyan je itoju obi eyan wa nbe o inawo ile ana ko se sa fun ati awon inawo ta o fokan si to le dede yoju lojiji na ni won ti sanwo awon osise tin ba mi sise nu office mi office ti mo nlo won sanwo be na akowe tin tele mi ngbogbo gba wa nbe o to dabi amugbalegbe pa ba kan na driver tun wa mi gbogbo won na ni o gbowo osu won igba ti won si gbogbo e lo so kan o ti koja million kan soke lemi gege bi enikan ni mo nwi o ni ye ti mo na lo so so mo mo wi pe awon ni la kaye da nba mi fi okan si igba mi iye te eyan na o ti ju iye ti nwole fun ni lo losu to je pe a o kan mo bele da se nba ni se ni lakoko yi inawo eyan o tun ti wa gbenu soke idini yi to fi ni lati feto si gbogbo n to ba n se gbegegele o gbodo ba won nana kuna gbogbo nkan to le ma gbon e lowo lo o ni lati fagile awon mi ti won ni moto dende sile omi ninu won ti gbeju le moto keke kan ti o jepo ni won gbe jade bi emi bayi mo wa ninu won fun di eyi eni ti o ba to gele ti ko gbodo ma mifin eni ti o ba ti to yawo fe ko ma fe yawo bayi o eni ti o ba ti to mo bi ko mo bi bayi o bi be ko iyawo to ba fe awon to ba lowo lowo yo ma ba fe ni o
abi bawo ni yawo e ko se ni wota nigba ti oko to ba fe ti o fun ni toju ai mo yo oko yawo ti o fun yawo e lowo nje to je pe bawon me se nje ngan ko kan gbogbo aja ajo bawon me yo se jeun iyawo ni se gbogbo e egbo iyawo bayi ti o ba wa ni se lowo ona wo ni oni ngba se se ku se oko to fe sile ni owulo ye awon kan won de yo lenu ni ta ti won o je o simi igba wo ni o wa ni ngba mo ti ma nso ti pe ti pe iyawo ta ba gbe sile ta pa ti ta o tojo bawo ni o se ni daya laya omo ta bi ta o tojo bawo ni o se ni domo ko mo fun di eye eyin mo de won aye e mo koja aye yin o eni ti o ba to yawo fe to lo fe yawo o ni ka ko ni o ma fe o ajaja ko tun wa lo fe yawo to lewa awon olowo ni o mo ba gesin yawo e lo gba be eyin odo te sese n gbe yawo sile egbo iwon ba omo te ba le toju ni ke bi o beyan ba bi mo meji to fun ni itoju to peye o san ju ko bi mo da le la itoju won lo okan soso oga o san ju ogun omo ti o wulo lo

gbogbo ise ta ba nse wa ona lati ma sinmi ninu gbogbo ise to ba nse ma wa bi ago to sise titi to ku soju ise isinmi se pataki pupo emi yi gan mo ni lati wa aye lati sinmi ninu odun yi isinmi olosu meje ilu ebo ni won ti sinmi ohun mi o ti wa mo ni osuwo ni yo je sugbon mo mo daju daju pe ninu odun yi ni

iyan be awon kan won lowo lowo won o le na ogbeni kan tabi kin pe alagba kan o sise sise titi o fi kowo jo o fi ko dukia jo sugbon ko wu abi en to lowo lowo ki je en to wu ki wo so gidi ki lo moto gidi o de lowo gidi nile ifowo pamo ni banki

igba ti alagbayi ku tan ni won to mo pe o ni owo lowo lojeje ni ku mu alagbayi lo obitibiti million ni won ba ni banki to kowo se awon ti o mo gba to sise owo e ni won wa n ba na owo to ko pa mo ni banki yi

mo wa wo bayi e wa mo gbo eni to ku yi eyan la kan ni o fi le sile o fo me sile o fi yawo e sile o fi gbogbo nkan e sile awon kan wa ndana won se na wo ku e ti e wa gbo na se nkan tin se wa nle yi ni abi bawo nigba te eyan kan ku ti o ti dagba ta to wa nse ayeye oku awon to nse bayi se ko seni to ni la kaye ninu won ni oku to ku yi oku ofo ni oku to ku yi ibanuje nla gidi lo ye ko je fa won malebi e onniyan o onle ngbo yi sento we la koko to ba wa laye eni to ku o le pada wale aye mo gbadun emi e ko de gbadun owo to ni la koko to wa laye

wo to ba dagba wo bayi opolopo nje eyan ni lelomi ti o leto si ni won ji gbe lo omi ninu awon malebi ti o le dele eni nigba ta wa laye akoko na ni won wa telomi ti o mo pase ninu won yawo eyan neye akoko na inu ibanuje ni yo wa ko ni le fon la koko ohun o sugbon malebi mi to ba wa duke olo gbe ti won o je ni to je won logun

le won nu dukia won lowo ni banki amo bayi won o ti leto kankan fun gbogbo nkan won yi be gbogbo nti won se yi o lewu pupo pupo oni lati seto ogun to ni nigba to wa laye iyen ni won pe ni wele wa lawyer to ba gbona to se finu tan fokan tan to ko gbogbo eto na le lowo ba kan na akasile gbogbo nta fe leyin ku eni oni bi won tin ka le ta o ma wo gbogbo e bayi ketekete leyin gba ta ba ku tan inu e leyin o ti so gbogbo nto fe lai ni si yan kankan nbe o ani lati se gbogbo nkan won yi loju aye eni ke dukia ta ba ni ko ma ba dija sile leyin ta ba ku tan tete sele ni bi o tin gbo mi onkon lo le sele seni keni ngba ku gba a o ni ba won kuku ojiji a o ni ba won kuku owowo sugbon ta ba nkedun eni to ku loni o le di lola ko je pe eyan ni ku na yo kan

gbagbe ikilo mi gbogbo n to ba ye o se nigba to wa laye se o gbodo gbadun aye yi o de gbodo gbadun owo to ni ma de gbagbe je ki yawo to ni tabi enikan to finu tan je ko mo bi ti gbogbo dukia to ni wa o

awon eyan wa le owo to ni ni banki teni kan o mo owo ohun o le ti teni eleni osise banki gan to wa ni di owo yi gan o na le gbabode ko fe joko te mole ko si nti o le sele on to nsele ninu aye ni

to ba wa le finu ayawo omo to bi nko je ko mo gbogbo dukia to ni o ṣugbọn o wa le je pe iwo ti ni yawo o si ti bi mo ṣugbọn ni dukia o de lowo ni banki o gbọdọ ni enikan ti o mo gbogbo nkan won yi to le finu tan gidigidi

pe o nikan lo ma oni kan lo ma won kan wonyi kete to ba ku bayi awon ti o to si gbogbo yo so nkan wonyi di ti won ni e wo driver awa ko mi bayi to ba gbo pe oga e ku bi o se gbo moto to nbe lowo e sa lo ni nti o kokko wa se lokan

Idini yi to fi je pe gbogbo bi o ba ni nkan si oni lati ni enikan to sun me pekipeki ti o mo si o aba mo ti sele ojiji ba de to de le jasiku oni tohun le dabo gbogbo dukia yi ti o fi ni ditelomi ikalaye yi ko si ntun o le se leyin ku eyan

se gbogbo n to ba ye ko se bayi lona to to to ye o di mi ni elekeji ti mo tun menu ba se gbogbo eto taabo to pe yo fi wa fun gbogbo dukia to ni atowo to ni ni banki ti o fi ni da wahala le leyin to ba kutan

elegeta ma de gbagbe daye daada lakoko to wa laye gbogbo nti o ma dun eninu ni ko ma se je n to da wa so to da lo ma to to we gbadun ko tun gbadun to ba ku loni wo awon mi ti o lojuti je n so fun e won o je amala ti jollof fun ni bi ayeye oku e o iba joku ofo won o bikita iwa won niyan.

mo gbe di ebo mole mo fi wale aye gbe ni odun ba ku mo mago tan kan bo lojo mo fi se tutu on ti won ni nse ni o odun ba ku mo mu obi alawe meta ju le on ti won ni nse ni won ni ki nse ntoto ki tedna o ba tedna lo won ni nti won ba fe gba ki nfa won ogbigbo kan ogbigbo ti nbe lona omo san emi o wa ni fi gbigbo sai gbo mo kuku se gbogbo e ko le ba tuba ko to se fun mi ni mo tun gbe to tenide nibo le wa bayi te tin gbo mi se nile yi ni abi loke okun e mo ba nju a ki ba yin mi yin mi du mi a ki bo mo loye du oye a ki bo mo loje du oje iwon ba to ku ki odun yi ko fi kase nle kolukolu aye oni kolu wa o opin odun yi yo soju gbogbo wa lomode atalagba afafa olokun tete fe wale kodun itodopin ilekun ayo ko si fun mi ani ki odun itodopin gbogbo nti mo nfe eleda mi o je o temi lowo gbogbo nti mi o fe ninu aye mi wa ba mi mu ku o nibe mo kan lekun ola mo kan lekun ola mo kan lekun owo mo kan lekun iye e ba mi si awon ilekun na alaafia ti emi gigun ko je temi o akana mo gboke pa odun je mi o ni ba odun yi lo bodun de tabi abisodun ni won wi enikan ki so mo ti e ni bodun lo eto to ni yo tun lo nsin se ntele o nyugba nyugba nyugba ni won ba omi to wa lamu.

awon nkan kan wa to je pe to ba sele o koja oye eda abi kini ka ti pe tani to bi mo mesan ninu omo mesan to bi tomo mejo to te ku ni oju aye e o wa ku omo kan soso eyo kan to seku na lo ba sa te fete fe fun ya yi pe o sa te fete fe fun ya yi wi pe ko ma je pe on loku ti o pa ti ya yi ba ti wa pe omo yi ko ni gbe fonu ko ni gbe ago.

iya enko eni kini o so ni o le ni e ma wule damu e ma damu ju mo ti mo pa won na ni mo ti mo pa won na lo nse mi mo mo pe ma mi ni mo mo pe ya mi ni idi niyan ti mo fi nsa fun won leni to lo ba ni o ba ni en odo iya eyen gan logun ti nwa ajaja komo itun wa ma fi ya lala ti o de ni mo pe ya e ko won gbe awo ya e wo wa ba ni iya bayi bawo lo se fe bombe omo yi o le gbagbo laye laye pe iya eko iya ti o mo wo mese ninu ogun to nja bawo lo mo se fe gbagbo.

ohun ti mo n so yi ibi gbogbo lo tin sele be aimoye omo to n sa fun ye aimoye omo to mu ye laje amo ti a ba si awon omo won yi loju ti a fi han won pe iya won o mo won mese ninu esun ti won fi nkan awon omo be yo sun eku pe ha ase awon ti seya won

eto anyama owo adani waye na lo wa ko se n to ma de anyama ologbon kan o le ta koko mi se ti aso awon o ma gan ko le mo yeye pe tin be nle le awon to ma de aye yi won o to nkan o loju eni ti adani waye salesa ka gunyan lebe sinu ewe eni ti o yo sai ni yo gbogbo nkan ni o tan yo ku lele gbogbo nkan ni o sa yo ku lele gbogbo nkan ni o gbo

Nja iwo lele ke lo de to fi ja pe iwo nikan ni o ku nile aye ile ni ko ye yin ni e mo wi pe emi ni mo pile aye yi ile ni gbogbo nto wa nile aye won ba mi laye ni oni gbogbo eniyan to nbe ni duniya yi won ba mi laye ni ati nto mi ati nti o mi ile aye yi ni gbogbo won ba mi le laye ni to ba tun ya gbogbo won o ni simo emi le na ni o gbeyin gbogbo won emi le ni won tun gbe gbogbo won mi be fun di eyi ba ye ba tan yo ku emi le le ni kan soso be gbogbo nkan ni o tan o emi le ni o ku

lone mada mada lone mada mada ewa wunta ye da lojode o nje aye wa ye pada ni ndan aye okuku ye pada o kan ja wi pe igbanu e lo nyi ni o kilo wa nfa saba bi gan na to fi je pe gbogbo nkan ti ke sele ni jọhun ana o ti wa nsele bayi o akoko ni wi pe iwa olajo o de ni iwa olajo yi na lo bi igbalode ta fi wa pa gbogbo nkan jọhun ana ti ta ni tode oni lo da iwa olajo yi na lo bi wa ki wa on lo bi se ku se lo bi so ku so on lo bi wo ku wa so ati opolopo nkan mi ta nse ta se bi boya o bojumu looto ta ba ni ka fi oju sunukun wo oju dudu ngba kan o oju le dudu looto bo se wa dudu to yen aye da nigba na nijọhun ana awọn eyan won ma ngbo won ma nto won dagba daada ogofa odun ogoje odun koda won a ma lo gba odun laye ngba na eyi ta won oloyinbo n pe ni 200 years kilo wa de bayi olode oni ta won eyan o se ma dagba daada bi tijọhun ana mo ki won o to ku kilo de ti won o se ma dagba daada bi tijọhun ana mo ki won o to ku se aye lo n ye pada ni abi awọn eyan to wa ninu aye lo n yi wa pada nisisiyi bi ka e ma gbọ pe ogoje odun adota odun ogota odun eni o ba jajawo 80 won ni o gbianju ni o awon to ndagba daada ko to nkan iku awon odo lo wa nwo po pupo kilo nfa ku awon odo o die ninu e ni awon nkan ta nje senu wa ye atawon nkan kan ta nse afowofa na to wa nbe o emuku mu ati ijekuje telomi nje o nfa iku ojeje fun won bakan na afowofa elomi o nfa ku ojeje fun on towo mi o to ma fi gogofa gbogbo won lo fe dolowo ojeje ni tipa tipa ni dadan ni dadan lode oni bo se to o se mo bo se gba loku ewo bi telomi ntojo bo ewo o ko yoyo elomi o bi kita ko n gbe mi eyan ko le ba lowo lowo owo ekun owo eje owo gbona lowo po ninu owo elomi te ba ti e mo ntelomi fe se pile owo won e o ko ha ni awon alaimo kan eda to lowo kan ba nkoja lo ni titi o le ni a o na fe lowo bi lagbaja yi laimo nti lagbaja se to fi lowo o da ke eyan lowo lowo looto ama owo tutu to ni fokan bale lo da ki la nfani owo ta ni ta o ni simi owo gbona ni elomi lowo ojiji o si ti mojo ti o ku ati ku ti o pa koda elomi lowo debi wipe o kole ko le gbebe owo gbona ni abi ki la nfani le ta ko ta le gbebe nkan ti wa ni die e wa owo mo ni won ka e mo ba se gbe e wa owo mo ni won ka e mo ba baye lo ni jọhun ana oka awon baba wa o ba le ju ta won mu ode oni lo koda bi won o ba lowo lowo won ni fokan ba le ngba na bi won ba sa ti le mo jeun e meta lojumo titan gbogbo yoku owo olorun lo de ku ti won fi se kan te ba gba wako awako na yo wa lodo yin titi o le logun odun o le logbon odun koda omi a ma nlo adota odun 50 years to je pe odo eyan ni o wa ibe ni o gbo si adeun ko ni ti owo eye nigba to fe gba se gege bi driver oni eje to je oni nto so nigba to ga e ti n ba sise ti o ba ti je lowo titi ntoju e ki lo fe fi bele si ko ni fi oga e sile ko tun wa sabe elomi lo nigba na won gba wi pe iwa odale ni nisisiyi ko mo driver wo ni o lo ogbon odun ni bi to wa
kete to ba gbo pe won sanwo nibe kan to ton ju be to wa lo e wo alele o fati eniyan ko ni son kankan fun oga e ko kan ni dede wa be se money koda ba oga e ba tun pe ago e o le mo gbe o nti wa gbagbe pe oju atun mo koju ko ni le debi to ti saku oye mo bo ba pade won nita yo sa jana jana tabi ko ma gbe oju e sa pa mo ni ibi to ti ku oyi awon yen o tun foju eyan gidi wo mo o ti de eyan ke eyan ni waju won ni jong ana ti won ba ti je ti won mu ti won yo o ti to a fe kole ko kan won a fe gun moto ko kan won a fe lowo ko kan won ki se tu lase dada ni pe won gbodo kole won gbodo gun moto awon o toju babo kubo won o gun ge koja ewe o le mi won fi ngun gba na won ki se seku se won ki wu wa ki wa won o dajo amon baye awon omo kekeke to ja to de oni won ti so di dada wi pe won gbodo kole won gbodo gun moto won gbodo lowo lowo won gbodo gun moto bogene gbogbo yen na wa ninu nti nfa iku odo o aye nlo anto enikan bi mo nile iwo san mo wa lo ki oni tohun mo wo omo toto to gbe lowo mo ni o ma se o ni ya omo ibani dadi wa se ko se oni se sagesi nkan kan nipa omo yin yi ni mo ni aye nlo die die omo totun ojo ti won sese bi o laju wa e mo nwo o na nwo mi ti mo ba yeju sotun omo yi yo wo bi ti mo yeju se ti mo ba yeju sosi omo yi o tun wo be awon omo ti won bi nisense yi nlaju waye ni idin ni yi toju won se nla sodi laye ojo se ti won ba sese bi mo tutun o ma n to eyan ose kan si meji ko mo na o to laju awon omo igba na de ma nitiju dada sugbon lode oni itiju ke nibo omo odun medogun ode wo yi e wo tuti won npa baba si wa wita iwu won ni akoko ta won ni yi won le ni igba ti wa ti lo ati dagba e mo gbo baba e ti le e lo se npe igbalode ati olaju o ti ba gbogbo nkan je o se je pe igbalode yi o tun awon nkan kan se be na lo je pe o ba awon nkan kan je mo wa lowo civilization lóòótọ́ ni àǹfààní ń bẹ ńbẹ bẹ́ẹ̀ náà ló tún ní àléébù tiẹ̀ mo pàdé ọmọ kan tó wọ aṣọ wọkúwọ ẹ wò ó ẹlẹgbẹ́ pé ọmọ náà wà ń wò ó ni o ni mo bá bá wí ó ní dáàdì ohun tó wà lóde ìsẹ̀yìn nìyẹn ẹ̀yin lẹ̀ já sí mo wá sọ fún ọmọ náà wípé ẹ̀yin ọmọ wò yìí tẹ́ ẹ já sí náà lẹ̀ ń já sí kòtò tẹ́ ẹ̀ ń já sí gegele yìí bẹ́ẹ̀ nìkan bá ṣe ń tí ò bójúmu ó túmọ̀ sí wípé gbogbo yín lẹ gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan tó ṣe yìí tun wa mo gbo o oju ala sode na ni o je kemi elomi ogun ninu won civilization ina ni won tenu mo ti won fi nse se ku se ti won fi wu wa ti wa leye ti o se gbogbo yen ni jo ana omi ninu won to ba wo sokoto e o ma wo gbogbo bebe die ni tani omi ninu won le wo aso tan ka so to wo yi ko fi apa kan yan sile won o de ni be kita won o jade sita beyen ni kẹ́ńbẹ́ fáwọn òbí náà pàápà àwọn ọmọ tó ń wọ̀wọ̀ ku aṣọ yìí ṣe bí wọ́n ní òbí nílé ṣe bí lójú àwọn òbí wọn náà ni wọ́n ṣe jáde báyìí sáwọn òbí wọn ò lè bá wọn wí ni àwọn ọmọ míì ti dàgbà kọjá ìbáwí lójú àwọn òbí wọn o gbogbo ntọ́mọ wọn bá ti ṣe nínú ilé àṣegbé ni ọmọ tá a bí ká ò lè báwí ìgbàwó lọmọ bẹ́ẹ̀ kò ní yọ ọmọkọ́mọ tí ò ní dìdàkudà kò sí bọ́mọ náà ṣe lè gàǹgà kó gongo tó bá ti wà ní abẹ́ òbí ẹ̀
ko ye ko koja ibawi obi mi loju aye won lomo won ti mu siga ninu le loju won ti won o de so nkan kan ti won wo omo to je pe igba ti o ti wole iwe ki mu nkan kan omo na wa wole iwe bi won ti gbo lude to wale e ka siga mo lowo to mu e o de bawi bo ti ma nlo niyan omo to mu siga yi to ba ya igba wo ni oni mo mu gbo abi eyin obi e ewo lo mu siga ninu yin ta ba ni pe boya ojogun ba lowo iya ati baba ni eh ta lo wa fe fi ti ejo omo ta fi si lewe to debe ta idebe to ti mu siga o ye ke ti mo wi pe o ti kegbe kegbe ni lewe niyan eni lati ba wi nigba to ti wa mu siga ninu ile te o ba wi bi o se mo gbele niyan ti o fi mo mu nkan mi nigba teyin te bi te o ti gba nu oju e ke ba wi ni bayi se ko ti wa degun eja mo yin lowo ni o lo batan

ba gbagbe lekan mo ni omo to wa ninu ile to mu se ga ninu ile ta o ba we bo se ma ngbe le niye to fi mo nkan mi yo ma mu nigba tayin obi e te ti gba nu oju e ke ba we ni bayi tomo na to ba wa degun eja mo yin lowo ebi tani ebi yin ni se tu ma nfa ni wipe omo mi o le je pe on ga lo ntoju awon obi e to ti the big boy ton se yawo omo ton ka we lowo ton gbe moto wale awon obi e de won o so nkan kan o ti fowo pa won lenu mo

0: o ti e wa mo nkan ta won mo won yin je o omo ogun odun mi to e ba pade e se ni o wu gele te ta se bi boya o ti le logbon odun ni ati wa ba won wiye o ma ndogun dode fa won o bi won ni
1: ninu
0: ti eto wa ma gbo nigba to ya won ti gbogbo e pada won ni omo odun mejidilogun ti toju bo eleyi ton ja ka won mo won yi mo tapa kanka sawon obi won wi pe won ti koja ibawi ai ni bo se bo nigba ti wa koja ibawi ke nbo lomo na ti nbo ti baba mi ba wole bayi to kan wu ko lasan ta gbo po ti de gbogbo wa mo gbon jine jine ni abi gbogbo e ko ti won fun wa ngba na lo ba wa dagba yi ta fi je nta fe je ta fi dan ta fe da ba won obi temi se ton mi pelu owo lile lemi na se nko awon omo temi o mi yo jade ninu ile ko de ni wale wasun awon obi e ko de ni pikita bawo lomo eyan se jade ninu ile lo sun nita lai so fa awon obi e won ba bo niyan omo to jade ti o wole nibo lo lo sun nibo lo lo odo ta lo wa kila mo ti won dawo nibi to sun yi omo na den jo keji tabi jo keta e obi pe nibo no ti nbo eyin obi e de nwo

0: e ko ja o
1: e kaabo
0: iya bi ti sibo ni kan
1: ah baba oko mi e kaabo eti e wa mo rin bo wa ni lataro
0: wo owo ajo todo re mo ni kin wa gba ka le ko papo soju kan ka ko fa awon tin ba wa da
1: baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to be bi bo se wa yin ti ta nkokon lataro bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa
0: kini to de o polo oja re ni
1: mo polowo ere yo wole na ni yin ti ere ni bi mi
0: awon bo ni wo tin polo oja re iya bi ti sin
1: baba oko mi ko sibi ti mi o ti de ki radio kan se de le loni loni into ba won debe lati lo polowo oja mi
0: iya bi ti sin iwo lo so ja re lo fo biyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 feyin e ibe la wa ganu si ibe la si tin gbo pe iwo na ba wa fe riri se ki akon lo polowo lodo won
1: a je pe kemi na lo ganu si niyan o
2: FM 94.9
3: Alubatan rese jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu be alusekere onagere kori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu paraye
0: 32 FM 94.9
3: Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
4: Are you ready?
5: Rakumi diru kale egure turase atari ajana kuta yo won mode le dayaka loro padi ti ka gbo safefe ka ma tara ni baba ju baba lo
4: FM 94.9

0: Ekaro, ako jumo mo ode odunbi. Se dada laba yin laro toni etukabo sori eto gbageji oro. Ikani aderin gbosunu ikani feyin 32 FM 94.9. Takale si Laughter House ori oke ti nje Premier Mokola Ibadan. Ekaro, ako jumo. Bẹ́yìn bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa fúngbà àkọ́kọ́ orí ètò gbàgede ọ̀rọ̀ láti máa yànnàná ṣàtúpalẹ̀ àwọn nǹkan tó ń lọ kálékàkò jákèjádò lẹ́wà àti ìjọ ti ṣẹlẹ̀ rí kílọ̀nà àbáyọ kí mọ kí ọ̀jọ̀gbọ́n yẹmi farumbi oon tí wọ́n ti gbà kán rí jẹ́ aṣojú orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ìyẹn sí orílẹ̀-èdè ti Republic of Philippines at the Kingdom of Cambodia. Ojogbon Yemi Farumbi Owen Ekaro sir.
1: Captain me.
0: Eko jo beta sir.
1: Boki yin o.
0: Yes sir.
1: Eko idodo mu gbogbo gba.
0: Yes sir.
1: Gbogbo yin te wa ninu le ise yi. Ti en gbe le ise ilaruge. Olo ma gbe ilaruge o.
0: Amen.
1: Lati alaga wa sisale. Mo si ki gbogbo yin ti e wa nle Turei na le nje ki awa turi pe ewa le ise ise wa to pe le ise de ise dada ma nso fun gbogbo gba pe edi mu dada ere a so pe asiju ni pe ka gbe kuro nbe edu si 32 FM gbogbo pa loruko ara mi ati ede kan ma gbadura fun so mi mo bi se ma ba sugbon ma so pe loruko olorun ga ogo ayo ni o ma je tin
0: amen eseun e karo e kabo sori eto gbagede oro lekan se loni unti amo gbeyewo a fe soro nipa ipa ti awon ori ade ejigbara ileke ti won ko ninu oro oselo lorilede wa Nigeria papa julo lawon asiko ti eto idibo ba tin sumo baba wo awon ise kan se pataki ti opin abi asa ko faye gba won lati se oselo abi faramo oselo tabi to je pe yo ni ogbon te yo fi gbe oro kale bo ba do oro oselo beyan ba je agbofiro won ki le bo tagbangba walia ke wa mo so pe bo selu se je orire bi eyan ba je bi adajo tabi osise ni le se INEC iyen ile to dibo papa julo awon ori ade ijiwa ara leke gomina si yi makinde soro kan ni bi eto iwuye ti a se fun won won fun won loye latodo awon ri ade jigbara leke nilu iru wa le o ti waye sugbon oro ti an so ohun o ni se pelu odun merin merin ta mo ndibo ipa ta won ori ade ti won le ko ati awon to ba lo ta se agere bo si oro oselu e ja gbo oro ina
2: mi o ni bu anybody laafi because gbogbo awon kabiyesi wa they are father fun gbogbo wa ni won ṣùgbọ́n tó bá ti kúrò láàfin tí mo dé ìta máa máa bú wọn torí pé ta máa ń ṣe nínú òṣèlú náà ni àbúra wa náà ni inú mi dẹ̀ dùn pé a ti draw line pé traditional institution kí wọ́n gba everybody wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ wọn ṣùgbọ́n traditional institution tó bá se oselu amabu awon na ni o bẹni ti won ba le cross si di oselu abu won o
0: gomina seyi makinde gomina pinle oyo awon lo so oro bi kilo yi ikini kile ri si oro to jade látẹnu gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ èkejì kí gangan ní ipa tí àwọn orí adé le kó lori oro to ni se pelu oselo se won mo jo e jo lo won ni eyan agba ni iya ni fi je won sa won ma wo ran ka won oloselu won se bo ba se wu won ni abi awon na o le ni papa eleyi o pe da bi pe le yi da o eleyi o ni da aba won o da keje to je pe bo ba se wu kaluku e won se bo ba se wu yin iru ohun si re awon na o wa nbe o nigba ti gugu e ba si dapo a ta sa won ba na pe eyin na si kawo gbera ti afiyan eleyi ti oto tabi ta afiyan eyi to to se won kawo gbera bi oro ti gomina si so sa le ni ori be sa le lori be so tin sele lateyin wa ona wo lo ba fi le da soselu ona wo si ni won o le igba lati da si oselu ojo gun yemi farunbi oro lo dele yi
1: mo dupe captain pitu ebi na ti gboro ti gomina si so e sugbon mo ni lati se atunse kan oselu ki se lati bu ara wa It is wrong. Oselu ki se lati bu ara. Campaign ki se lati bu ara wa. Campaign lati so nkan ti a fe se ni. Nkan meta ni campaign ma nro le lori. Kini afojusun mi ni ti mo fi fe dije fun ipo yi. Iba je are, iba je gomina. Iba je senator, iba je house of rep, iba je house of assembly. Ki la fojusu mi? What is my vision? Nkan ta ma nso nu campaign yen, ma se bayi, lakoko bayi, nigba bayi, fun awon bayi, ni iye bayi. Ka ta nse campaign ki se lati buyan. Ikeji ni campaign. To ba so fojusu e to awa so nkan to fi ro pe o le se. Kini qualification mi lati ju ipo yi tite mi fi better ju tu awon miran lo awon ti ma kejo ja won ma pe ni unique selling proposition ki lo fi yato to fi kaju ilu to ba di geta an iwo omo lo abi ti mo ni ni ki se lati buyan mo ro pe governor mi pe lati buyan ki se a fe la won ara ilu loye ni nipa nkan ti a fe se ta fi ro pe a le se daada ju egbe mi lo tabi ju oloselu mi lo e je ki koko so ye ikeji kini je joba ni be pepe ajo awon oba olonje ijoba awon oba je ipele kan ninu ijoba bo le je pe ki dibo yan awon na mba ni blue blood no ma n fi se yato si ti ibado lo je pe by promotion ni pe yan je oba ki se tori ko lo mo weju ki se pe o gbon ju ki se pe o ni mo ju gba nitori pe o ti idile kan wa abi nitori pe o ti dimogaji won de ti gbe soke o ti gbe soke debe nkan ti oba wa fun na ni pe baba gbogbo wa ni yo ba ni oba ba lori ohun gbogbo to ba je

0: ti e ka se ni bayi bayi bayi ti kadi council national council of obas ti sultan sokoto ati oni ofe je olorire to ma se ipadi honest wo ba se ma se economy won le wo ba se cash education ko sin gan tan le wo ni apase ijoba won de gbe iwe fun are to ba je ni ipinle ni Loni, Olubadan ni chairman council of Oba ni Oyo. Ton ba che council of Oba meetings. Ton we to Abu, ton we to Isuna, ton we to Jona, ton we to Eko. Ton ba ni imoro. Wan pe fun ijoba. Sugbon Oba o le bo sita pe lagbaja ni o se ijoba. Hey, ko bo sita ngba na ko ni en ti ma se adajo to da ju ni ile o le tajo da da yo kuro sise ti eni abi DPO yo le suan commissioner of police yo le suan se follow so fun ni to fi fe so sugba to ba ni nkan fun joba eri nkan to je democracy koni nkan kan se pelu traditional koni blue blood oba na ma dibo na emese adibo ibu kan lo ba ni ibu kan le emese ni seri oba to ba ti bo si gbangba to ba ni egbe alaso funfun ni mo se egbe alaso pupa le tasi olu fara e wole sugba to ba duro fun baba ti gbogbo won ba wa won do bale won ki asure fun eni ti ara ilu ba fe won yan to ba yan ni ti o fe nko ba do ti be ni se ijoba eni to ti bo si gbangba to ti campaign against ara ilu wa lo ni won fe bawo le si jo fe si ijoba ko nitori pe oba apa kan ninu ijoba ni enikeni ti bawo ko ma si ijoba se ngba to ologun wa be se ko so ba ni ti won ba won ologun se mo je ba ngba won ro si se na se ngba gan won ngba gan won kuro se won ba ta won murita la se ba murita la ku won ba ta won ba so jo se ba do ba soju lo to mu se gari me se won ba se gari se ba se gari lo ti buhari de se won ba se ba buhari lo ti babangida de won ba se se won ba ba sa se won ba abdusalam se won ba ba soju se won ba yadua se won ba jonathan se won ba buhari se won si ba omo wa tinubu se enikeni to ba wa njoba oba lati ba se nitori pe apa kan ninu ijoba ni won sugbon ijo ti won ba ti wa posita ti won so wi pe en do ye ke dibo fun ni ohun so ra e di oloselu ni e abuku to ba ri ohun lo collector si
1: oba to ba ti oselu o le kan abuku bayi
0: yo kan abuku na ni tori ngba to ba gberu kere dani
1: se saju abuku ni gomina se nse ki lo
0: mo ro be sugbon pe a ma buru aye emi o agree pelu e
1: mo fe bere bene
0: ki se lati buyan agbodo ma mu ye kuro agbodo ma laju
1: ojogun yemi farombi laarin gomina ipinle oyo seyi makinde ati awon loba loba kan ni ipinle oyo ijaarin wogun aberin iyanki ni kaluku rin sira won ka ko mu latori alaafin ti loyo kabiyesi ku baba yeye akoko wo igba kan wa ti ba ti en se awon itutu jemo ipinle baye a ri pe kabiyesi o si nbe mo lori oro ayan alaga loba loba ngba na obi ikunsinu alaga loba loba ipinle oyo na baye olubadan ti le ibadan kabiyesi o ndaarin ti won ati gomina kan gun mo bayi nigba ti gugu e nbo asiko eto dibo ipolongo ibo lo se nsumo ye se awon kilo

0: jo wa le mojo lele lo
1: be ni o
0: lele ngo ba ara yo lele
1: ejo le pa wa laye o
0: eh awa gan muratan ni se ba npo pe ade wa lati le
1: o wa muratan
0: ana la fi se mi fe soro ju kawon eyan mo pe so fe le se o fe soko le loni ni so ye yin se ba npo pe ade ti le ti loni
1: o de ma ro
0: o ma ro
1: be ni
0: ade ti le ti le
1: loni because afekawon ebun kuro le
0: afeko kuro le
1: o ti e ti de ibe la won ikun sa pa mo si ati ni kan o yin je fe ko le ku mo fe ko le aye mo
0: fe mo eh a fe mo a fe ki gbo awon kidi ko kuro waju wa ki tuntun to tun le kini
1: bi o ko awon ore mi kan be ni o ka le gbori wole ni
0: o eh o ko awon ore yin bi bo
1: e ko le yan
0: e tun ti de bi o
1: eh mo ru pe boya mo je ta ba ti de be a ba de be ta ni je un
0: eh o
1: emi ro pe mo fi yan to le ti won
0: iyawo to fi
1: yan mo le ni o je le wa
0: ada e tun ka bo sori sare bu do futo so to ni ba mi e rojo to ro mo ju ana
1: o lo lo ni ori be
0: o tura o tun do wa aro yo tun fe be
1: o ti tura already
0: o tura
1: asiko e la wa eh de kai bu sa gole ru
0: eh o te ba gbo ke sare bu
1: sare bu sare bu do
0: sare bu do na ni lati kan ni aderin poshonu 32 fm
1: 949
0: Ibadan. Etu kaabo si gbagede sare buda lode to ni be se nde yi bawa na se wa lori eto se ti ba wa npin ka ka to wa sapa atodo ti yin be
1: bi asa baba kan wa ni a like keke share e like keke de ma
0: share
1: yes e ma pin lo nje be
0: e ma pin logun logun logun logun oluwa mi re omo ojo loruko temi e kaabo sori sare budan
2: e kini kun ataye mi de loruko temi
1: ba mo to adimola dejume kaabo sori to je ti nduro de sare budan
0: ah, oda okan mi sa fe ri Esther o.
1: Abi bo wa ni. O na mo saru wa mi o ba wa.
0: Okan mi ja be.
1: O na je be.
0: Eh, yode. Oda e ti mo ba se se lori sare budo. Eyen ko po wole. Emeni te ba fe ba noja. Eh, ke de se kini? Ke mu no ba beere yin papapa. A ju beere si yin. Te ba fun won ni dahun to bo soju e lo ba se kini
1: lo
0: ba bo sodo yin. Ibeere ayelujara na wa nbe. Eh, ikimo mo fun won ni ibeere ayelujara lapa ti be. Gbogbo eyin ti wa loju opo ayelujara e duro ke se npe. Gbogbo awon to gbebun wa lana. A mo number yin lo ni o apapo life fi se. A wa se gbogbo e papo. Titi Diola. Aha, 0705-5000-949, 0809-7000-949, tabi 0906-2000-949. Awon ju opo meteta, to wonu ukulu sare budon, losan to ni. Ina anu ba mi boni kati bere bai.
1: Okay, fine.
0: Yeah, eja mu ti bina. Hello?
3: Sare budon.
1: Sare budon.
3: Mo be sare budan la ro yi o.
1: Okay. Okay, ya le de ni
3: e.
1: Ya le de.
3: O ga ga le ni.
1: Eh, wo
3: je. O ma lu mo ye ngbalu mo la. Wo je ri bi wole.
1: E ti wole already.
3: E ku eto.
1: Yes, ma.
3: Bo kan re te sa fe ri e ka be le temi na sa fe ri re o.
1: Abe ro Olorun. O na mo gbo wa bayi.
3: Ba ma ta mo ki yin o.
1: O na mo gbo se adupe ma.
3: Oluwa meri omo ojo. 32 FM ni jona.
1: Amen.
3: Aki gbogbo awon alatileyin wa patapata o ni gbere tiju wa dobo tun wale
1: ami ami
3: abi ala yale yale fara sazi ati bookseller
1: beni
3: tode tode alamala
1: beni
3: gbogbo won mo ki o aten soku ti o to dara po mo wa
1: beni
3: olorun o se rorun fun
1: ami
3: ba mi eje sare bulodo yin tin gbara ma je loni o
1: ibere ba
3: ibere
1: le ki lu le fe mu
3: Eje mu bere kefa.
1: Good, good. Bere ibadan ni mu fun yin. Se ngbo mi.
3: Mo ngbo o.
1: Ojo wo osu wodun ogan lakogun balu lati ilu ibadan lo London.
0: Aworo.
1: Mo mama fun yin.
3: Ni eko lo se ro.
0: Eh, e mo gbon mu.
3: Ah. Se mo mo ton ni.
1: Ah, le ko mo ka to wo balu London ibadan lati wo nkan wa. Ke ba ti da lagia.
0: Aye mu deti.
3: Mu oranti.
1: Gbogbo ni mo to
3: lo gbo. Mo bi deti atojo pun e mu nko kan laarin ara yin
1: ba ba ni. O da ku buru.
0: Iya lo ti.
1: Ami. Ami.
0: 0705-5000-949-0809-7000-949. Hello.
4: Wọ́n pa ọ́ láyò
1: òní. Olele.
0: Pàdé láyò bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe tán.
1: Olele.
0: Sáré bu.
1: Sáré bu.
4: Orúkọ tèmi ni ògùn tá a dé. Ẹ bá sọ́lọ̀
1: yìí. I am number one.
0: Number one. Hello.
5: Holy Mary,
1: Babales,
0: Babales,
1: Lenny,
5: Babales, Lenny,
1: yes, I'm willing, cause Professor Gobai.

0: kaabo pada lati ojude oja sare bu dole npo lati koni ademin po shono 32 fm
1: 949
0: e mo ton ya mi lenu ju lo ni ba mo ton
1: okay
0: ibere aye lujara eni
1: afun amwe e faraya
0: wi pe
1: faraya
0: wa mo eyan wo mi iye to
1: pe fa be ni
0: mo sa gbori jiri ji oruko
1: la mo ko ta gbori
0: ta gbori hello hello
2: ekaso
0: yes sir
2: akoko mi ri o
0: akoko ni le oda e ba ka lejo to wole ni o oko yin ati bi te ti pe wa
2: o lati fele le ni o laidi la wa ni o
1: laidi la wa
0: ti bebe re
1: lati fele le
0: fele le e ka bo si re sare
1: budo in fact owero ni won ba de
0: owero ni
1: mm ta le fe ba le ja lo sen ba mi
2: okay.
1: Okay, but it's your word on your body. What is that?
0: I don't know about you.
1: Oh, don't be here to my lord.
0: Ah, you are wrong. I'm not buying
1: you. You're there, but for you, Rena. I'm not better.
0: I'm not calling
1: you.
0: Oh, yeah.
1: What would you have been? What would you have been?
0: No, back at Joe. Ah, what you want more? More for you, Lanfani. I'm not about me.
2: Eleke fa
0: wa le ah o ye e kokko pate won fura yin ke wa kira yin ko rire
1: okay
0: aha
1: amadi ate won nisin
0: mo fe fun yin loro merin kan se ngbo oro te mo daada ni oro merin kan mo fe fun yin e ko ba mi so itumo awon oro merin tabi iyato to wa nu awon merin ta fi da won mo iyato sira won se ngbo
2: ngbo
0: akoko oro akoko igbaja oro keji igbanu oro keta ipele oro kerin iborun eso yato to wa nu merin fun mi
1: ko se tema nbe baba lade la wa lati fe lele ibere to fele gan ni fun yin
0: igbaja
2: igbaja ma on to yo bi man fi fun e to fi man won mo ni
1: on ko di igbaja mo
0: igbaja mo mo yato
2: igbaja
0: igbaja ti won fi n po
1: mo gbo igbaja mo
0: aha
2: ele ki ji ile ona man fi le ona man fi le aso lori
0: eh o to ni ina fi le aso
1: won wa lo mi ba pele ye ku si aso da
0: amo ba mi ogbon seju ayale wa fi ni lati dahun
1: won ko yodo Mr. Gbajamo
0: won lo gbajamo na ki won to pada so do gbaja
1: eh ilu wa ni je gbaja o ilu wa
0: hello
2: zare bu
1: zare bu da
2: e ku to ale dam la
1: ba mi olohun
2: aka ati awon ni dam o
1: amen
2: o ko temi lo gben dawo dara di beran ka eke ko si oye mi
1: ami olohun e kaabo sori eto
2: ibeere ni ana o dun mi o
0: ah o tun
2: o du awa gan
0: o
2: dun mi
0: o ana o tun awa
2: na olohun fe ti kwai de bai saji ni
1: awa
2: ko mi beere ka asu mi beere ba ma ta
1: ibeere le ke lo le pe
2: keji
1: ojo wo osu wo odun wo ni orilede to gba ominira kan ni ile Africa lo gbo ominira adiwo po mbi te wa yen o
2: oda o e ko are ko
1: oda ko buru adiwo ti e ko nbe
0: adiwo ti e ko nbi won wa na 09062009 0906
1: won fe gba ti barista ni lana ten bayi
0: loku bebe
1: hello what they try
0: elu e kaso
3: ele nbe won
1: ah baba america ni e kaso baba chaso kala we ka bo sori eto sir e pele sir
3: aku eto to ni o
1: yes sir
3: so mo ni nkan si ni
1: e se wa ojojumo o e ku anawo si lojojumo o awon eyan na ti adura fun yin o e se adupe sir
3: adupe lowo olorun adura o gba
1: go ajide aro mo je o
3: ashe idumare e ba nki ya lo de atawon yan wa
1: gbo sai ba wa na ki gbogbo ile o e ba nki Mr. President in America o
3: e ba nki seju kan shadow fun omo obirin wa kan to papo da ni opin ose to koja lo yi
1: eh
3: abirin ni mi okan lara won osere gajugbaja ni Nollywood
1: won
3: ba ki o dele fun
1: ben
3: to le pe buruku ko loju ata won mo lebi e
1: e
3: yin se gbomogbo mo ju lenu lo lo yi pe lawon olosere won ni Nollywood
1: o mo lagbara die ko lo n saluwa mo ni e pele sa e se adupe sa
3: olohun sa n be seun
1: e se adupe sa
3: mo beto lo o
1: yes e se adupe sa e ja ma babo ka ma ba lo yo ba America la won so
0: hello
4: Ramati
0: la tori ta pe. Ramati la tori ta pe customer. Yes sir, o ye gbon soke ta le fe ba na ja pa pa pa.
4: E je be yin na na.
1: Okay now. Okay now.
0: E mo number yin o.
4: Oh yeah. Here ka eje.
0: Ibere keje. Oda anti Ramati la tori ta pe rin. E ma gbo mi o. She ti gbo ti won ba so pe surely surely surely solidarity for
1: eh
0: she ti gbo rin yen ri
4: ah emi o ma po o
0: she ti gbo ah
1: pe e ko gan na
4: abi
1: o ti tan
0: awon egbe osise ni won mo nsaba akoju abi ah
4: beni
0: anti ramati o fe le ba oda e fun mi ni oruko adari egbe osise akoko lorile ede nigeria ah oda iyun lo be egbe ku nbe e ta mu kan yin re ta fi dide lori sare budo loni hello
1: hello
4: olamide lati moniya
0: olamide lati moniya
1: ha olowole lekan
0: o ya papa olamide lati moniya rojo musolokun ta lo fe banoja
4: eyin
0: se gba akoko ni
4: beni
0: ah ah igba akoko omo odun melo lo olamide lati moniya
4: 30 years
0: ah omo odun metala hey oda kaabo sori sare budo o olami peperempe oya mu number bere papapa
4: elegeta
0: eleketa olamide wa mo gbo o ibere to ro tan yan yan mu fe fun o so ngbo mi
4: seyin
0: ti won ba so bi pe eyan se ojojo eyan so ojojo hm to ba ni ojojo nile yoruba fun mi ni oro merin mi to tutumo si ojojo
4: eru
1: ode ni
4: ojo
1: odeji
4: Meji ti mama na ni
1: oda oda
0: tori ojo mi eru ojo ifoya iberu awon ti won jo lonu hm ojojo a le pe ni ailera aiso oginiti
1: are
0: are hm tori ojo mi oda ikmo jabere latoju opo facebook
5: lojo opo facebook lodo mi bi ko se n to gba o ko sa rori sirisi odo ni
1: odo so lo
0: adedo ku sunday
1: odo gongola
5: odo kuri
1: kan bi yakari
0: yakari nu yakari nu
5: gongola gan tun be
1: odo gongola
5: ah ko se n to gba
0: oda idahun si bere ayelujara lapa ati bi ba mi ginjigina
1: beni
0: adade
1: otan nipinle
0: bauchi tori ojo mi se lawon odo meji ginjigina ati dade eni ba sare
1: beni
0: o ba sojojo abola ilera kan bo ba ile kon lu odo
1: are are yiya
0: iyedenu
1: baba lola olumiye ni kan ko olumiye ah lodo mi nbi July 9 2011 ni Saturday ni won gbominira o ta koko fo ga wo balu laji bana lo si London ojo ke jidilogun osu keji odun 2026 ta wa ni o oba tojo oru e kereju Nigeria akubisi okonko oba yiora ni ipinle Anambra ni omodun medogun pere ni ai ara won yawo lori orilede wa Victoria Guwon Victoria Irunzi Flora Zikiwe Ajoke Mohammed Stella Obasanjo Safinatu Buhari Miriam Babangida Sonekan iyawa re mi Tinubu to tun da bi re lodo temi nbi won ni a ki foro papa lo eja oro papa lai fi lo eja se mo po mi ni ti e ke sori papa ni mo se lai foro papa lo
0: ada eje nvere latapa bi alajo somolu ta npe alajo somolu oruko won gangan ni afios taiwo olunaike lapa tibe tori ojo mi ke se adegboro loja oba o eh orilede nile adulawo ti won o tile ko leru rara ethiopia ni lapa tibe adari egbe osise akoko orilede nigeria oloye michael modu tori ojo mi mo ti dawun ibere ti olamide lati moniya Bami, ani awon voucher merin kan bi lati odo booksellers.
1: Ben.
0: Baba ni pe ka fun awon eyan wa. A si fun eni ba gbe bun wa na si ni o boya lo lola.
1: Awon omo lewe lo
0: wulo. Awon omo lewe.
1: Pa pa last ku tan fe mo le yi.
0: Ti won gbaradi ati pada yi, ti lati pada si.
1: Ya le ro bi won lowo die.
0: Eni ba gba ibere wa, mo ba si mu won le mu lo sibe ti won lo fi mu iwe ti won lo ni ile eko latodo bookseller e seun gbo
1: e sadupe amoriri
0: yin
1: eh gbogbo awon eyan wa ti won sasile in feto baba abiola yalia lati ilu ambog ni jamni lohun amoriri yin o ati baba tan se pe wa tan nisin baba charles okan la won lati ilu washington dc amoriri eyin na be na ni baba booksellers e seun gboro bi owo aso o e seun gboro bi owo aso
0: itara ti won ni fun eto eko
1: beni beni
0: oluwa mi ri omo ojo loruko temi tori nbi ta fi gigun si lori isare budan loni loni ikmo
5: e kini kon ta yemi de loruko temi
1: ba motan adimola dejuwon dola ode yi lori eto yi kan na likan kan na ire o
6: Oje ti ku oni tana egun ti dowo 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tente Premier Makola Ibadan Akara wo ngba lo kaju eko giri ka mu yan gan ka ise yan gan ni ya yan gan lara 32 FM ngan laye ngbo
7: ka tu jo rin rin ta kiti
6: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
8: Oruko mi ni Alhaji Karim Ade

0: What be this?
1: Like Sherimbo. I will be Sheribia assignment in fine art. Eh, she painting in ni. She ka kuku gbe yin ko giri museum. Ka kuku gba la she color. Ka la won sanu yin ka ma sa saku sare. Kini ta se ti oda?
2: Eh?
1: Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ori. Bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
3: Ah ah.
1: Eh? So o work out ori ni bo se nje ti gum bayi. Ni pari re se press up. Ti ba ti se pe yen je pon mo kete kete.
3: Ah, o pari o. Mo ba le yin oni so gan mo. En ti ogba go ni ja o. Bo won ti ba bo fu eleyi. Eh? Tan wo bi akoku ewon
1: won ba mi so so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
3: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni.
4: This skit was performed by Usain
5: 32 FM 94.9
6: Kayefi.

0: Repeat what you just said. Repeat what you just said. Ponu ton patapata. Se mo ko di atele.
1: Ah, eyan ti e mo manage ponu.
0: Mo ponu ifu.
1: E ponu ifu. Ah, ni gbogbo radara do.
0: Si ba se ofin se to ni ka mo ja outside
1: the
0: world. Yeah.
1: Ni gbona ti ni e ma ja.
0: Si ba se ofin se to ni a mo ja outside the world.
1: Outside the world.
0: Ah,
1: I le ja ni ta ba ba
0: bi o. Mo mo fin ni.
1: Ofin wo lo mo.
0: Subsection.
1: Kini.
0: Ti ma ran yan ni bi ti yan fe
1: lo. Ni gbono fe lo. It's a jackie, we mount to war.
0: Ah!
1: Don't run you.
0: Emi Brahmo chief.
1: Oh.
0: Mbe, mo duna
1: mi. Ano ma jen kperu en boda.
0: Eh, o ti ma ye yani. Ah. Walai o ti ma ye yani.
1: I yanda.
0: Awa anti yin le mi
1: ti. Gbe, nura da ra da ni song.
0: Quality katoni nano. Eh, gbe.
1: Eya, so quality ti mbela ra titi yin.
0: Quality, ikawa la gbo.
1: Eje ki ki eti.
0: Eti ni atobi ka so pe
1: eti ti ogbo
0: so ba so pe irun ti poju lori mi si lo gba
1: ogboran eti ti ogboran
0: ogba ko full ni
1: ti ati gba
0: eh
1: adan
0: ogba bi ni ogba re
1: so pe
0: so pe wore
1: ko ni gbo bi
0: ase so pe wore ti ma ni gbo
1: adan do
0: so pe lamidi wa gbo ti ma ni
1: e fonu gan
0: na le fi fulu sia
1: eh mi lo wa o pe mi eyan kunle bi eran le ta wa
0: e to bi radu iru yawo ti mo toro ti ba taye wa lele
1: ba gori
0: be ba ra so pa merin e fun eran kan be ke na top
1: ibo wa won kan buwa ha ni
0: awon hula balu oro
1: krista
0: pa me fa oni to na
1: krista jo so ko awon eyan kan fe ran e o
0: bi awon
1: ori ofe ni o
0: o basket
1: awon kan fe ran
0: awon na fe ran awon kan
1: awon kan na fe ran
0: awon na fe ran awon kan
1: wa
0: ri o le bu niwaju e ke le wi ayi
1: Allah
0: akbar Allah mi jesu
1: lori bubu baba gba o
0: ah mi jesu
1: lori jesu olorun ba
0: e ah mi
1: lori baka
0: ah mi jesu lori ko singe kale na ja fo mi lo o le o baba furi to ma da o baba fun da je a ba lo school
1: e o ni ko o ni price
0: n bo lo se da fe lo mi
1: o ni size 5
0: yakobu yakala olorun laarin
1: bayi o ni size 50 naira nbe o ni size 100 naira wa nbe
0: ibi ibi dodo mo eke
1: awon ni po fun si mo se wa ka mo fun wa wa mo
0: ni ke kun wo ke kanu ke kan lenu
1: je ah ah abe na mo ko ni
0: abe na ni
1: abe wa gba nbo lo ti lowo ra data
0: ah ke so lo si yan yan
1: ah ah e gba mi Excellence
0: Abni Zabi. Emi like awon ti ka yan lenu.
1: E
0: ka san.
1: E ti okun wo.
0: Oh, Oluwa ti o bo mi mu.
1: Oh my god. Se bread yo yo.
0: Abi ti yo ni.
1: O go
0: join. Tu wa je to ma tun wa so je pe tan so njo ni. A ma jo.
1: Ti o go. E wa fun loke di agbaga.
0: Ibe mo so bi da kuda
1: o le da
0: ile ologun fa fi sere je
1: ko si to fi se
0: se pa esi abi mo so ba itin ni
1: eh ko so ba itin ni kan ti se yin
0: ah
1: en kan se yin
0: agba ko mo de
1: o de o
0: agba ko mo de
1: o krista
0: o ta ta ta
1: mo ti to do do
0: o da yan mo
1: mo ti da da
0: o ni ba je fun e
1: bebe
0: o ti lo fi kokosi
1: mo ti la la la
0: o ti to mo da mo je nlo mo je mo je nlo
1: eh mo ti
0: e ti mo buje last won se n toju e lo
1: e so pe mo ti e so pe sala la le wa sala
0: sa bele mi na
1: Labi ona.
0: Ise kalorun wa lo yato.
1: Eh, ije ku je re yin je titi.
0: No.
1: Olorun je ri se gidi je.
0: Malaika Jubirilu Olorun lo ran.
1: Kabiyesi Olorun.
0: Asarailu Olorun lo ran.
1: Allah.
0: Assignment kaluku lo yato.
1: Se
0: wa riro emi. Ise ta gbe dani.
1: Ah, ise buruku ni sa. Ava. Ava mi e je sere.
0: To ba je mo pe yan. Ombe lohun oba pe ko dan lohun.
1: Ah, la ilaha illallah.
0: Ti ba se pe won ti jale omo re lo, eni omo bo nbi.
1: Ko de bi won ba je eda pada.
0: Iro mi o lore fe to be
1: yan. Bana kini ohun ni.
0: Eyin koyi. Kontan ti ko soke we to 10 times.
1: Kagao.
0: Ko yo, ko ti ko soke we to 10 times.
1: Kagao.
0: Ti o ba ija ko nbe.
1: E mo tun yo. Olorun pe yin ati e pe pada.
0: Ah, mi Jesu.
1: Olorun pe yin a pe pada.
0: Ah, mi Jesu.
1: Eyin ti awo yo ba se dada ile.
0: Iro mo je kan
1: sawo. E ma mu bo mi.
0: Mo wo bi kan lana. Olorun lo mo state yen. Boya osogbo ni isu o. Tori mo ngbo language yen. Eh, daddy ati mommy ti sere pa doju e ni.
1: Okay.
0: O ti o se wa de Julius Agawa ni ban takiti.
1: Eh.
0: Beni bu madam.
1: Se won oko. Se won oko.
0: Ka lo nko ko yo ti lo.
1: Gegerege. Ah, awo lo.
0: Awa ti logun e, awa o le lu anything mo.
1: Eh, omi nko.
0: E ma da mi wo.
1: Omi nko. O koja aye
0: ni. Emi ki mo wa ki.
1: O koja aye.
0: Nda mo ti mari ni ti mo bi mo.
1: Kabiyesi re Olorun.
0: Kini mo wa ki ra
1: yesu. E ra lo bayi. Ala.
0: Ni ki wo pe won le ka so pe mo ma won.
1: Rara o. Rara.
0: Tani kan ma ti pe ma so pe lo to ni.
1: Afa won ti en be ni reserve da duro de bayi.
0: Awo.
1: Ati agbo mo wa.
0: Won gbo
1: mo wa.
0: Mari ki agbo mo wa bi.
1: Ah.
0: Kuku ki mi ye.
1: Ma jeri ti de.
0: Emi de koja ye mi.
1: Oh.
0: Ara le geje o. O ti agbo mo bo. E pe awon eyan wa.
1: oda won ti gbagbo ye le agboye esin
0: olo negotiate awa ni won pe ni eda bi bala aki ka bo sori iroyin kaye fi lo so teri oro yi oni lojo eh ni fi pare ni e to pa yin ni oni pa yin lekun bo la si oro o ti ri be yesu oluwa wa
1: ame ame ami lo
0: e wo ninu awon mo won yin lo gbe ago kuro lori pepe
1: o ye ago re
0: ah ago
1: re
0: won gbe ago kuro lori pepe
1: itumo ye gbe ago fun daddy ah e gbe ago fun daddy e pele
0: oro yi ti gbo
1: amen
0: adura yin ti gba
1: amen
0: tori pe ni gbagbo ninu pe ori oke yi e o tun mu amu bo
1: amen
0: tori pe ni gbagbo ninu pe ori oke yi e tun mu bo oko mo
1: amen
0: e te mu dani amo yin lowo
1: amen awa awa awa awa kan se pe ko bo tori ogba
0: ya kan yi
1: wa kan ni je mo dani ogba tun ko zan be ko lo ori blessing wa tun ni bo
0: se mi gan mo ya on play ko lo ori blessing bi
1: ya Victor gan manage e
0: o je mi e ko je je ku ku pari
1: ere gbe odo gbe sa ku nle o ya ni bi ise
0: ka di mo so pe family omo je to bayi o ye ki ri messing guri
1: eh o ko se won na mo se ti alaide se ni
0: salam o je lo wa ku to se lo
1: a deru bo mo olomo a deru bo mo olomo
0: omo e bo si change lens go re nita go e ba ki
1: Mada
0: alone,
1: Jari. Mada
0: alone.
1: And
0: what sort of Bobo
1: Alasha?
0: Oh, my God, I know me, Jemma Sorrow. Hey, you. I am here. I am here. I am here. I am here. I am here. I am here. I am here. I am here. I am here. I am here. I am abari won ojo mbari gabari ati bari ofi be kan jora won
1: okay
0: won to ba jora won e fi won ra won e ka se se be si ka o
1: krista
0: o ya wo lo wap ni
1: wallo tori gba ti mo ri kini ara mi kokko bu ma so 55
0: alaji ni god we
1: ah eyi kini ya ize kure
0: kono kon la no yen
1: ah that's FM 94.9.
0: You get what we sing, baby.
1: About being pe she dati yin mo.
0: Ah.
1: Ke so pe da mo.
0: Are they play?
1: Awa gogo ni don be.
0: O dayo mo.
1: Awa lawon gbarada lowo arara.
0: Awa lalara taye bin dara o, e o ma wo se wa ni.
1: Talara bade yo pada gbara re ni.
0: Sabi sade.
1: Olodimare lo fa wa lara ti wa ta wa nda o.
0: Thank you na bayi logo.
1: Oh god.
0: Eh yin logo se.
1: Oh god.
0: Oni ara la. Mo go su barabade fun. Mo dupe lowo Olorun pa, mo dupe lowo Olorun mo, mo dupe lowo Olorun mo.
1: Mo dupe lowo Olorun ori oke.
0: Mo dupe lowo Olorun ori oke yi tori pe igba ti ma fi wonu ile ijosin yi.
1: Oba tun je ki re pe du mi tun je ki won laye ati alaafia. Oba ti o je ko ikan ko ja ewe.
0: Ati wo moto yen to ka de so kale. Ono te ke pe para ma da pe eh ma gba change yi. Olorun ori oke yi
1: o se. Oba ti o je ki kan ko ja ewe du yi. Olorun tun je ka ewe du laye ati alaafia. Oba ti o je ki ja be ko ja sinu ewe du.
0: Father, your food must not burn. Father, your food was not born.
1: Father,
0: you will. It's all night. You born. I'm more to salat to report.
1: O ti koro Olorun yen lo. Mary ti koro Olorun yen lo. Eh Mr. Kenti Shekaso.
0: O jare. Awon akorire ninu royin. Mo bi pe o.
1: Mo.
0: Bros, before they kill you. Bros. Before they pine you. Bros, before they all alive you.
1: Je go run.
0: Wa gbo. Eh kini kan lo gbe oko re wa si court 1960 kini kan ba. O ni my lord, kini lo faja laarin? What I expected from my husband is this. I could not mind this. Only but what of this?
1: Olu kini?
0: Eh.
2: bang bang yan
0: to ele won ti ti o na de bi jo ti para re bayi o bilioni amo Nigeria na ku
2: won se dada
0: won ni bi jan ti lo mu pankere won pe ko le gbe won dada si ko le lanki
2: e jo se mu pankere to so azin
0: ula balu
2: powerhouse
0: yes generator shrine
2: e get e iru christian si n to fi je christa e get e yo
0: won ni ko le gbe won si ko le lanki
2: awon waya alagbara to supply
0: iro ko le dun le dada
2: e ba gbe eran lo sori odo ni bi tan tin ku
0: o ti to abati o
2: ah materials no ma na
0: mi ko di pa mi wa lai e de wuru ki ti wa mi stop lu e bi ati la fe ti bi enlargement o ti ka be jawabu o pa la ori mo pe ti ba ti gba lagbe jere yo lowo e bi le pa o gba be so da ni olore lo iru eleyi ni sin pa kere se ni o to kan ni sin wo kire lo bi e ti lorogun ti e ti baba Hey, fine boy.
2: Hey, she goes to mumu.
0: Hey, fine boy.
2: Ola, she goes to mumu.
0: Ah,
2: eh, Auntie Danu. Ola, tiye iba. Oh, sorry.
0: Kini oni kila viki ga ubeni se. No ba tik mama da se reogole.
2: Ah, eh, Krista. No, ofe beg pe ni. Sorry, ba ti mori story yen. Mo ba gbe
0: fine boy.
2: Ki adu olupo ngoran yen o ti ye yen keta ton.
0: Wa pe o ti pe nbeju.
2: E keta ton.
0: Ko bi ya kila ti se.
2: Bi ro ti ki ko lori ko si wahala omo kila ti se ni. E biro buku kan ti ki ko lori we ta won kan fun wa kokoko kuko ma yen wa wo pe won lo tun
0: ah
2: awa wo pe e je ko se wu mu e je ko tobi
0: olodun ti mo to wulo fun mi ko to mark e be ah emi ta mo ran ti o da bi gbe mi mi kiri
2: won ti wa se ribiribi o gbo yi owo opo si ti won so pe won fi sin won ni won ni owo casket ti won fi sin arakunrin yen o je $600,000
0: o cheap kwa la fani
2: e so pe
0: ah olorun
2: e so pe boya kini won le wa nbe
0: ah
2: boya ti tobi boya to la ye
0: pe fun let's call fun let's cut so we want to pay kini o
2: ni lord
0: we show
2: lord eh iroyin eleyi to kaye ti won o mu emi o fi gbo suba kare ti le se olopa apinle oyo ni
0: o se bebe
2: ah
0: please people
2: no oh mo gbe fun won Sabu sound good o ye o eh ni si se se
0: ah mi je sun ah mi je sun
2: iro yen to bi ogun to ba je pe yo kan na ni emi o ba lori ofe lati ka ti o si kun dada ife ki gbogbo abi amo gbo to ro kan mi o keyin awon ti won ji omo gbe ti won lo re fi omo se owo eru o se se
0: kan yin
2: o tin tagbo
0: e ba na lo ka government yin na ni
2: ah lari yo wan bi

0: odelu oyo so mo wi pe ile
1: se ma sota anyhow
0: e
1: mo ku o je mi ya o
0: ile se olopa ipinle oyo won de ipinle delta
1: ola to je pe ti yen won work dey go work o mo da ran ni o
0: kunduzi fun yin o mo gbe fun yin
1: o ni je ajo kunduzi
0: atawon omo kunduzi ke se kunduzi e pari kewo abo e konda yin lamu
1: wala mo wa pari mo jeje ko me yin
0: let's go to the faces of the market
1: a o ma gba ayin lo si
0: apa ojo we came back
1: ta ba de pada
0: we continue
1: a ma kakoko
0: from where we stop at good afternoon
1: olu soro
2: Ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gbo ka ti tu efe
4: 32 FM 94.9
5: 72 hours with God Agbara Olorun ma role bile titi ti se yalu ninu aye ori boji pe eyo ninu ipade adura wakati mejileladorin pelu Olorun ni CAC Covenant of Mercy aka majemu anu Olorun tun ma lo baba Prophet Abel Taiwo Ojo baba isoji ori afefe ewo to osun kesan yi ma lagbara pupo akasi ara emi o se oti tun Isa 43 verse 19 la kori e latojo Friday ojo kokala si Sunday ojo keta la osun kesan odun yi 11th to 13th September 2026 lojo Friday ati Saturday agumesan aro At the show Rula Gumiji Lauru Lojo Sunday. Akpati Lagume Juapuaro Simiji Lawson. At the show Rula Gumeguale. Unja Rodi Witi Witi. Ni Mexica. Kilobita 18. Ibadan Fe Expressway. O Sengere Ibadan Nipile Ojo. If one show long one laye. Prophet Abel Taiwojo. Baba is on Juri Afefe. Yolonu Malu Atawan. If one show long me. Oko Bossi Wala Washa Yelu. Ati Pile Koko. Tiobi Wawasi Padia Dua. Yalun Rendu Rodi Ombeo.
6: Koko bayi la ron fa aditi aja ti o sonu ni ki gbo fere olode adi afun koloro si eleyi ti o lo re pate oja soju titi ohun juru won ba ti ri dodon ni kiru won farama eni ti pate soju titi iru won ni pagidina yi ka to dun wo bojuri ohun nilo ati bibo giri oko ni rona ina lo fin ku meni oda ida lo fin ku meni oro ajo ti ri si ibowo fun ofin ohun igbo firo ni pele oyo oyo state rule of law and enforcement authority nke toto e mo pate soju titi Tima, emi o laro, ipinle Oyo ni baje o.
7: Lo rayowa nitori po lowo lowo ton ba ntan po rayowa nitori duke atopo to ni okan ti balẹ po rayowa alafia lo gun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun din se da laye na ko laye fin se ni bido ti ba po lara ti gbogbo engine ta se dada ba se be to ko se mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan ya ara re o veniton clean sani ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton clean sa atege se maradan bi korosin veniton cleanser kiki de gbogi ti o lo tinu la fi se o tu wa kaakiri le taja ogun jake jado le nigeria asun wa lagbata fun veniton cleanser pe number code demand 00340515330 00340515330 ile se emi won natural skincare lo se veniton cleanser ohun laye tun lo
8: Francis, mo gbọ pe otun ti open store mi se oja less loye. Iru ogbon wo lo nda si? Emi o ruwo taja.
9: Ile ifowopamọ alasiri. Gumi Microfinance Bank ni alasiri mi. Pẹlu awọn eto iyawo won.
10: Bi beta money.
9: Osu kan si osu mejila ni o fi da owo ti o ba ya pada.
10: Pẹlu ida meta bo 3.5%
9: lo osu. Ikan tun wa fawo loko nla nla ati loko kekeke.
10: SME loan ye.
9: Osu mejila lo fi da pada. Salary advance loan fun gbogbo osise ijoba ati osi aladani. Osu mejila gbako ni won fi da pada. Pẹlu ida meta abi ida meta bo 3% si 3.5 percent anfani ati ma se ile ori owo re tun wa bo baro gugu e papo yen interest waiver tabi overdraft osu kan tabi osu meta ni o fi da owo ti o ba ya pada pelu ida meta atabo 3.5% owo to ba ya laarin wakati 48 hours owo to fe ya yo ti jade wa laye lekunre 0707313 5538 whatsapp 0908796684 website www.groomingmfb.com olu le se won wa ni 160 ojo you high road oloro bus stop ojo ibadan ajeun ati ilara n tele wa
11: emi awon
9: woli yo tun ni ran gbara

0: alakuba
1: oya na
0: o ti ri se fun mi le epo akabo latojo oja yi olugbo wa lati le sori 32 fm 94.9 laughter house oketete premier mokola ni lu ibadan eja won iroyin na ni san san e ti gba awon ifara e lekan e ti won si kokko mu o na ni eyi ti a mu akori re lekan lori egbon kan eni odun meta o le ni ogoji won ni olowo ni won lori le nigeria won si poro ko ni 43 yard
1: okay
0: won ni won si loko ni orede nigeria igo tiny ni e pe oruko won won ni orilede thailand na si rewe le o omokunrin olowo ti tun so pe o tun ni iwe igbelu gege bi omo legacy yato si wojo omo nigeria won ni ara won ti ma ndara loju opaye lukara ni won si mo pe ni denizi abi ego leni odun meta o le logoji bayi lo so faye pe o ti je to ninu awo tan ganran o won ni to si bi na ni pe won ni kan omokunrin re won ni won lo fe loju dada ko le gboro lati rinna dada norede thailand ato wa ti yawo re tan pe ni daniel simba allen alaye ta gba lori kini ohun gege bi oro tin bode lati ile ejo kan ti lu london lo fi die mule pe awon nkankan ati nkankan abaka o kire ko leye yin awa ta wa ni eka imo science lo leye ta mo nipa eyi segun doctors lo leye dada ba won ni won ni ba te sinu poro ti e na ko ba le po si ni orede thailand be ni ile iwosan ti wo ko ko re si aye lati osu keto dun ta wa sugbon won le leyin re ti o te gbogbo e si tan ish obodi lara ego won ni leyin ti o se lewa ti yawo re won pada si ile itura won kan ti ko ruko re si ahin ni bangkok lori de thailand nbe na won ni won se nreti ibo la won ri si won lokuri ba so pe aya nkan ohun bi e meji to won ni bi e meji lo daku o ko to di pe won tari e lo si le iwosan won ni gba ti o gbe de be na ko ti e yira pada na won ni ipo to wa o nburu si ni o to won ba ni awon doctor yan ba ni kan si ayewo fun kan ya photo eya ara re nigba ti han wo lo fe ti han wo bo ti fa ko rede yan se wa ri pe oro re je mo kan lo gbe si eka ti pajawiri won ni iseju bi ogorun ni han lo nibi eka ti han ti gba itoju pajawiri yomi yomi yomi won leyin wakati melo kan oko ja fabu ni bolo re se lonu
1: boya kini nti gundorun do fun bi emi
0: eh feyin doctor yo ti ye yin a ma gundorun alelomi mo ta ti en koko ti o so apo
1: bi ru ti
0: e eh doctor ise toto ma see me after service
1: ah rara o
0: mo fe foro olohun
1: bo awon den ri na ni e mo
0: re mo fe foro olohun bo
1: e mo wori
0: ayewo ti a se fun leyin ku je di mimo nile gesi wipe ah won ni ti a tesi la o ti ja si awon abalabo mi lara re o ti ti kankan mi mo lara on lo fa sudden death si olowo ku ye 43 to lo si ki o
1: ora ma ye ko eje
0: olodun o mo wo o ye bo se nse o emi
1: ohun to fi sagbara re baba loye o
0: elomi ama so me po tetede je pe lohun emi ebe mi mi ran se gboro
1: anyways orisirisi na ye ba won obirin na kan lo se pe ki eh oba ka won tun le
0: awon to ye ko je romodo yin gan mo dan o
1: o se umumu
0: nonsense
1: dada
0: ama mo ara latẹyin
1: krista kaabo mo ni jiwa gbe atawa
0: ami jesun ami jesun
1: ile se olopa apinle oyo samusangudu fun won tori pe won se gudugudu media ati aya to plenty adede omo fun yin se
0: ami jesun
1: la se olodun to
0: mo ami
1: egbenu o si so iwe la mi abosi won ni awon ogowere mefa nlo se ni laanu leyi to je wipe won padanu emi won lakata awon ajinigbe to se je pe ile ise olopa won ni won dola won metadinlogun mi iroyin ohun re lekun rere iroyin ko awa lori ofe lati ka gege bi commissioner olopa nipele oyo olugbenga bi nbola bi an ti siso loju iroyin iyun loju aje monday ano ode yi laoko ti an ni so pe won pe apero awon oniroyin nilu ibadan nibi ti o ti se afin oju awon afurasi towo te wipe won lowo ninu wa odaran gege bi commissioner bo ti salaye oro won ni eni to ju olori awon obayeje edai won ni eni ogbon odun oni won ti o ti so wipe won mo taagbo won po ko re ni adegoke popo ola won ni gbogbo aye ti moruko re si orente won ni to si je wipe ni ti buto oroyi ipinle oyo ati sajade kuro ni ipinle oyo won ni na lowoja bi ti mo lo reji awon omo gbe won ni lara awon omo to je children ogowere ti won pa danu emi won ninu sele ohun o na lati musharraf lawa tajuddin omo odun meji Greatness Adiago, Sainat Amao, Taiwo Usman, Daniel Solomon, Olayinka, ati Miracle Olaniyi, ti won si fi ojo ori won sibe lesese nitori ijoba asiko ni won wa soro wi pe meta dilogun eleyi ti won dola ibe na lati ri ifakunle ifagberunro won ni Musibau Olasupo Sulaiman Osama won ni Morina Fidaus ati Aminat Yusufu Taiwo Olamilekan omo owo to je omo okunrin won ni ojo ori titi e o je omo ojo mesan 9 days ati Rofiat Wahid Babalola Tofimoko Wiat Alade wani Rejoice Divine Alaji Divine wani Eni Olorun da wani Victoria Isoma Prince Rokibatu ati Boluwa ti fe Odede yi Tofimo Iri Oluwa Elizabeth ati Olapade to nje omo odun meje won to ojo ori won sibe lati je ki iroyin okun kokun keke nigbati commissioner olopa nipile oyo tin salaye oro wipe awon omode ohun won ni na ni so wipe awon bi ti won ti ji won gbere o won ni won ji awon kan gbe ninu church won ji awon kan ge nibi apero pe won ko ra won jo won se pati won sayeye ati awon nkan mi won ni to fi mo awon ogun alumokoro iburuku eyi ti awon afi omo lati lo won ni lokulo won ni won lo gege bi ogbon buruku won ni ise iwadi lo bere ni ojo kokan dinlogbon osu keje odun ta wa ninu re yi won ni nibi ti won ni won so pe enikan ti won pe yen popo ola eni si gbogbo aye tumo si ore nti alagbo ni agbegbe sogade iyun ni ariyo wa ni ilu ibadan bi won salaye oro wi pe iwe esun o na ni won so wi pe won ko ti won si so wi pe ni se pelu ipade apopo idukuku laja memi eni ati bi bani loruko je won wa soro wi pe eni ti won fi esun ohun kan won lo gangan na lokoko sabaya gbangba ti so wi pe won fejo buruku won fi nlo ohun o won ni sugbon nigba ti won tan suku ejo ohun si akata awon akose mose eyi tin gbogun ti iwa ijinigbe ni ojo keta osu kejo ile ise olapa salaye oro won ni leyin oreyin nigba ti won tanna wadi esun ohun won ni na ni won wa ri wipe omo odun meta kan ti won poruko re ni ifakunle ifagberunro won ni omo ohun na lo poora ni bi ayeye odun egogun eyi ti won se ni ilu Oyo won fi die mule won ni omo ohun ina lo tele baba re lo si agbole ana won nibi ti oni won tin se ayeye ohun ko to di bi pe mama popo ala won ni awon debe won ni koda awon ti de saaju ojo ayeye bi ojo bi meji won ni ase ni bamu pelu igbaradi eto ibuku lati lo reji awon omo gbe o na ni won wa sowo waji si won ni popo ola na lo ba si mu omo won omo odun meta in lo ba gbe se mo bi awon aju agbako gege bi won ti salaye oro won ni gbigbe to gbe omo yi o dis faran in lo salo won ni leyin oreyin o na ni won wa mu ejo ohun lo si ile ise olapa eyi to wa ni atiba police division headquarters iyun ni ilu Oyo won ni gbati commissioner nte siwaju won ni lara se iwadi eyi ti won se won ri aworan ati awon akale yi to fi han wipe popo ola on gangan na lo gbe omo ohun gege bi awon eri ma je mi ni so latenu awon eleri to si di wipe omokunrin ohun o dis faran won ni eleyi na lo wa fa ti won fi wa na wo gan mama popo ola o iyun ni ojo kerin osu kejo ta wa nu re yi lasiko ohun ngba ti won bi lere oro won ni lo ba gba wipe e se njeje lasiko odun egun ina lo je wipe ohun ogbomo wa amo ohun ji omo gbe lo won ni commissioner fi ide ate jade ohun mule wipe logan to pada jewo bayi won ni o da bi igba ti okun to tu lorun awon ni nitori wipe o si ona fun awon lati le sise iwadi gege bi awon akose mo si otele muye won ni lo fi wa fi die mule wipe ati owoja isele jinigbe ohun won ni ona gan ni o e ti won si fi nji awon eniyan gbe won wa soro wipe popo ola na lo je wa wipe se ri o to n ba ni ko won ka le ni eji eta ninu bi to n ti je gbaju gbaja oko owo o ma ji omo gbe ni ko si kereto e to n ti se yo ti to orisi bi meedogun re won wa bi le ro won lo so wipe awon omo to mo ji gbe ojo ori won be laarin odun meji si odun meje awon ma gbe won ni sosi tabi ni pati tabi ni bomi koda yato fun ipinle Oyo nikan awon ato mo sun owoja jiji omo gbe koja ipinle Oyo won ni inu re na ni won ti wa nawo gan nikan ti won pe ni Ade Kanbi Janet won ni won pe oruko yun ni Osana gege bi apele oruko mi to tun je won ni awon na ni won jo n sise laabi abise na olopa salaye oro won ni igbesi owo na lo mu awon ta won fi demo we ni ipinle ogun ni bi ti won tun si lo re dola won omo merin mi tojo ori won be lo omo odun meji atomo odun merin koda won ninu re won ni ibe na ni ati ri awon alaboyun toja wi pe ki se pe won dagba pupo ju lojo ori ta won na nreti bi won ti bi mo won wa salaye oro won ni adekanbi lo wa so wi pe ohun ti mo popo ola ni isin yo ti to odun mewa pelu bo ti ja wi pe ise to momo o na ni pe ko lo re jale lati ji omo bi won ti ji ati bi won ti ta ati bi won ti ra o wa ni sugbon se ri o lori oro pe bi Fakunle bo nse pora ohun omo npa re won ni commissioner olopa ni pele Oyo wa fi die mule bi pe se ri awon omo yi eyi te so wi pe e lo re ji pamo e salaye fun a kini lanrija kini te fe fi se atawon alaboyun tin benbe won ni so pe ah se ran wo loyun awon toju won ni o titi di igba ti won o fi bimo se mo pe won ni eni teyin o bata na le yan omo bo won salaye oro won ni lati odo Adekanbi ti e ina lo wa salaye lati le sawari ibi ti Fakunle wa ti won si lo re dola re krista won ni agbegbe gbagi nilu Ibadan ibe nbi oni ofomo olomo si iyun ti won si ri ni ogunjo osu kejo won ni ise wadi ohun bi an ti lo si gbagi ina lo wa gbe ile ise olopa apile Oyo ti won tun fi lo si ipinle Delta ni agbegbe kan ti won so pe won pe ni agbo egbo iroyin apo iyun lojo keji oju osu kesan ta wa ninu re yi won ni ibe ni an ti wa lo re tun ri awon omo kekeke merin mi ti won ni won ji won gbe ni ipinle Oyo sugbon ipinle Delta ibe ni awon ti won ra awon omo yi ibe na ni awon ra ni won wa awon afurasi meji ohun won ni won pe won leni odun meji din la daughter 48 year old Christopher Joy ati baba akumomo Judy bi ejo oku Eko 53 year old man Rosemary Jesse won wa salaye oro won ni awon yen na ni won fere si ni ka wi pe looto looto ni o awon ma fi awon omo si owo eru ni iroyin yen po nitori ijoba akoko wo sese ka ma le ka tan sugbon ile ise olopa gega bi commissioner olopa ipinle Oyo bi won ti won soro wi pe edakun eyin araalu won ni eje aji oju la lakan fi sori be ba si ri awon iroyin eyi to le ran ile ise olopa lowo won ni ke fi to wa le tin tori wi pe awon ajinigbe awon afi omo lati lo re lo won ni lokulo won ni orisirisi ogbon ini be lowo won o won ma so wi pe awon omo mefa to ku won ni won ta awon ohun fun awon ti won fi won se etutu ola lati akata won ni ile ise olopa ti won ke sawon eyan pe be ba re ni ke ni tin wo omo ladugo re e le yoju si olu ile ise olopa iyun ni eleyele ni ilu Ibadan ya muti re ki won na wa wo be ni oba je pe o na wo mo nbe iroyin epo leyi to si je pe emi gan funra lara mi mo lu ile ise olopa ipinle Oyo mo lu won logo enu o ati olopa orilede Nigeria ah eh ni sise o krista bi ile karo yen ta o le ka ta
0: mo ri mo ti
1: opo opo opo opo
0: ko to mo da olorun lebi gberu kadara wo lo yan awon to fi ti won toro kokko bere pe iruse wo na se na ko to re to je pe agun re ni na ko to ma mo owo ni bondu bondu ko ma lewelere
1: krista
0: o mo go ah ye ti so le nawo yen to ye ti ma nawo yen to o de ni ma ma nawo yen to o si mo ju bi atagba o sise
1: krista
0: na
1: arakunrin arabirin ibeji ti e gan to bi iroyin lo ti kokko ta o wa le n to ma ta to ma ta won omo e fun owo to ma fo n bi laarin 80,000 si 120,000 o ti pa beji omo to ti kokko bi na o ti ta ohun na se ni to bo omo omo ti e to bi to lagole lori to ta o won ni bo la won ogbon imi wa olohun le dogbon lo po won gbale to ba ti wa lo
0: do lo jome lo e ba yin pe yoku no poly bag ladies and make conjes e je ka tu kadi e ninu royin se wa wo baba won ina o omo lagbara o mo bi pe woju daddy won
1: e wo le yi
0: guess e jima yi
1: eleyi
0: wallahi awon eyan kankan wo so ni won ise eyin eran eran iru apere
1: ha ha so ori ni
0: 87 years ma gba to se komo ka wa wa tawon were lajo exist baba eni odun beta kan o din ni adorin okay ah woni ni ipile Adamawa ni woni won tun ti rejo he bayi o lori esun pe won gangan owo adajo bole okunrin awon toruko re je Dahiru Garuba lati Abule Korawa nijoba abile Furore ni ipile Adamawa long wani inu sibi ni ile ejo lo ba woju adajo tin be ni ejo si nbe lowo eh ni ile ejo kan nbe wani Dauda ama loruko ton lo ba wo adajo sun wani sele lo waye lojo aje to lo yi nigbati onidajo ohun to njoko lori esun kan le to waye laarin ageni lapa ati enikan to pe ni Ismail Yusuf bi ile ise olapa je so lati akata ti won won je odi bimo wi pe won gbejo won lowo ni o won ni inu kan bi ibi ogbeni dairu garuba ni lo ba fa adayo taratara odo adajo lo si lo won lo si bulapa adajo
1: agbakomode chai
0: yen ni oni odari pesi ko ori edanu won ni latari eyin to se awon olopa ni wa sarebo nile ile ejo to wa nbe o won na si gbe ko be won tari e lo si eka awon otele moye won ni ati ojo keri osu yi na to ti tu oro re yewo ni filede kan to wa jade laaro yi latodo aluko ile ise olopa ni pele ebe o suleba nguroje won jodi mo pe ta ba pari iwadi lori esun da iru garuba tan won ni garuba yo para foju ba ile ejo magistrate ni o tori wa to wu yen o tako awon abala ofe kan ti ipinle adamo odun 2018 se iyen o ni han ori eyan to ma dijo mi awon adajo na o le mo adajo ke se pe o self defense ngba ti en fe pa mi ti mo wa fight back te ni mo tu ti pa yan
1: ofin ni o ni di lori awon ofin ma fa
0: aje pe ko je bi adajo na nu
1: awon ofin ma fa 1945
0: okay little ti constitution my first law that's great Clifford do
1: has amended all right
0: okay
1: emi ologun amo woni kure
0: emi go ologun amo mo lalu bible
1: all right iroyin eleyi eredi to fi di kayevi gore na tori pe ko ti iye mi won ni osisi agba ewon kan to wa ni kuje
0: yes I saw her
1: you saw them
0: yeah I saw them
1: please akile sele me gan na
0: won ni oku ta ba so mo ko lo pe so mo ni
1: o sori re
0: won lo na ba su commander o du gbira commander wa ni yo ba fe
1: e no ki se mi se yoruba fe ni oga commander ni
0: chief abayobe
1: won ni no won ni na lo wo fufufu pe ko won gbebo fun commander ki commander
0: o ti gbe fun
1: sugbo se mo pe akose mo se ni commander
0: won gbo ta da
1: won ni awon ko krista
0: wala ola lo yo won
1: ala ala
0: wala ola lo yo won
1: laila laila won kan je bayi ni se bon ti dijo ni toro to le ntan yibon fun eni o yibon ni ba pa o
0: iyen ni ki bon
1: ibon oko ta ba
0: so mo pe lo pe so mo ni
1: dilo
0: ri mi leyin sin
1: dilo
0: kesi bo ra ma so ni
1: inu abala ofin wa wo lo wa
0: ti dijo ebon dilo ebon dilo awon le mo ti je ti dijo won mo ko
1: session
0: session la won mo ko jade
1: e gbo english ni
0: ti dijo wa o
1: krista o mo pe iru awon ni ori iya awon ni opada le ori commander o pa commander
0: o be lonu
1: chai
0: that is god
1: chai
0: that is god
1: chai
0: this condition of my daughter she has no stress chai se ki mo royin kan si ni ayin are you come on nigeria
1: awani
0: to oro ewure to sonu lapa bi kan ni doha o mo ti bi la asigbo bayi tori ile ise lapa ti ko kere teyan meje lori esu pe won dana sunle ati dukia to je ti okunrin kan Samuel Kalumbi ati Chisom Dyson to won lati abule Kafalimani ni agbegbe bi ti won koruko re si bayi Nsaka Mbewa yes alukolese olopa nibe Alice Sitima na fidi awon ti an ko ni e mule o won lawon afurasi ni ba dukia kan to wo re lo bi million meji abo ni abaje lara awon dukia ti baje won ni alukupu meji ero re di o ate titana o itaso orun bakan na won ni awon ilonu ile tin lo ne agbado awon ilo kisini ati awon aso ninu oro satima won ni awon afurasi ni a da oran leyin ti eran meta won to sonu won ni ti Arisin Sandikonda ni awon eran meta to sonu awon afurasi ni awon afurasi pe Kalumbi ati Dyson eyin ti te sowo eran te ngi eran ta ibo e ti rena te geta wọ́n ní bí èsù ti gbèsè àkóso láàrin wọn ni bá ń jà ìjà náà lọ́wọ́ á bẹ̀rẹ̀ tó padà á bẹ́ sí àlàáfíà tí wọ́n fi ń sunlé tí wọ́n sun àṣẹ tí wọ́n fi sun ó sáà ní ọlọ́pàá ti kó everybody báyìí.
1: Àánú mo rí gbọ́
0: fàájọ́rí hàn kí n.
1: Ó yọ rọrùn jàre.
0: Àmì Jésù.
1: Ẹnìkan ní ọ́nìbi títí ń wakọ̀ lọ ní òdẹ́bà. Ó ti sun lọ. Ó ti lọ rè rọ́lù yàn
0: kan.
1: Be ba fe su be si be de dereba so yeyin si gesi yen yeyin te fe dereba e wa gbogun yo wa park bi kan bi o ma ju seju bi marun lo be ba ara gbori lele ara o si be
0: ma bi gbe
1: no
0: en to ba fe ko lo tun fi kun lifespan won je kin ya ni brain lasan yin awon eyan ka so pe awon ni o ti yen pe only time time ma nyo ro le Saturday ta ma ti wedding bo abi la ro Friday ta ma ti club bo iru Sunday yan wo ti mo prepare fun bi se kwa light ala awon yan mo ti o la ro Monday
1: dada
0: ma je won pa o to ba ti ro ko
1: elomi wa so o kori mi ko
0: wa kori e olore lo
1: o e mo popon mi o keru todo
0: tawon tawon yan
1: ke se pe ko pon mi o keru todo
0: olore lo
1: o pon mi o
0: awon mo ro todo awon mo ro ti wa lode gbe la ro Monday before 7 ma je won po o
1: just mo ara le
0: papa mo se mo lo glass ti te di un to ba ti po ti teju mo ho to ba ku won ko abayan bi o ba wa
1: mm
0: se ka tu sumo ara le ni bayi oh baby why you threatening me ho
1: o ni sumo ara
0: won ti ni mechanic kan ni plant aya o na ti ku bayi o won ni awon tan si pa won yo kan lara re won ko pa le ni o lo le lati bi se ah o mo mo bi
1: yo wo hello oje
2: hello
1: now
2: hello anti bi pe
1: mo
2: Ekason.
1: Yes, ma.
2: Ekweto.
1: Adupe.
2: Mr. Christa.
0: Mommy, mommy.
1: Yes, mommy.
2: Ekason. That is where I'm going to go. Yeah, he's there. Olo, oh, ma, ko, wa, yo, ni, pe, le, o, yo. Iba, te, se, ankaro, ni, anwa, ji, mi, gap, ji, mi, be, yi. Ebu, se, amba, mi, bi, mo, wa, ni. Olu, kulu, ko, ke, sa, ro, ji, la, la. Se, ma, do, le. Eyin to je pe wejo e me oro kan ju si yin ni e ma je omo on la tiri ti tun kolukulu ke so ma ko ma ma mara ani damu ani ti
1: ni e seun adupe adupe e je nje bi oju ona +234906 2009 9 Ela yi si mo dada. O to iwo
2: na.
0: E ka so. O ye yin o.
2: E ku eto.
1: Yes,
2: o jare. Ni ti yin Olorun ni be na ni bi atirerin rerin
0: rerin. E so ma mi.
2: Ati ni slam on.
0: E mo fine si.
2: Iti mo fe ami ateyin. Iti mo fe mu nbe ni awon to nji omo olomo do.
1: Ah.
2: Ta obi na jo ka ma koju so mo wa. Je ti wa foju target awon mo odun meji. So odun meje ti oni le so kankan ti oni le explain. Olorun fi so re so wa ta awon omo wa o. I say fm ni ba je ma te waju lagbara
1: olohun eh alagba olajide olugbega won ni two comedian priesta ni won ni sister bi pe please take care of brother mutiu kekere
0: ah se mutiu kekere le abi adulthood abi oju wasage adulthood gan
1: sina gengenge
0: sina mintu
1: sina gengenge
0: sina mintu
1: alaji aziz arize kola
0: ah baba tun pada wa
1: alaiwa salam awon emi mo bon fa alaji si Aziz la Aziz ali se kola
0: ah ya mi ja
1: so pe sallallahu alaihi wasallam Adebayo
0: Yusuf
1: ni no ni Hello je Elena Ija Elena Ija
0: mo ti bu yan je ti pe sa
1: ah o fe ka buku ni e to lo di ni
0: e ti yo na ma sa ti yo
1: o ti yo nu o ya to bu won la fa la mboroki
0: anakum
1: o ki yo
0: mo se o
1: le ku eto won la mo sagbara yin do
0: ah mi Jesus
1: won le ku ya le yi
0: e je pe Non sense of new jury.
1: E to yan dan do.
0: Ara ti okunun aga.
1: Egbe nu ya sohun. Mi nu gan de
0: yan. Mo ti tebi ba wallahi mo to bi ju lo.
1: Eh kini ya to ru sisi at abdosin.
0: O ya to.
1: Eh
0: bo ni abdosin sisi.
1: Kile de sa pa bi apa wa yin.
0: Kaye le mo ti mo to ni.
1: Gbogbo bo se to na ni isaye to ku lori aga.
0: Aye wo lo ku lori aga.
1: Lo gbe.
0: Je fira mi ho.
1: Eyin wo.
0: Pa.
1: Pa.
0: Je fira mi ho.
1: Ni bo ni. Nkan si
0: o. So wa so bu wa role.
1: Ele di wa.
3: Hello.
0: Ala zatia.
1: La lu ba ri ga.
0: Aje o. Eku lu yo.
3: Ni gbo pe o bere mi o bere mi
0: ko ri re. Nigeria lo fe everybody level. E ma bi du.
3: Bo si ye ori na no so go ah ko ye ko ma lo re ati bi pe.
1: Ma.
3: E sa ku toju
0: o re wa. Iya gbo toju.
1: A gbo ko lo nji oyin wo o. Umu.
0: Baby.
3: O ti ni wa o ti ni wa awon olori buruku ta awon
0: lo mo. E ma pe ku. E ma pe ku.
1: O so ri afefe dakun.
3: Won ji omo ti won gbe. Omo lomo ni won ji gbe. E so ri fo libe. Olorun ni je na ji o daro. La revolution.
0: Baba o ko ni baje.
3: Ma ma dawo re na o.
0: E ko ti sowo o. E fadu aran mi lowo ni. E gburo ba wa after first yo.
3: A ti bi pe.
1: Naam.
3: Wa wa ti faji re da mo ku alejo mo ku bo se ma le jore wa
1: e be
0: mo ti ba di commodity
1: be ni mo lori royin krista
0: bebe
1: o ye ka won eyan wo ba wa ni ki ile ise olopa
0: pe
1: ah won sise
0: be ni
1: ah won se ise
0: gan
1: won se ise
0: be ni
1: won se ise aseye na le mo si
0: ami ati mi na
1: agbaro
0: lo ati se college ola
1: e ti fe ma lo
0: Lawrence
1: e pele ki lo se yin
0: Jesus ba
1: Christa e bi taratara wa ara ito e bi taratara wa ara ito e je n gbe alejo mi wole amo ai won kan okay hello hello is lo that one is no is no is not kini is not is less work is less work eh alejo mi
4: e ka san lotu
1: e ka san oruko yin ati le ise te soju fun
4: e ka san yarale oruko temi ni adekunle lati le ise soft sands property
1: lati le ise soft sands properties e ju ni yin ki se imo fun oloko le kan si kini nkan ti e tun ni fun wa lo
4: ile ise soft sands property ise wa ni pe ka ba awon eniyan wale ka ba won wale si awon agbegbe to yayi ninu Ibadan lowo ti o de gajara lo ade to se kini an ba awon eyan se ilegbe awon ti won ti rowo ati rale lasiko ta wa sugbon ta won na wa to ma fi orile to ma le fede lori orun ro ara nkan ta se ise soft sands property ni ye e je kini lo tori awon property standing lowo wa bayi ani Apple Estate eye wa ni Aboloke ni olojoro ayegun lomi ni Ibadan and awon agbegbe yen mo pe development ti wa ni agbegbe yen te ba ri ona to wo lati bi circular road wa so na ayegun yen pe ona yen won ti da oda be ile je ko ma ye yin pe development ti wa si agbegbe yen and owo ta ntaya ile yen o de won rara 4 million naira per plot lanta Apple Estate ade ni awon ile ta ntaya ni oloje ologun eru ti ntaya ni 3 million naira per plot. Sheri olojo ologun eru yen awon ile be tin ton. Akoni limited plot ta fe ta ni be ni 3 million naira per plot. Ade ni ile ti an ta ni Akufo ti an pe yen ni Mango Estate. Iyen lo fun 2 million naira per plot. Te ba wonu to wa lati Life 14 to lo si oju oja Akufo yen. Eri pe won ti da ona yen, ona yen tin yo kule le be. Eleje kun ma yin pe ibi ti awon wa awon properties wa ti awon bi to je pe development sin de be ni. And awon lewa nisin lati oju titi sori lewa 2 minutes ni
1: pere se ri bi te de duro opolopo awon ile ise ta won na moju to dukia ona won ma nfi awon gbolohun yi
4: olo
1: won fi ma nta oja
4: beni
1: sugbon opolopo lo je pe to ba dibe oto ni ti won oda oto ni nkan to ma serve emi o mo ti gbogbo ile mi sugbon eleyi te so po wa ni eto wa ni ayegun
4: bene.
1: Mo debe
4: bene.
1: Ti mo si le so bi pe bo se ri gele niyan ati pe ile ise te ti e jo sta jo ni ajosepo yi pe yen ikoni 32 fm awon ile yin to seku nje o sese fun awon eyan ko to di wi pe ati eko wo le yin lowo ka so pe a fe rale ka kokon lo wo to ba wa di wi pe irin iseju meji si bi ori ile te so fun wa so le yato abi bo ti ri le nso
4: gege bi a se ma so ta fe gba ni moju ke to ko wo yin le
1: oke
4: e kokko foju ri le te fe ra e de bi le te fe ra pe se ile yi so ti exist gan da mi don mi kan ton send lori WhatsApp abi kan ton lori online e kokko de le se yen mo fe ra le oke fine ibo ni le yi wa e je ka jo dibe te ba ti debe ton awon document wo lo wa lori le yi ara nkan ta ma gba awon ni yonju ni yen first thing first e ba ni kan te fe ra e se kini e debe na second thing ni pe ke se kini ke verify document yin te ba fe mo nipa e wa sile se wa yemi ki ma fi mi fe gba koko wa elekeji an se kin mo so pe an se ilegbe ni bi bayi ni le se soft sands property a wo pe awon nkan ti o sele ni orilede wa Nigeria njo meta o je nkan to je pe o se bakan bakan si wa lokan a wo pe fe ni le se ti wa o ilegbe won gbe total rent ni iye bayi ni ba te ba ma gbo total package o ma je times 2 times 3 owo le gangangan ara nkan ta wa fe se kin ta wa fe reduce ni se soft sands property ni our properties to wa bye ati fawon eyan ton
1: ta ba fe gbe property fun yin ta fe gbe sakata yin lati la wa moju tun kini lana ta tele se a kokko yoju si yin ni abi awa no kan pe yin lori ero aye lujara ka ni pe wa ba sini to si ta si fe gbe dukia fun ona wo
4: ona oyinbo ti so edoro ti e ba si ni agbegbe te si bi te si le reach wa awon numbers ti ma pe sita laipe e kan text wa ni WhatsApp es so fa pe mo ni le bayi mo fe friend to agbegbe lo wa e se video eleyan bo se ri yara me lo wa nbe agbegbe adugbo lo wa so e se awon videos yen e send e si wa ta ba ti da pe properties ti a le se kini ta le gbe sori igba wa ni awa ati awon osise wa awa si agbegbe yen awa wo ile yen fun ra wa a de se proper professional videos a de se kini a jo dunadura iye bayi iye bayi iye bayi ni
1: alagba adepule se mo wi pe isele kan sele ni pele oye laipe yi lori bawo kan se gbale to fi di wi pe eni to nile oun padanu awon dukia ti ti bo le yin o se mo kan da ninu re si ti a fi ni igbeni ti o ko ba wa sile
4: nile se soft and property a ma se kini a ma se verification a kun kin gba anybody anyhow eni ti o ni awon ni abere to ba lokun din o fe gbale ise wo lo se eje kin yan lan ye ise wo lo se employment letter either for security purpose ni awon lo gba isise
1: okay
4: omo bo ni ta ni garanto e oni duro e da pe fe gba le o mo le fokan ton o
1: se bo ko we da ni ki won de to
4: guje ke se bo gun okan o de
1: okay
4: ki alaafia le wa laarin ilu na ni won ni banjuma so pe ori la la kan fi nsori kini
1: kan
4: Ojula la kan fi nsori awon kan ba la ma se proper verification pe eni ta fe gba si le yi se ni teyan le fokan ton ni cause ma ri pe ma gba eyan si le ton ni si ma ri pe a di wa la pe se be so san le gba si un awon ki se bayin awon ki se kan to ma ba wa loruko je
1: e ba n daruko oju opo aye le jara ta ti le ri awon dukia yin ati ba se le kan si yin pelu
4: e je nbe lati ri awon numbers tele pe te ba fe reach out si wa pe awon number e le send message e tele pe wa lori whatsapp no 091
1: 1-5-5-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-5-5-0-9-1-0-9-1-6-4-6-4-6-1-5-0-50-0-0-0
4: ileṣẹ soft sound property only awọn number ti mo pe ton te ba fọ lori awọn ikanni ibanidọrẹ wa lori Facebook Instagram and TikTok e kan te @softsandsproperty soft s o f t s a n d s soft sands property te ba ti de bye e mari gbugbu e o property sta ni lowo papata gbe le mari nbe e le wa awọn website wa at www.softsandsproperty.com www.softsandsproperty.com
1: address yin ke dide ke ma lo
4: address wa ni Laughter House Onile Gogoro Street ni Mokola ni Lubadan
1: oruko yin le ko se ati le ise te
4: se oruko mi ni Adekunle lati le ise Soft Sands Property
1: e se we ma lo e kile o adupe o e se gbogbo eyin olugbo wa ni koni 32 FM 94.9 adide lori royin kayefe labalabi ta wa wa losan yi kawon eto mi ko le gore afefe e ma gbo wa e ma kuro nbe ibi oni sele si wa lagbara lowo adeda titi igba mi ta tujo pade anijo soko fura wa o olubi npe fatoye loko mi kan ni ojo riri happy tuesday english

0: Olorun ogo ogo ati ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re Oluwa Yemi si lemi nje oba obirin ori afefe ikoni 32FM949 tawa ni Laughter House Premier Hill Mokola ti ilu Ibadan mo ki gbogbo eyin ololufe mi mo ni e ka san ma e ka san sa e ka san eyin ore bo bi so ba je pe aro lowo dere lo beyin e se nji ni thank you Jesus ah mini good morning sir good morning ma good morning friends so adupe lowo olorun olorun tun ji wa saye olorun tun je ka wa laye ka tun wa laye emi mo pe awa ta tun ri mole alaye soni anu larigba alohun isogo beni toropolopo lajo sunanu awon kun oji laaro isaye ko nse pe boya da ju won lo o abawa la mo se ju won lo o eh kikida awon ti olorun ba koyo onikan loyo so le kan si ni e ka san e se e ku fe mi ajo ku ifomo niyan se akuda nkan ye kan ye si mo mo niyan ada ada atunda tori pe bayi ko ni o se ma ri lo tori ko bere bayi ko de ni continue bayi emi de mo pe en to ba rerin gbeyin lo lerin gbogbo nkan to wo ka ma koju si e je ka ni o kan wa wi pe ada ah ba si mo bo mo pade enikan wa jo rerin oni so mo pe gbogbo eyan te eyan to se to soro se laye oni oni ru won ni aladua wa yeah oni so mo re en to ba ma ngbadura gan olosoro se abon ni kilede ah uladua soro se oni especially aladua to ba moju bo olorun mo ni e saladua ba wa to ba wa nse kan ko ni ko possible olo le ma gbadura loju mejeji ko tun lo fe se ka oni kan lo ma munu mejeji oni kan lo ma munu mejeji mo wa be lowo mu ni kilode to fi soro yin fun mi oni ko soro ni ti mo fi you know sey ti mo fi de office mo npe aladura soro se mo wa ronu ah olorun jo o ma ma je aladura o ma je de nse lepe in ti mo fe fayo ni pe e je ki wa ma gbadura n to so fun mi n to come to my ori niyan o e je ka ma gbadura bibeli gan ni ka ma gbadura lai simi ati lai share titi ti ayo wa ta fi se kini sugbo je wa so nkan kan fun yin o le ma gbadura ko je ika ko ladura e agba o ko possible o o le go lorun now we can't fool God o n gbadura boya loru wa ji wa gbe bibeli maya ibi ti taye wa olorun ba mi dabobo ibi si konde wa olorun ba mi dabobo idohun ko iwo olorun iwo lo roju won je pin kin kankan ma se won bo ngba to ba ji soju aye ikani ko le gba bi gba teyan ba lu afefe lasan ni yeah to len to ba no ika ko somo la keji she ri 19 to ku ohun lo ni ko si bi to fe fi pamo si to no ika kan bayi e to ku iwo lo ni o le ma gbadura fun nkan to ti ara e jade ko ba ma se bi si nkan to si ara elomi jade abi ko kan joko ko ba gbadura fa won mu e ko wa je group to mu e wa gbo te ba weke bidun oni leader won te ba gbo ba nkan je oni leader won ti ro bi be ba gbadura fun omo be e gbo mi dada obi yen kan lu afefe lasan ni nitori igba ti won ba fe gbadura yen kilo mo to fe ka mo lowo ngba yen o le je gba to je ya lode oro loro o de ni ta ni yo gbo ori oke oluwa lo o ni eni to ni owo mimo ati aya funfun o ni eni si ko gbo ko re soke si aso ti ko si bure ego o no ni ri obukun gba ni owo olorun ati ni owo olorun igba la re ibere in ten yen ba mi so lo bi eleji o and I know I'm talking to some people mo pe mo ba won kan wi e je ka change oni e mo like e mo ti kori mo de tun fe ko olorin yen ni oni mi o ba teyan je kite mi le da o dare loju ni o mi o de biyan subu ke mi le dide o wa tun wa ro we pe ah eni ba wa fe ba temi je arija olorun o aja rara olida na bu pe ma yan kori yen mo de like orin yen go bi life se ri niyan o gbogbo en te ngbo mi tejo re mi tajo ngbadun ara wa mo be yin let God be your God kede ma gbadura lai si mi ati lai share e ba mi se yen leni anti kon ba mi soro lanu ngba ti mo se tan oro yen ka won lara gan fe ma sunkun ma ni kon je kin dele pe kon ba boda lati pe mi emi a pe won mo ba pe won pada mo ni kilo de o wa bere bere ti mo fe ke yeyan down eyin ni mo fe ke down e o kin to bere to teni won ni mommy mo ni yen won ni kilo de non de se studio manager mi kon wa legbe mi mo de like omoje ni but olorun ba mi fi la kai agba fun o na ma wa gbenu si mic tori bere teni yen bi mi o se se nipa oro ife oni mommy oni kilo se pe te ba love eyan pe right inside you ma e kon like e eyan ma le o le ma ti fun yin lowo o e se le ma gbowo lowo but naturally ke kon like e o le mi ti mo ba yin soro yi ma oni single parents ni mi oni mo de lo omo meji oni recently mo kon pade okunrin kan boya bi January oni ajo ma nsoro o la omo mi de ti sakiyesi bi pe mi ti ma ba yan soro be yen ri for the past years oni but just like that January February March awon mo yen wa ri pe mommy ti ba yan soro mommy a ma ba yan soro won ma rerin ti o de sele be bi last year oni so Abuja lo lokunrin yen wa let me call a spade a spade yeah oni o wale bi eme sabi eme lo kan o da omo mi ti like e gan o no si like e o la omo yen si mri ni ri pe daddy awon oni was just of present oni no ngba ta won kokko bere ohun passive pe boya ma yen o like ohun o boya o like ohun boya o pretend mo ni kila won kan te ri oni mo se oni to won ba pe ko ni pe oni o to won ba se pe good morning ko ni ki oni to won ba se bayi ko ni se oni on de ti like e n sha n se sha mo that kind of thing we sha show interest pe ah bobo ti ba baby lo ye let's yes yes love wanting ti oni sha show gbogbo e oni ma o lokunrin yen o like ohun o wa da bi gba ti ohun ti ara omo lorun o se wa mo nkan to n pa nlekun awon mo yi si like e awon mo ya ma bere mommy when is daddy coming again ah did he call you o la won mo ti wa o n se momode olori awon mo yen pe o o no si ri pe pipe yen drastically o ti ndiku oni mommy ki lo fa oni ko je ki n pe won pada pe kon ma binu kon jo I need to go to church imi de ni mo wa duty kon je pe I'm going to call her back but mo wa de lale you know ti mo ti feel relaxed fa me mo se ni kin pe bayi on kan pe mi ni ah pe awon mo pe ye kin ti dele mo se roro ti a jo so ni ro leyin mo lo ma ri be o mo ni bo lohun se wa emi o wa arin yen o ye mi arin yen o ye mi mo ni e se mo ni e je ke mi fi apere temi anybody ti ko ba jo birin mo n ba rin ko ba jo kunrin ni mo n ba rin emi tete ma n gba nkan to ba cross my way olorun gbo bo mo ba de se ri lodo mi ni ma se sana e mo ni nkan kan ti mo de ma so fun gbogbo yin te je single parent ni wi pe e ma je ka won omo yin moju eni kankan te ba n ba sore so si disappointment yen ba waye laarin eyin atokunrin yen awon omo yin oni ma ka si yin lorun January daddy o lari o tun ya o leyin osu mefa mommy ati daddy o tun ja won tun fun ni gap osu kan igba to tun di august daddy w lari won tun fa mommy ati daddy w no e ma fi awon omo yen sinu act yen let your children be neutral maybe you want to settle down e ri pe owo ti wo ewo ese ti wo ese even when your children are trying to be ipo boya won fe poke nose e je kon mo pe it's just my friend at o ye yen ti tete yi awon omo yen pe ore mi ni nothing attached nothing serious si in to ba ma serious ba wa pada yo awon omo yen oni feel either feel embarrassed or feel nothing or feel no nothing won so fan ti yen pe e awon wan ni to ndu awon ni awon omo awon mo de nkan ti se mistake e ba ma je ka omo yin wa no act yin rara you do your thing you play your game nicely emi o mo okunrin te n so fun mi yen mi de ni tester
1: tayin o le fi test okunrin to ba love abokunrin to ba nfi esa wewa se me pa okunrin funny gan to ba si mo bi to week si eyin obirin ni mo ba soro won fi isa wewa yeah well eh ya nkan to nje re it's all right to ba ti bokunrin sere tati jo sere tati jo sere iwo no wa highly sensitive to ba di pe gbogbo bo se n bi o da bi pe wo lohun lohun toro si lenu I mean pada seyin now ko wa joko omo ki lo nse mi e ko ri mi na le now lo nchele ile alaye ti o ti se yan ri mi ru eleri akan fi oloro yan fi npon le mi hun to sele nsin o ti sele sawon ya wa tipe tipe but ti sele to wa nsele nsin won fun ni won remix e ni ko si nto ti o ti sele ri be ni mo so fun yin ko ti si on ti sele ri gbogbo se ta won omo yin won nsin awon ya wa si fi lo gbari o ko se pe laye igba yen awon simstress to ran odun meedogun won fi kose ko nsa awon onise ori YouTube if you want to cut it draw it like this to ma kola to ma ge laarin iseju kan to ma ran on remix eni so mo fe be gbogbo yin ejo bi okunrin ba se gba table tennis eni ko se gba si no be ba be re losu kan ba kan pe ah o de expect mo si gboro lagbaja ah good morning I'm just checking on you is a message ti o reply wa si me pe wo lo nti re mo lorun emi si ba ansi yen soro em eyin okunrin e wa da si kilo de to je pe ti e ma I don't know okunrin ni e mo de me pe wa ma so wa nu game abi ma bo na pa bi abi ewo lo fe be ewo ba ma me inu mi ti e ma ndun tin ba be se ise ti ru awon eto bayi ba waye o ma nba mi ri awon esi e ma se pe mo kekere ni o o le jo mo school but opolo agba mo ti size up o ya ba mi is okay we ni kin be ton my kiri kini o ya kilo de anti yen ni o love okunrin e bo bi ma yen se nse ko kilo de kini loju woye ti e kilo de eyin okunrin le love you but kilo de te ma fe ndo wo ru te ba gbagbe te ba pade n to lo a ma je nu ma je fi kan ra mu e o ya
2: eh seri akoko na back on me jin
1: okay
2: okunrin ni love yen ko ma re asen to le fi se yawo
1: okay
2: okunrin de le love yen ko ma o ko ke boya to re benefit ton ri latara eni
1: ti o ba wa ri nkankan latara to kon sagba ti ti o ti e ti nkan kan o ti yo ti o ti iromira ti o
2: possible you don't love for God's sake you love for a reason iyen ma ni nkan to ri lara eni yen to ma so pe mo ni fe eni yi mo fe wa pelu eni yi mi ko le dey share dey skin wa so pe okay mo wa mu eni kan pe mo love eni no o ma je for a particular reason boya mo ni ikankan ti mo fe gain lara
1: okay
2: abo ni nkankan to wo fa mi ti mo pe ti ma fi kini ile ko si bi ti mo ti fe ri there will always be a reason to bu ni ba de love yen obirin ma nse ni se pe okay den se temi oni obirin fe ma se ti e o ba je mo fi ma je pe most of the time obirin lo ma sa ba wa hot ju to ba je pe relationship ba de
1: obirin ma pretend mo pada bo eyan ra le mi fe ko garo ma o fun mi o ya je ka sare doju de lo an pada bo e ma ti dide ko

0: di ko.
1: Veneton cleanser ni
0: jami si o re.
1: Veneton cleanser e gbogi ateje se ti bado ti ara wo ya ja re won mele se won yebe yebe. Inu ton ku ton da gbudugbudu. Ko bara re iri inu eje. Amọ na ti de o. Veneton cleanser e gbogi ateje se ti a fi ewe ati egbo se ni ona ti balode. Nafda ki fun telu. Emi one Nigeria Limited. Ni won gbe Veneton cleanser jade telephone 08034051533. Fun tita ati rira iwo na darapo mo wa. Veneton cleanser. Amọ tẹkun egbogi ti ya gbogbo kokoro nu eje wele wele.
2: Ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n bo ta ti tu efe
4: 32 FM 94.9
5: so ile kan se yan ara ile esu ka bo pada e je ko mo mi ba mi face si lo ni papapa eh anti yen si anti won ti send e mu ji erin si mi ah won ni I like that's your that's your son nkan ton so ni yan eh duro na so mo pe okunrin ni wo nkan ti mo nso yi o ti e boya wa ti ni similar experience se o possible ki eyan kan ko birin lo o mo pe birin obirin to ba ma love no without giving her anything I love but see eyin okunrin te ba pade obirin to je pe e kan gba ti e so me pe e le fenu so ko ma gbo I want some attitude le ma fun emi ni feelings wi pe boya okunrin yi boya nkan kan se nigba to pade anti mi in actual fact mi ki fe bere pe mo lo se pade ogbe ni e le pade lori phone e le pade n party eyan kan le introduce eyan kan se pe a mo de le ni kan to ni di companion pe you know e kan jo ba bara yin soro nkan kan beyen e kilo de to je pe eyin okunrin e ma n behave beyen

0: just want to know.
1: Don't you mind messaging me? Me or Mori? Actually, me or Mori?
0: But let's see, buddy.
1: Social media.
0: You know, wow.
1: Me or Mori?
0: Okay.
1: Okay, message me, not join in. But then, I'm sorry, just
0: like.
1: Are they just sorrow? Actually, what is some way me will see?
0: Ah,
1: even at that, go back out.
0: Mm-hmm.
1: Every blessed day, flow my message me. Even up to
0: old
1: only, but she ain't sorrow. He what he message me around 1 hour ago.
0: Yeah. Be fine, boy.
1: See you there. Reply. Most of the time, what they put, oh, bring man, if we go and get one bunny. But sorry, Okunrin, but I'm talking about the like a cousin, got all the shit.
0: We may not see money.
1: Okunrin will like any, but Obirin, she might. Okunrin, a man try loco. So as around, we will talk about Okunrin, my little Obirin, for over years.
0: So
1: we like that. Just we coffee bank can't allow when.
0: Program to officially going.
1: Be Obirin, a man say. Kwe kwe for over. Okay, I want to play a game. Kwe okay. Any ye madde fe. Ara wo le fe. Ade play game. Ade kwe unfe. O ma shenka. To ma jitan. O de ma back out. Kwe unwo shemo. O se gen mi shen. Be no lokun rene. But any ti answer ye. Mi bo baro any ye kwe. Since to si involve. A wama wani nu. Kama bi wan she ma back out. Kwe lene ye. At times bi wan she padi. O le determine. Yurun kan ti. Un she lepe. Yurun kan teni ye fun. But at times wan padi any ye. O je ke bi a time si o ni
0: o le je igba ton pade boya so pe bo wa te ba lo re tun wa yawo mo nwo ko
1: o te o le je yen abi ko je pe bi a eni yi ni ju pelu yawo eni le to kuro nle pe ko n lo clear ori ohun lo pade eni yi
0: okay
1: igba to se tu pelu yawo le tan attention niyan ma pada sori family e
0: of course
1: ko ni ni time ten niyan mo so me mo ba se pade mi ko give instance
0: no no you are right
1: ko ni ni time fun eniye mo so ko si nkan tan eniye le si daada loju abi to le fi like eniye ni mi ma advice pe kan mo bo se ma withdraw okan won ati awon omo won
0: that is it awon mo to se
1: ma take care of awon won lo
0: be ni o se omo mi o se en to lohun to like eyin ra mi fun ni chance ami
2: mo ti ni yawo
0: injo la fe lo se ere abari ka lo njo wo da mi odun ya bi next year 2027 olorun ade olorun fun wa lo adura ti mo gba fun gbogbo yin na niyan iwo gbenga mascotti lucky ki lo ruko elekeje adari pon abusalam ababu rashid ki lo ewo usmanu e ti di marun beyen lo mi awon olotunku ta lotunku ali e ti di mefa lo mi beyen kan ti mo so fo lorun niyan aso nesi abai aje yo bo lo nse ma se niyan olorun ba yin wa eni bi tin gangan eni si yawo fe so eyan ara le oro le sibo yen anti today is Tuesday to ba di role patapata bi 7 o'clock ma e flash emi a pe yin e ma boda to ba ti di 7 e kan flash mo ti store oruko yin si ori phone so tin ba si ri miss call yin ma pe yin pada emi ati yin a tun jo soro mo a fe ko yin ni ogbon ati nunda kan ngba ta npolowo oja mo so ogbon ati nunda yen fo mo mi ma wa ko yin ogbon ati nunda yen ti e ba ti le get ogbon ati nunda ti mo fe ko yin yen e wo mi ayin e ma fugu fo lorun ni so eyin ara ile sheri anti to fi oro lo mi mo fe ka jo ka ba ka fi ara bale ti mo ba so tan daada ka jo gbo e ri pe ngba ti omo mi nsoro lekan o so wi pe okunrin na ma nle obirin for years mi ti e mo yin mo se ri ye ri da to ye pe igbin tenumo gi ogun ni a make sure pe ohun asive mu ni a de asive me olorun aba won sodo oto oni ti mo gbe wa gan leni ti mo wa fifi tanti yen ti mo fifi bere anti ni pe igba ta won se school tan oni awon o kawe pupo but awon ni OND agbara awon parents awon o gbe lati kawe si ipe ko le se pe boya awon parents awon o lowo lowo ipe awon egbon awon meji ngba yen no wa lenu wipe awa alama travel pe gbogbo nti mommy ati daddy ni patapata laden property any property won sha ta ki awon egbon awon meji won tori pe meta la awon ni last one ki egbon awon obirin kan ati okunrin kan ki won le lo pe ngba to je pe kun ton sun niyan ama wa ni pe o daddy e je kan lo amo pe be abayin lara mu ede ni sise lohun won lawon egbon awon yen wa lo so awon wa ni ori ofe ati ka iwe ju o endi lo won ni gba ti awon ka iwe yen awon pade arakunrin to fe awon yin won ni odindi odun meta solid 3 years lo fi le awon pe wo we many oko padi we ma many oko ajoma ajoma se le ni o we ma many oko won ta ba ya si right awon aba nbe won ni de bi pe o trace le awon a kan wa si le awon ala won wa ka won mama ati baba won to ma ni ta lo bere ani kike lo wa wa kike o si ni e mo mama ko ni pe kinki yin ni ma won nigba ti awon egbon won travel won lele to je obirin wa so fa awon pe kike awon mo pe tori ti awon mejeji awon egbon mejeji ta won ton won travel ni mama o se ni opportunity lati run eju bi bayi lo sugbon awon promise koda ko ti bi gbogbo omo nu e tan ilu ta won lo yen awon agbe wo na wole koda ko jo omo mejo lo bi olorun aran awon lowo ati wa toko ato omo mejejo la won ma ko wole se de me pe gba mi eyan mangeli to nkoja Olorun de fi ase si nkan ti egbon anti kike yen so fun won ni mama won wa pa won lojo kan pe o de jo omokunrin to nwe wa yi afoju le ko lo mo pe nkan jo kan mo joko mi to ba je pe mi ni mo bi e to ba je ya mi boy ohun obirin wa ko fun ni o de fi sile won le si to so fa won ni pe emi ohun so fa won pe iyawo ohun ni ohun de ti sun ohun lala o wa ri pe loju ala yen o gbe you know bunch of flour dani awon ajo exchange pe so mommy o ma fe o ma o fe fi omo yin ni se won ni gba ti wa ala yen wa po awon se pe o da ko buru awon a je ofun won ni jo akoko to mu awon dodo awon parents e bayi actually ni mama won ti so o le fe o ai la la la won ni ba o de ni mama yen se mo ba won se debe ah pele oko mi how are you secondary school lo ti se tan won la won daruko university wo lo lona o endi ni mo ni ma o and what won ibi ti wa la ti de niyan won lo ju awon bayi ni mama oko awon mama boy yen se pe ma yen wi pe laye laye o le fe iwe mede loka pelu gbogbo ba se ru e last skill oni di degree akoko oni di degree ekeji oni di degree eketa degree ekerin lo fe lo gba ebebe ni de oni fe oni se pe atawon aburu e ati mama e ati baba e ko se ni kokan to fe ko fe hun won ni gba ta awon lo lona awon so pe ko ma wa awon wa le mo lo se pe o mo nkankan ki mama mi ti mama mi ba se pe ki ma fe ma lo ya iya ati baba wa sile yin o ma wa toro e mo lo wu mo ni mo fe fe won ni gba to wa lo si bi odun marun ta won tin tele ara won ko je koko ni kankan pe awon to ba gbe pokunrin kan ba won soro a trace ile okunrin yen a lo bokunrin pe jo nitori olohun mo pe yawo mi quiet ko ni se pe ko ma wa wa mo ani pe se yawo ma binu jo yawo mi ni won ni gba si boy wa si wa de bi pe gbogbo ti le awon eyan lara awon ta wa wo pe ki awon to le le awon o ti iru ife eleyi ri o ife eleyele won la nba awon agree won ni but gba to re awon parents si won awon parents okunrin ton ni pe ko mu yan mi wa to je porin lo nko eni to wu mi ni won yan lati jaya fun mi aye ta won obi wa n fomo mo faya ti ko ja lo se eni to wu mi ni won yan lati jaya fun mi won la won obi won wa agree awon wa fira awon odun kini eregbe yawo si odun keji ngba to lo senu odun keji bi mama ese mo iya ni iya mama je bi mama won se bere niyan ko si ori oke ko sori ile ko si deliverance at the end of the day olorun bo adura e wa wo olorun won ni gba ta wa fe bi omo awon a fi I better lawon fi se akobi okunrin meta lanti lanti ah won lawon yan kan wi pe ibeta ibet chemo won la won de sunra pelu ara to kere yi ibeta ibeta won ni kete ti omo awon mete ta pe osu mefa bayi won ni boko awon se yowo niyan o wa di pe ko ma wa sun le mo o di pe ko lo ko de nigba to ba wu awon le lo fejo es awon parents e to ra awon parents o fara si tele tele ipe ko fi awon o la n ba lo ba mama awon o ni mama awon ni pe si nkan ba ri bayi adura ni wa ma gba to ba se po ko e le se bayi nen to to n fi omi je bayi be e ko se nkan kan iwo sa ma gbadura won ni igba ti awon ibe sa pe odun meji oko awon accident awon robo ti ton ni sugbon ni to ni aye ati orun da bobo accident yen po leyin osu meje olorun ba won gbe dide pada igba ti awon obe sa pe omo odun merin olorun tun fun awon ni omo awon wa bi omo obirin omo je merin won ni igba ti omo obirin yen pe bi omo odun meji gbogbo plans ye egbon awon obirin ni fa won olorun wa ba won fowo si namba so foko awon pe alpha o wa nigeria o nse nkan to wu e boya ti traveling yi to bo si ta won ba jo travel out boya wa siwo won ni ka won mo ka won ata won mo awon mererin ti lo ka won fi oko awon sile mle won le gbogbo awon sa jo travel won leyin odun meji won ni boko awon se bere niyan ipe jo mi bayi awon le ma sere ani o ri dabi pe kin fun e lorun mo ogiri awon ni ah oro buruku ania ero buruku oloka won sorry ero buruku ni o won ni jokan awon sun olorun ni ka won ma sun asun piye won lokan won de gbe flavors bayi won ni ba won se gboju suka ni kilo fe fi se lo dabi pe kin la mo e lori o se ma la nkan mo mi lori se o fe pa mi ni pelu omo merin won ni gba to wa pe bi odun meji ato sukan ni oko awon se pe awon fe pa on fe lo si Nigeria bo to fe bere oro kan lowo e kilo n le se fun e laye yi to ni dariji ohun won ni kilo le se fun to ba ti pa un ti mo pe to ba pa un sin awon mo iya do mo lomo o ilu ta wa yi o ki se ilu to ko apa yawo ta de yin odun kan ta na fun lami ne sisi ko ma lo o awon e se be nbi o hey won a se ofun yen to a fault ni o ona ni oke kitun ni mo le se fun e awe oku ki da si mi na nbi phone ni ba de lati bi ise wa bo si kitchen wa wa nje phone ni o da sa won mo ogbo ope lo pe awon egbon mi na gboro awon mo mererin ro na je ki mo pe mo bi mo na do awon na ba wa ran won lo si school o da tu so nkan bi ona ni boya to ba fe yawo le mi o ni nkan ti mo fe ko so gan niyan mo kan ni ki n so fun eni ma binu mo fe pada lo si Nigeria ex mi kan bayi wa nbe ngba ti mo accident o ba mi gbe ebo o ba mi jade won ni ko ba mi gbe ebo ti ko ba fe kin ku ohun lo ba mi gbe ebo yen mo we pe kini mo le fi compensate odo si bi mo kan o mo we pe mo ku si feri boya kin fi fe compensate so mo fe pada lo si Nigeria mo fe lo fe tin ba de fe wa dariji mi o tori mo gbudo fe ni and again ni mo je kin jewo fun e ka to wa yen o ti bi mo kan fun mi mo akuku fe lo toro e lowo awon obi e so ma ni yawo kan si ilu eyinbo ma ni yawo kan si Nigeria so pe tin ba ti fe si Nigeria ijo kijo tin ba wale mama ipele yawo mi yen ni mo fe de si won la wa bere owo e kan pe oro to so e o tin ru won lo kan si bag e ni mo ti ra ticket lagbara olorun ola ni mo nlo le won la won ko busekun ni pe aje bi wo okunrin se rire iwo omokunrin gbogbo gba to fi le mi igba yen mo mi lati fe ko se pe o wu mi but omo to ba mi gbe bo ngba ti mo si ki yen se ki ma wa so wi pe ki wa ni ko ma lo ni won lo ko awon wa wale won leyin osu keta to wale bo lo so pali enu ni o bi o le ji pali lo ni o won ni ko sa ri pali mo ati ko wa pada wa nsin is little difficult on lo wa npe awon pe ko n so fa awon egbon awon help ton ba le pada se fun ohun ko n pada wole won ni sugbon bi n to n pa awon lekun to n ba awon leru ni wi pe awon ajo ma soro won ni jokan awon jo njeun won lo ba mu knife bread knife lo ba ni ah bo de se njeun yi kin de fi obe yen gun eni gogogo ngo won la won ni wa gba won la ya ere buruku ni mo se sorry ma binu won ni kin jo kin ba won be lo awon mo Nigeria se toko e ba pada wa le so nkan lo ma pa awon se ko se pe iyawo to fe awon ni ko ma lo fe o ko si nkan kan ta won se ise ta won se awon egba won ni kan kan ma fi je ise yen jeun senu awon ni awon egba won mejeji ti gba omo yen meji meji lo wa awon awon no ba won ra awon omo yen lo si school awon oni feelings kan kan rara awon de si so fe egun awon pe njo to kokko so wi pe kin fun olorun mo giri won awon pe egba won pe o ti di bi e meji o ti di bi e meta sister egba nkan to ko mi nso won ni sister won se pe e tete moju to kini yi o to ba se mistake lati se nti o ye ko se ni lui hey won a ko awon omo e o onu adese won olowe o won ni kin be yan beere yan omo Nigeria se ka won ni kegba awon tun help e pada abi ko kuku joko sile ko ma se life we iwa ton fi lomi pe loju woye se deyin te ma nforo lomi mi like igba mi ki like yin te ba jo mo mi ah se ma wa gbadura pe keyan kan pa omo mi no esti mo de le fe fun yin e le ma like e ni mo se ma nbi yin pe ke jo ke je kin fi seto eyin ara ile loju woye ti yin se ke anti yi ko ba awon egbon e so se mo pe ti pali ba sonu boya boyo ni kini lomi mo bo se nse boya won se photocopy je mi pe mi travel mi de international passport so mi di salaye dada eyin te ni boyo se photocopy boyo ya sori phone e boya won anti e ni document kan be yen I don't know boyo de il mu loko lo embassy pe e ba mo bi ni embassy e pali mi lo sonu ṣugbọn ticket ti mo fi wo moto pada wa re e sa je n tun fi mu wo moto pada lo boya won ma n se be mi o mo e gbo kile feel se tokunrin ba pada se aro oni ran bomb lowo njo kan kile di yi sun ko pa sinu ile n tun gbe to je ki mo fi seto niyan e jo e ba mi ba soro e ba mi fun ni imoran gege bi abiyamo 09062949 tabi 070 55,949. Eto babo si ino wanume jeji. Hello.
3: Oba wan.
0: Eku jometa.
3: Eku shi opo lo. Eshi. Mbada. Awo lo wo idugo kwe keta oma.
0: Adukpe.
3: Sheri. Moki abi nye dada. Bagbo lo mo ni sisi. Mo le di siu. Sheri. Nkade mi ka verso. Ibu ọkọ tó wálé yẹn gan abẹ́ sọ pé ìyàwó yẹn kankan ló mú pali wọn lẹ̀ tó bá gbẹ bọ tó bá ṣe gbẹ tó dẹ̀ sọ báyẹn tó dẹ̀ ti wálé tó dẹ̀ ti wá rí pali mọ́ ló wá ń bá nìyí pé tó bá padà dé ìlú ọba padà òní lọ́mọ kan amọ́ ìyàwó yẹn gan dé pé kò tẹ̀ wá níwọ̀ gbọ́ mọ́ kò níwọ̀ gbọ́ rárá ìsẹ́ta kan a fi àwọn ẹgbọn lẹ kan a fi ọkọ wọn sí nàìjíríà báyẹn nǹkan náà wá fẹ́ fi hàn sí rẹpẹ kan wọn fi rẹpẹ
0: ẹṣin ẹṣin ọrọ ni o bóyá ìyàwó tó wá bá lóòótọ ló mú páálí pamọ bó ti wọn tọ́ṣẹ́ sọ pé òun ò rí mọ́ epo ti sọnù bóyá wá fẹ́ fi rọ́dán míì tí ìyẹn á fi yóò pọ̀síbù nàìjíríà ṣẹbí nàìjà ni. Hello
4: ma.
0: Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ sókè orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń bá mi sọ̀rọ̀ ma.
4: Hello ma.
0: Mo ń gbọ́ sí
4: yín. Gàmá mo yí sọ́lá ń sọ̀rọ̀ látàmú lóko.
0: Kò burú mo ń gbọ́ yín ma. Ẹ ṣe.
4: Ẹ rí nǹkan tí èmi fẹ́ sọ níbẹ̀ ni wípé ó yẹ kẹ́ni yẹn gan-an ronú wípé òtí sọ fún kó n fẹ́ fẹ́yàwó ó fi ń ṣe oríṣiríṣi tí ń sọ oríṣiríṣi tọ́jọ́ pé màtọ̀ bá sọ̀rọ̀ kó n fẹ́ ṣe nǹkan báyìí yóò sọ wípé kìí ṣe báyìí ló ń fẹ́ sọ ó yẹ kán ti mọ̀ wípé ẹni yẹn gan bóyá lọ́wọ́ ń di ọ̀rọ̀ wọn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tọ́lọ́n dẹ̀ bá mú lọ sọ́hun yẹn tí ò ní páálí wá mọ́ tí ọ̀rẹ́ tó wá bá ni nígbà tó ti bímọ mẹ́rin kọ́ jókòó jẹ́jẹ́ jẹjẹ́ rẹ̀ kọ́ mọ tọ́jú àwọn ọmọ rẹ̀ kọ́ lọ́wọ́ bá wà àwọn ọmọ rẹ̀ tó bá ní nǹkan tí ó fi ràn lọ́wọ́ Nàìjíríà kò fi máa ràn lọ́wọ́ Nàìjíríà tó bá wá tó ń sọ fún àwọn ẹ̀gbọ́n tí a bá tó ràn lọ́wọ́ tó bá kúrò níbẹ̀ tó bá padà wá síbẹ̀ yẹn nísìn ẹni yóò tó máa gbọ́wọ́ sí náà ni gẹ́gẹ́ bí èrò tèmi
0: because en to ta kon wo shun ta ni o dabi pe ko nfun lo ko nfun lai so sun be yan ba fun osun la fun ju gan eyan le ma enjoy osun yen mo a ni ratio e jo ntori olorun a ni ratio eya o rebete ta lo wa lojude lohun pelu mi 09062949 loju eyin eyan e ba mi da si. Hello.
5: E ka sun
0: mo wa pelu yin
5: teri woman yen ola ola inu kan ton lo fun man yen lati le olohun fi koyo soro mi yi o beta ki woman yen ma wule so fa won je pe ki won eto
0: okay
5: ran lowo to ba ni ko ma se fun tori ti bobo yen ba pada so o ma lo pa ni e ma je so
0: amarogo ah
5: e ma beta
0: e se
5: o to ba pada so o ma lo pa ni e pe to ma
0: e se she ti eri oro to ti en so lenu ta tun wo pe ah iru oro wo lo mu so yi emi o ba ni boya karabirin yen so fa won parents ti e gangan nle ko pe okunrin yen to ba je padura na ma lo gba fun because oko le wa nle hello o wa pelu yin mai kasan ma
6: kasan
0: e ba mi soro soke ma
6: kasan
0: e kasan
6: gbe bukola oni fare lo nsoro lata gokodo
0: eda si mo gbo
6: oro yen o le agbara o ya ti wu ma yen ko ma yen ko okunrin yen mo o
0: ah baba omo e ni won fe ra won
6: so se yen o ba di to ba pada de America o ma pada pa ni o
0: ah e ma wa nu e ba won le se me pa America lo wa woli ni yin ma
6: baba
0: e se e se o e se ah e wo eyan ara ile e ma se binu si mi eh akoko mi ti se be en to fe lo alejo mi ejo ejoko akoko ti se be en ti o fe lo oya ba mi gbe alejo mi soju opo ko le ba mi

0: skinny. Ko ba mi se kini microphone yen dada. E ba mi daruko yin fun awon ara ile alejo mi.
1: Mo ki gbogbo eti to ngbo mi ni dede asiku yi. Oruko mi ni Iyafin Olawo yin ti gbogbo yen mo si salaye alagbo. Mo ki gbogbo eyin te nte ti gbo eto momo wa Oluwayemi si omo obirin ori afefe. A dupe lowo yin eti te fi gbo wa oni di anawo le lori. Olorun ni je ki omi ara eje ara wa kuni fi aisun, kuni fi de wa mole loruko Jesu. Ajinde ara wa yo ma je. Gege bi se wa tun ti wa sori eto leyin asiko yi. Awa da wa ni morun, ka da wa leko. Ka mo bura wa mole, ka mo bura wa pa ninu gbogbo nkan to lo ni orilede ati lasiku yi. Elomi nkan jaya lo so di nkan to ni hypertension si. E mo je ki gbogbo wa ka bo nkan to ti o ni tumo aisan kekere ta ba ti bo mara yo so di ni lani. Mo wa lowo ta ba re ni to ni arun orisirisi aisan ton pe ni infection o po kakiri kaluku lo nso bi o se nse ohun e ri pe ninu oju inu ara wa ninu wa arina ri orisirisi awon kokoro bacteria lo nfo kakiri teyan de ngba koja boya ninu ategun ninu afefe elomi nje mo nje ti ko de mo ninu agu ara wa to ba de ti pe yo mo mu orisirisi awon aisan ailera wa yo ma jeyan ninu yo ma jeyan ni forisirisi awon aisan ni o ma jade loju ara wa e mo ja bora wa mole e mo ja bora wa pa agbo to ise fun infection bacterial disease awon glory e kan kun o wa nle ta ba re ni to se pe ko le o nto ito atoju tito e ti gbe o ti poju opolopo ma lohun lo sile iwosun oni to sugar amo ito yi o le to e merin e marun kile to mo e ri pe omi ara wa la nto danu e mo je ka dira wa mole e je ka jade sita eje ka jade sita eje ka wo agu ara wa wo ko ma je pe nkan kekere to ba ya ta ba fi sile o ma pada di nla mo wa lowo ta ba ra awon eyan to ni norun awon eyan ma n pe mi pa si norun yi o orisirisi aisan oni kokoro yi ma n ba lo ma n fa ninu agu ara teyan ba ti ni kokoro norun oju elomi a ma wo baba elomi o ni re ri na dada elomi a ma fowo boju le mewa ko de ni ri nkan kan loju a kan sa ri pe nkan dudu loju tori pe kini kokoro yi o ti wonu omi ara ati eje o ti affect gbogbo system e ori a ma fo elomi elomi o ni rorun sun e ma je ka bura wa mole se ti gbo olorun ni jesun ti o gbogun ko ni se wa ta ba re ni to fe ba mi soro won so pa won o ki n pe number mi awon o ki n gbo daada e ba mi mu bairo ati we ke ko sile abi ke te sori phone number yin oni mo fe pe yi o o eso 5898 4013 WhatsApp number me 070 30 90 29 58 070 30 90 29 58 orisirisi osa irun lo wa orisirisi oruko ni won ma nfun tinu ma n dun yin ni aboke ekun o royin abinu eti toju etoju eti ko lo awon kokoro kan wa ton pe ni H pylori lenu jo meta kini wopo gan olorun den fun wa ni segun lori e awon eyan na den gbiyanju a den toju won iya kan o mo omo re wa omo 18 years ni o lati bi osu ose meta sosu kan omo yen osun abun gba ta fun ni nkan to lo o sun daada omo yen pe mi funra re lori phone ti mo ma e gbe phone si olorun sun daada kini o je keyan rorun sun ko ni je ki won le jeun o tun ma ma minimize ounje ti won le ma je won ni je nkan to wu won orisirisi ona lelomi ani boya isan ni e boya won le mo ni boya ofa ni ki so fa e je ka toju ara wa e mo je abura wa mole e mo je abura wa pa esan ti o gbogun ko ni se mi ati yin
0: e se o e ku ti salaye e o bi gege bi oruko yin salaye alagbo ṣugbọn eti e wa so gbe yin
1: H pylori.
0: Ah. Ṣé ara àìsàn tágbo le mójú tó ni?
1: Ṣé rí kòkòrò yìí tó bá ti wọnú àgọ́ ara wa látorí àwọn tó ní ọ̀sà tí wọ́n lọ bóyá wọ́n tọ́jú ara wọn lọ́wọ́ ara wọn tí wọ́n lọ sílé ìwòsàn àbí tí wọ́n lọ fún ìtọ́jú tí kíní bá ti wá pọ̀ ó máa di egbò. O ma di egbo gidi ti kini ti gbogbo ton lo ti o ba ti gbo o ma di egbo egbo yen la wa ma o le yen o mo nkan to fa tin ba ti wo nkan to fa o le yen ma toju le lori omo yen won ni o le jade se fodidi ose bi meji

gbogbo ọpẹ fọlọrun ta tun lọrọ ofe ati wa ni joko leni lati ma sọrọ nipa idije to tobi julọ jake jadu agbalaye ye ta ma sọ nipa ti awọn ẹgbẹ bọọlu lo ni ranran nile europe tori pe idije ti UEFA champions league yo tun tẹ siwaju loni ati bere saa ati 2026-2027 ni idan ori papa bi rere awọn iyato to ti wa nu awọn ọkọ ile itan ti se pasipada agbẹ bọọlu bakan na awọn orogun wa pada tun ma koju ara wọn pada ati awọn agba sako sako ninu idije UEFA champions league a tun ba ri ko wa won nigba ti idije ba bere loni o kere tan mi ifese won se mefa na lo ma waye lọwọ ọrọ lọtọ ni ba se ki lati ori ikọ dandan ni poṣonu 32 fm 94.9 abimola lami loruko mi na the sporting crystal yato si the UEFA champions league ta ma pe kelu o ye ka denu idije ti us open na tori pe iselese zeng o le ani akoko lori igbelewon nipele tawo bi ni igor sachek lati ori ede poland o le danu ninu fagabaga ile to lapere ti opolopo yin si so lati ori e diru akoko ta n soro amọ iroyin ile o da fun bola lefese gba lori ede nigeria mo pe iroyin ti toni lowo pe agbabalu laarin gbogbo fun iko agba oje lobirin orede nigeria debora abiodun ifarapa ti omobirin yi ni lati orede america to tin gba bolu o ti o fokan si dipele pe ko ni gba ju bi osu meji lo amo pelu eyin to teni letini si won ti ni debora o ni gba bo mo ni saa ta wai lorede america koda ipenija gba lo je fun orede wa nigeria tori pe idije ko mese yo anile adulawo fun idije ti olympic onbele fun wa na bi ta ti roti awon egbe agba bolu lati comoros amo pelu bi ero se lohun o ri ni sin won ti fi die mule pe debora o si lara agba bolu ti wo ka mo mo laarin ojo kesan si ojo ketara osu kewa ni papa jere ti remasters ni ilu ikene ni ipinle ogun eja wo to nbele na fun iko agbaje lokun ni orede wa nigeria iko super eagle won ti ni yato si ko mese yo ile to nbo lodo ti won o gba pelu orede guinea bissau iye ni ilu won lohun ni jotos lohun won ti fidi amule pe laarin jo pere tesiyun won tu koju egbe bolu orede russia iye ni novgorod ni ojo kefa osu kewa odun ta wa ni gege bi ti o fi ma gbaradin eri che na lo je pe o na sa ere bo je pe orede nigeria yo tesi waju idije ti afcon lodun 2027 bakan na ni we o side pelu iko to orede madagascar iyen to ba di ojo ke dogbon osu kese ta wa ni ojo eti lo bo si leyin iwayun la ma ronu ki do sele pelu russia e mo de agbe pe lodun to koja na orede wa nigeria ataka gbe pelu russia ni bi ti se mi lori aja yi to ti se si mi awon orede wa nigeria sugbon tolu aroko dare lodo la wa lojo na na te ba gbagbe to mi awon kan pada bi o se wa je disi pelu bi nigeria ba se wa ni owo ipo 46 lori igbelemo ti orede russia na si wa ni ipo 5 o di ni 40 ka ma de ti ojo ti o ko nigba ti won da kan gbe ti won ko ju ara won ni bakan na ni ba te ngbo in to sele ninu ajo to dare bola fesi pa orede nigeria o ti kan awon mo iya won nile adulawo o dabi pe ruru fe ni borun je bayi nigba pe a so pe a ba orede guinea bissau a ba won takan gbon sugbon royin to njeje lati orede guinea bissau ni si o fi die mule pe irufe to subu te awon to dari wa ni ayin o dabi pe o ti fowo kan alakoso ninu bola fesi gba lode guinea bissau na carlos alberto mendes tezera tori eso ti nbele lori re ni sin afaimo ko yen pe gbogbo tun benu fifa ni won ko lo sori de guinea bissau lati yanju esun arakunrin tori fayawo owo gbt gbogbo ti baniloko je patapata an yiwe patapata ni o diru okunrin ni kan lorun ile iroyin kan lati orede faranse lo si tuka sa oro ohun o ti wa gba ile gba oko bayi to je pe won ti wa kanale oluko ni are yi won ti wa kanre lorun to ba je pe yin o ni kan ni ibada fun guinea bissau ipenija mi to tun de ba won ni pe ipe orede guinea bissau o de pe bola fese gba won o nilo ki won pare ki won o tun ko ni rawura tori ajo to n dari bola fese gba ni woru ile adulawo won ti ni ki ko je we ona 17 guinea bissau kan pare ninu ko mese o dije ti afcon to n lo lowo tori gidi meji

0: So Champions League ti bere pepe pere la ma ge tori akoko wa lara awon fagbagbaga to de wa leni oni ti iko agboje tori de Belgium yi Club Brugge atawon ati iko Stars of Villa beyan ba gbe segbe ara won yo ri pe owo enikan be lo ke to be leke ni mi o mo o se se pe je pe nu iboye ti clever be ri pe enikan owo enikan be lo ke abi enikan be sale ape ko meji na dogba pelu fagbagbaga to ni to nbo e
1: o ti mo roye nbe ni pe iko gbobolu Club Brugge to je pe ile lo won to ti fe tan tan ba lo wo gbogbo igbe ejo re ninu league roje Belgium a roye wi pe o nsa na daada to je pe ori re o wa nbe yen gbogbo an fagbagbaga to ti gbe sugbon nkan to wa nle ni pe Club Brugge ile lo na ti mo fi awon asuko kan to je pe se re o ti rin le daada ni di Champions League bo je je pe ke je gbo ya oni la liga kan to mo gbe wa se yo kan wa yo de tun lo yo wa yo de tun lo na ni nisa do ko ja o na wa na won ko to ye pe o na ja fita fita sugbon ni bi ti epo wa le ta to le wo se se fi mo de lo fi kuro nbe yo ka gbo bola Aston Villa na wa na ko to je pe a le so pe iko te gbo na di taste kini bo de je pe a ri ka ninu awon eyi tan kan to video mo le po na wa na to ni meda Champions League lowo to je pe o na je ti ni yen ni gba wa se ni o kon se ni se o na di gbianju dada nisa do ko ja lo na na o na se takun takun ale die die die die die ko do de pe o de bi ologun ti gbesa to na so kale sugbon nu ko Aston Villa yi ni se opolopo nkan lo bo danu lowo won iru fe ru e o na ni nkan to sele pelu ru aso le won yen o yoda o kuro nbe baka na Rogers awon yen na won kuro nbe awon Atkins do ye gbon won awon ajo na ni nkaluku won ko lo won na ju kuro nu ko yen eleje ifo awon Uritelimans gan to ye gbon wa nbe gan ta won yi mo gbiyan ju le ko kan o ni nkaluku won won ti pinu ko yen sile lo to won ri ogbon da lati bi awon gba bolu mi wole sugbon ta ba so ni pa ti iko se mo gbiyan ju ni league a le fi we bi ko se gbiyan ju ni Champions dori pe different tempo na bi play game mejeji lo to le je bo ni a o le fi we ara won sugbon loni mi ori nkan kan to wa nu Aston Villa to se deru ba iko Club Brugge pe o da o wa fe lo ri tamole ka gba iko boya o ti kuro nbe so o wa le ma lo bi ogbologbo yen ye fokan si ni sugbon mi ori ko gbe bolu ti Aston Villa gege bi iko to le je iko gbe bolu Club Brugge to le je mole
0: e se iya gbogbo ipo ti Aston Villa wa ile oto ni ko da ko pa mo rara fun iko ti o ti mi awon rara ninu Premiership season yi to de wa ni Europe sugbon awon eyan je en to ni gbagbo daada ninu oluko ni Emery pe Europe ma yato si league pe o mowo Europe daada pelu ipo ti Club Brugge wa ni si te ba lo wo league won e ri pe ti pa ni fi njo ni fi njo ti pa ni fi njo ni le ti e ka ba so team ti o le da goal kan score to fa fe koju Club Brugge bayi ka ma wo Emery Europe yato si ti league abi
2: a le so pe oluko ni Unai Emery le pe idije to ba ni se pelu ajo UEFA baba e ma se dada sugbon e ma je ka gbagbe pe Europa League la mu won pe yes Unai Emery ma se dada bo sugbon ele Champions League la pe sugbon ka to wa wo bi iko Aston Villa bo se bere ni sata wa ki se owo to ti e darara bakan na re Club Brugge le mo wa emi iko yi o je kokan te pe o ma tatan pelu awon to ba pera won ni big club pẹ̀lú àwọn tó bá máa pẹ̀rẹ̀ àwọn bíi club mo wọn bó ti wọn kan tí Club Brugge tó ti fi wọn ti gbájẹ́ gbogbo lóríṣiríṣi tí mo ti wò wọn bó ṣe wá yẹ pé ikọ̀ Aston Villa rẹ̀ tí wọn tún ẹ̀ tí wàá bẹ̀rẹ̀ dáadáa ní sàtà wàyẹ tí wàá fẹ́ lọ bá Club Brugge tẹ́ pé yẹs ṣàṣà ló fi jẹ́ pé bóyá bóyá ó máa jọṣẹ́ nílé bọ̀ bó ṣe wà báyà ilé èmi orí ìpẹ̀lú ti Aston Villa tó rẹ̀ fi kọ̀ yí ṣe tori pe owo bi won se bere looto lele ipo ke baba yi na ma so pa nipa awon to ti e ninu ni gbogbo iko to lo ipe yes ipo boya yo ti e gba an to ni se pelu ajo especially to je mo Europa League o mo gba sugbon Champions League na pe bi ki se Europa League ti mo de mo kan ti Club Brugge ti won le se to ti e jo ma attack won ta ba so pa Club Brugge e wo e fi le fun won ni o tun aye pe le won ni won lo be mi se wa mo fi le tan yanyan fun iko Club Brugge lati se to wa le nkan se so ka Aston Villa
0: Ferrari
3: Adoku.
0: I surrender all. E je ka denu fese won se mi ka ba do soju kan na. Okay. AEK Athens as I want ti last ki already Austria customer wa lowo weekend. Game is last ati Celtic yen. So gbe game jo yen.
3: Mo ranti dada.
0: Ina gbe awon yan dada.
3: Ben.
0: Team to le shock Celtic bayi. AEK Athens papa lati ru league bi Greek league yen ko je ko je shocker.
3: Well if I say once ile ma je fese won se to dabi wi pe oju awon ololufe DJ UEFA Champions League to ololufe bola fese gba ti oju won o si nbe sugbon mo wo fese won se bi kan na won fese won se to ma fe dunju ni ale oni tori fun iko yi ki Athens awon pada bo ninu DJ UEFA Champions League fun igba kokoko lati boya bi odun mejo ile ti won ti wa seyin nigba ti won wa lati wa pada ninu gbogbo fese won se ile ti won gba koda te ba wo fese won se mejo ti iko yi ki Athens tan gba kan ninu DJ UEFA Champions League meje ejo parapata o na ni won pada nu leni won ma koju iko LASK last kick to je pe fun igba akoko lati odun gbon ori ai pe lati odun 1955 si 1966 ni won ti kopa ninu rije kankan to ni se pelu si ajo UEFA kan lodun yen na de ni yi ifese won se meji pere na ni won gba iko kan to nje Gonick Zabzi Gonick Zabzi lo fi ya je won mi sure pe iko yen gan fun awon gan wa mo nisin yi lo fi ya je won ni o ma newe lodun yen to fi je pe won pada sile so ki je pe iko yi ti kopa ninu rije to ni se pelu si UEFA Champions League lati odun gbon so awon na mama de pada inu le ni ko yi ki atenzi wa lodun yi awon de mama wo ni wo bi pe iru fe fe se won se to ko wa si awon lowo yi o je ife se won se ti awon gudo wa ogbon da lati bori tori nkan mi to wa awon ju won ife se won se meje to ku to wa awon ju won ki se kere mi so won ma fe ma ja ni ja nkan meji lo de ma ja si akoko no seje pe won ti mo lokan ara won wi pe ko si nkan ta won fe se awon le kogoja lo si ipele to kan sugbon e mo pe ninu dj UEFA Champions League ibi to ba pari si ni o ni se pelu ye ti wa gba so awon eko yi na ma ja si oke ki ma ti le gba 3 points la ile tan ba pada na ko ma ti pada jona meji tan se le se mo si le la ma gbo oju lori sisi nkan ba e ma to se pe o ma fe play out nkan mi de to death wa ni wi pe pupo nu agba ballu to wa ninu awon oko yi won ma nfe wa gba ballu lati fi ra won wipe mo se dada Champions League so that agent ti e no gba ti wa fi di January e wa wo omo yi o play dada issue nkan ba e ma wa bo fun emi emi se wo ni wo bi wipe looto iko LSK won se dada ninu qualifier Champions League lati pada wa lati ami ayo meta sodo wa padanu won se dada bo fun emi mo se iko yi ki atensi bi kankan to je pe o ma fe jawe olubori lale oni
0: sude komodo raf ya to wa ninu kan te yin ri si fese won se tori AK atensi lati Greece aye igba kan e ma so ra Panathinaikos e ma soro
1: Olympiacos
0: eye ike ates na ma nje yongba yen Pau Salonika and the likes but o da bi pe owo agbara o ti fe yato ninu idije ohun lenu bi odun melo kan seyin iyato laarin LASK ati team to lati Greece yi tori fun mo mi o pe fun last lati shock Celtic Celtic no gbe won o amo won se o ma se gba league ni Scotland o owo obara ise bara ni o inter sport bi ti country kan na ni won se but full last that's it by water kan gbe lati Austria oko gbe kan na awon countries yi se ri yato nu kan ti darapo so
4: emi bi yato pupo nbe a le fi league to n gba nbe yen ka fi weti to ma nbe to n gba ni orilede Scotland yato wa nbe patapata so ikan temi ko bi pe lex won le gbianjo agbara won ni ax injects won le gbianjo agbara sugbon o yato si awon ikan ti lax ma mule fun do ewe ni lax wa ni asele toni no nkan to ma mule fun won ma lo with confidence pe team yi kere si wa nkan to ko le fa ejakule fun lax ni pe bi yato ba lo fi oju re na won temi je pe bi nkan be o le sele awon small team won mo ma shock on to ba je big team gba mi na to ba iru to sele si ko ya ma ju bi sa bi ma run seyin ngba ti sele sport to wa ka won mo le ngba yin so iru nkan be o le tu fe sele sugbon mi fe pe boya iru nkan be o le fe sele lax emission gbagbon lax n pe pelu nkan ti won mule ni orilede Scotland le fi league ton gba Scotland ka fi ti Greece iya to gidi nde wa nbe pace to je fin gba o wa nbe so mo se tele nkan ti a kikun mi do lapo so pe lax won si ni edge lo yi won so to wa pa water boya draw
0: ari yin pe e se ka gba pa bi ta wa lo sojo ja ka pada de ta ba de ka tesa pẹlu o bata gbara bale 232 fm 94.9 laughter house oke titi premier mokola lubada ambowa eku kale
5: ma wo mi bi mo se feyin
6: mo n gba 32 fm
7: 32 fm 94.9
8: Mami, te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
9: O le mo loju looto.
8: Sugbon lilo Hypo toilet cleaner to ba mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe.
10: Be ni o.

0: won ba lo rayo wa nitori pe olowo lowo won ba ntan po rayo wa nitori dukia to po to ni okan o ti balẹ po rayo wa alafia lo won oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bi dot ti ba po lara ti gbogbo engine ta se dada ba se be to ko se mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan ya ara re o veniton clean sani ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton clean sa atejese maradan bi ko rosin veniton clean sa kiki de gbogi ti o lo tinu la fi se o tu wa ka kiri le taja ogun jake jado le nigeria asi nwa alagbata fun veniton clean sa pe number code demand 0034051533 0034051533 ilese emi won naturalist care lo se veniton clean sa ohun laye tun lo
1: 72 hours with God. Agbara Olorun ma role bile titi ti se yalu ninu aye ori bojipo eyo ninu ipade adura wakati meji le ladori pelu Olorun ni CAC Covenant of Mercy aka majemu anu Olorun tun ma lo baba Prophet Abel Taiwo Ojo baba isoji ori afefe ewo to osu kesan yi ma lagbara pupo akasi ara emi o se otitun Esa 43 verse 19 la kori e latojo Friday ojo kokala si Sunday ojo keta la osu kesan odun yi 11th to 13th September 2026 lojo Friday ati Saturday agun mesan aro ati show ru lagu meji la ru lojo Sunday apade lagu mejo abo aro si meji la osan ati show ru lagu megwale o je ironi witi witi ni mexico kilometer 18 ibadan fe expressway o sengere ibadan ni pile ojo ifonse olorun alaye prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe olorun ma lu atawon ifonse olorun mi oko boss wa lawon asaye ilu ati pile kokan ti o gbi wa wa si pade adua ijanu re nduro di onbe o
2: Oro didu to peleke kilo nsi ore mi eyi ni asiri bi mo se nse adidu onje fun mole bi mi sedap supreme noodles ni o itowo yi yoranti kilo wa nu e adie lo digidi on si ni elo asiri adu to koyoyo ninu sedap supreme noodles be ni o noodles aladun ti wa eyi ta dapo dara dara pelu adie lo digidi o si ni ri adaye ba ti o je kakoko onje je ayo fun idile je ojulowo omo bibi nigeria
3: So you la fin ki gbogbo awon eyan wa ton wa lori ijoko koko ti tun lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
4: eto igbeyawo laye
5: ajowo eduro na jare
6: bi lo sele
5: ki won to so wa po nje oran ti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
3: eh ni tuto
5: ka sa so pe o ti ra won abi
3: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so ni bi ti cdk e wa
6: iwo lo tun je cdk e bayi
3: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
5: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
3: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
5: oluso agunkan e so wa po
3: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwádùn lu agbára ìtànsán-òòrùn. Àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá rà lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
7: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesna Bus Stop àti Àpáta Ẹlẹ́pẹ̀ wa sórí 0707-460-3911.
8: Are you trusting God for a miracle? Do you desire to take your prayer life to another level? Then get ready for an extraordinary encounter in prayer. Welcome to Prayer Republic on Radio with Pastor Adedayo Emmanuel from Prayer Republic Ministries International. This is not just a program, but a divine platform where you will learn how to pray, discover strategic prayers for blessings, breakthrough, and your desired miracles. Join Pastor Adedayo Emmanuel every Wednesdays and Fridays from 9:30 p.m. to 9:45 p.m. Come with your faith. Come ready to pray.
9: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà òkè.
10: Ayé olólùfẹ́ wa kí yín pé ẹ káàbọ̀ látòjọ́ ọjà sórí 32 FM 94.9 Laughter House Premier Hill Makola nílùú Ìbàdàn. Ìròyìn ìdáyàlélẹ̀ Yorùbá náà là ń mú bọ̀ wá fún yín wẹ́rẹ́ ká tó lọ sójú ọjà. Adàn ṣe àtúpalẹ̀ lórí àwọn ìdíje ti UEFA Champions League tó wà ńlẹ̀. Ká má ba àdéhùn pẹnu ká má pẹ̀ lórí ojú kan náà. Ẹ jẹ́ ká tún wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mí pàápàá jùlọ tó ń bọ̀ láàrin kan ti Porto àti ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Man City. Ara nǹkan mí lópin ọ̀sẹ̀ pé Man City ò méjú àwọn kan lọ́kọ́jú ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù bíi Coventry. Mo ṣẹ̀ wá rántí wípé yóò gba ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Porto ní èní. Bọ̀ lójú ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn pàápàá bí

0: M Nigeria PLC ta mo si Lafarge Africa PLC tele o koja ile kiko
1: iwe aso lewe owo ikeko egbona ibusun ko
2: iya mi ire ibusun ti mo su si ni na ti sade ni mo fe o muka
1: o tun na awon na ni jare ba se seto ba won mo wa se ma pada sile iwe won ero ti wi pe omo to pa sonu alaafia o di dodo ko pe gede ninu eko re awon dokita ti e jeri wi pe orun je okan ninu to omode nilo lati jafafa ninu eko won no ibusun muka fun awon akeko la
3: Mooka, adding comfort to life since 1959.

0: mi funra mi tawon e na o si ma testify si pe looto o fa agun se ni
1: e saye saye re
0: laye se ni e mo be to ba ti dojo tuesday bayi gbogbo ojo osegun ta ma nsegun ku ta ma nsegun arun ta ma nsegun ale ba ta ma nsegun airise ta ma nsegun airona ta ma nsegun ota le ota ode ta ma nsegun awon afẹ afẹ ni lojumo fokan fe ni ojo osegun yi kan na la ma nsegun ota la ma reyin odi gbogbo to ba tun ku si olorun ba mi o ba wa te won mole gererere ma gbe wa goke lo gererere so morin ile ja o bai morin ile e mo bi o ti se keke o en si oni kan na ni si ma won to bi o se won e play ru orin bai leti re alaji agba ba wo video rin yi araje agba wa ninu boat kan papa yesi ni won ni ai ni
1: ara mi love you we
0: omo baba jileye ode ade ade kan bayi ti won show fun wa ninu kini film yen na se owe awon mo e lo nre nigba yi awon dun adekola o ti de o won le ti de kamati imo won awon ibrahim tata won ti de won le ti de kamati imo won sha a femi adebayo e ti bere film
1: mama ponita
0: awon mo e lo nre nigba yen ti won jo ninu boat kan bayi pelu alaji agba doctor sikira ide ologbe pelu on foruke intimo money mo ma nso dele ejinle emi o nso nti mi o ba mo
1: sikiru ainde mo de o
0: agbede egbe amo wo daada ninu tele nigba yi la egba ti television si nre ni ah olohun se ba se nbali aye yi lo ni jo let you wo tele nu le yin last ball ni rai ball sonu o ni rai yo le fe wo nkan an mo gbe si ball be lo run ti ra yin lo be ba ji bayi run ti ra awon na lo television mo wa sise lo ball ni bi afise olohun o saanu wa nle baba wo bo won play game igba ti wa gbo radio ati television programs gbe la hasori ati mo pe to ba ti di ale ejo won enze bayi Chinese film ni o buruku jai Friday night ni BCOS ati mo yi pe India film ni awodago kan oru ni aro Saturday ta ba tuji bayi idi wrestle la tuji si ati awon Mickey Mouse kan bayi ton ma nso fun wa ngba ye aye lo anto ba wa na re o aba wa na ko ni mo ni eto yi a ma mu awon kankan wa si ranti wa abe yin na ko awajo wa na ni gbọrin yi jade fantasia
1: ni olo
0: won ogun jimi
1: oni kura ni o je won ni lori
0: abijawara koledowo se ranti te ranti pe koledowo na se album gba yen according to ba se gbọ won lowo itowo to ye ki si ato kan baba lati lo maka baba lo fi ra rinse lo gbegba fuji
1: omo odo wa ba
0: Oledowo

mo san kankan lori ikanni lojo lale ejimo mo lati jiyaju ka mo jaye lo orin lamba sahid osupa lenu jo meta e lan lo mo ta laye re ro de be mo lati jiyaju ka mo jaye lo awa na ko e ni ti mo wa ran ti orisirisi awon kan ta ti pass through 0705000949 so morning yi sai ma pe ni jejo owo alaji kabiru dalaruru ati je o egberun marun naira ti won gbe le tani o support e le ni be ka ni kan mele e le o support e wa lai ka gbe phone mo o bi o ti wa 5000 alaji kabiru dalaruru pe wa lori eto ya ati ina so fun pe ma ba mo ko fe fun yawo mi ko lo fi se betele wa to pada fowo kun na o beta ki mo wule lo fi se betele

0: awon to de mo iru won yin ni card won ni ya time rara rara yo mo ka won lara nusu. Hello.
1: Legile.
0: Yes, ke.
1: Igile mi.
0: Yes, ke.
1: Opo se se to ma gba na, a ma gba du na je bu fe lo nso la to mi adu.
0: Ije bu bere.
1: Igba ji na ko bi jade o la ni lo gba.
0: Nigba wo?
1: Aye de surado.
0: Nigba wo la dugbo wo?
1: Nigba na siri.
0: Eh.
1: Me mo di na lo un gba mo gba mo di na nu aye ke. Oda. O ma se si na ma o un ki la ma sa ba goju. Enaluko.
0: Eh.
1: Odo top n gbara be ni.
0: So wa mori. Ijebu bere so mori.
1: Ah, mo re pa, ta ni oju e, e pe o merin lo se ngba ye. Ta ni balogun. Ohun pato ati malaika.
0: Eh.
1: Wo se ngba ran di ye.
0: Eh, se ba
1: ko ra jopo.
0: Se ba o merin na se.
1: Ida ni face ye, ida ni face ye jade. Ijọba se yi makini e gba wa loju ona Lade Bako. Awon ara be complain social media o lu be pani. Ijọba abile, ijọba apinle, ijọba apapo. Ijọba kokko gbonu yin e ba wa se na. It's our right na e ba wa se na. Se ka se tun ma bebe fun joba nigba te ra won ojuse to e ka se. Senator wo lo represent adugbo yen na e se nkan kan o. Rep wo lo wa nbe lowo lo bayi se ki se mayi lo represent Ido kankan mara won Ido omini ki loruko baba yi na Aderemi Abbas e je ba wa awon ori nta awon ara omi o wo moto awa gan o le nta ni lona be a le lo wo ojo ona yen o da wan la be ku ta sa se lo gbona ido jade a se lo gba na jade si junction kini sakula road gbona be but won ti se dada ko ti se loto route ta wa na ni ta lo mori jare 5k o vi lo wo kan lowo irole irole tuesday mi o ni lati ko ebi wa se na 5b o si se nkan kan 5b o si se nkan kan ba rice 500 ware wa 300 ra spark 200

eje ma da gbere n ba yen oni ya kin yo lo be se ku e te ba ife ja dupe lowo yin gidi gan lati gba te to ti bere eh mo ba ri be te ba gbadun e be le ni ka ti yo lori ofe lati pade agba olorun lola lori eto yi laago be fa sa go meje na ni la se dumare koni suyin koni reyin koni su awa na koni re awa na la se dumare ko le ba da to wan ba ki na ni ojo ni ti wa o e se o

ka lemode o ile ise radio 32 fm lawa ni lu ibadan lori eto ta pe ni aditu ibi la tin da bi edun ta si ro bi owe e ka lesa e ka lema e ka le lomode e ka le lagba.

Njẹ awọn Yoruba ti soro na tan won ni ba ba de bi ise sise la nse tori wi pe ade bi eyin ma ko agba oku ole ni eroko la fe so nipa e lori eto laleyi e je ka lo sawujo awon eye e je lo sawujo awon eye e ma wa pe ka lo sawujo awon eye e je lo sawujo awon eye ori ile tori orisirisi la awon eye na awon eye kan wa to se wi pe ori ile ni won gbe ni won tin lo gbogbo e to poju ninu ojo aye won ori ile won tin jeun ni won bimo si ori ile ni won tin rin won ki saba fo awon loloyin bo npe ni fowl awon eye kan si tun wa to se wi pe awon a ma fo iwon ba die ni won lo lori ile oju orun ori igi ni won ti ma lo e to poju ninu igbesi aye won sugbon ta leyi eja so nipa eya

ẹyẹ kan to je wi pe ori ile ni won ma ngbe iyen ẹyẹ ti awon loyinbo npe ni guinea fowl ẹya won ta ma nsaba ri lapa odo wa nibi ni won npe ni helmeted guinea fowl awo ni yoruba ma npe ẹyẹ awo ni yoruba ma npe won e le lo darapo mo wa lori facebook keri bi awon ẹyẹ bi won se ri atorisirisi itu ti won pa an se afihan e lowo bayi lori facebook ti le se radio 32 fm 949 feyin e 32 fm 949 feyin e helmeted guinea fowl ẹyẹ awo kan eyi to je wi pe won po pupo nile africa papa lorilede nigeria ẹyẹ awo iru ẹyẹ wo ni won pe ni ẹyẹ awo ẹya kokko sapejuwe e die ẹyẹ yi ẹyẹ ile africa ni won po dada nile africa koda lorilede wa nigeria ẹyẹ to po dada ni won ẹyẹ ti won pe ni ẹyẹ awo yato si wi pe ẹyẹ yi wa je ẹyẹ to gbajumo ẹyin e papa ẹyin to gbajumo leyin e na tori o ma ntu si ni lenu tuke ni eran ara e na si ni o dun lobe ẹyẹ ti won pe ni ẹyẹ awo tawon loyinbo npe ni guinea fowl bi iseda tabi irisi adiye lawon awo na ni won ri sugbon awo won ma yato won si fi awon kan die won fi yato si adiye ẹyẹ awo be ba wo ri e kokko ri kini bi ogbe kan to wa lori e bayi o fe dabi akoto tawon lokada ti won ma nde sori ja gba po un na ni apoto lori ti e na o si ni orisirisi iwulo basiko ba to a ma de apa be be ba wo ẹyẹ awo yi daada awo wo lo wa lara o bi awo ko farajo dudu ko farajo awo lele tabi adapo awo lele ati dudu o wa ni awon to funfun ni gbogbo are ohun le fi tete mo wipe eye awo ni pelu akoto to dabi ogbe eyi to wa lori e awon eye yi si ni yi bi irun se po to ni gbogbo ara won be ba wori won ki saba ni irun ki si irun lori won orisirisi awo le si le ba lori won eyi n toka si iru ipo ti awon eye ti won wa nigba mi be ba wori e e le ri bi awo pupa igba mi o le dabi awo blue to ma nwa lori won atako atabo gege mo ye so saju eye yi ki se ye oju orun tabe ye to ma nba tente lori gigiga fiofio bi awon eye asa taba awon eye idi eye awo awon ni ti won ori ile ni iseda awon lo ba mu ori ile ni won ti rin won si ni ese meji eyi to je wi pe o duro nle daada won ma n duro tikanra ni apa awon mejeji bagebage iye lo kunu e ori won nikan so ni o si iye ese won mejeji ti mo wi o lewura nle o si lagbara daada ohun ni won fi rin lati ibikan si ibikan lati ibikan si ibikan won ki saba fo ki se wi pe won o le fo bi nkan ba sele to nilo ki won o fo to je wi pe fifo n lo le ko won yonu ewu na won ma n fo sugbon won ki se eye to kundun lati ma fo ori ile gan ohun ni iseda won loro mo ti won ti ma n lo e to poju lojo aye won be ba ri ako ati abo eye awo ki saba si iyato kan te le fi da won mo tori wi pe won ma n jora won gan o ma n soro pupo ohun nikan so papa awon ti won ba nsin won ni won fi ma ntete da won mo wi pe akolele abolele bi won ba dun boya won ke tabi won pariwo sugbon yato si eleyi be ba wo won irisi won o ma nsoro pupo lati da ko mo yato si abo be ba ti ri adiyele e da akoko mo yato si abo sugbon awon eyawo o ma nsoro die lati da won mo awon eye yi ki se eye to ma nda nikan je o ta ba yowo wi pe eyi ti won ba nsin to si je o nikan so ni won nsin ninu ile sugbon be ba ri won ninu igbo won feran lati ma wa papo

Koda, won le je akeke, won ma npa akeke je scorpion. Won ba ri ejo ti o tobi ju iwon ara won lo. Se mo wi pe Yoruba ni iwon iku ohun ni won te. Won le pa ejo ki won o si je. Eleyi to tumo si wi pe won ma je eran. Won le je awon tawi. Won le je ekolo na. Won ba ri ekolo to po, won le je ekolo. Won tun ma je awon eso. Won ma je awon irugbin. Won ma je orisirisi kokoro ati be be lo. Lopolopo gba, won wa feran, won kundun e. Ki won ma po ara won mo iyepe. Won ma lo eleyi lati fi fo iye won, lati fi fo mo bo ba ri irupe. Won ma po ara won mo. Awon eranko kan wa to je wipe inu ere la won feran lati ma yira won mo. Bo ba ri omi to darogun ti ere wa nbe, won a bere si ni yira won mo nu e. Ṣugbọn awon iyawo iyepe la won feran lati ma po ara won mo. Eja wa so nipa bawon eye bi won se nbara won se yunkin yunkin bi won se nbara won sere oge bi won se nbimo awon iyawo ibalopo won na ma nfe dabi ta won adiye o ma nfe dabi ta adiye ṣugbọn awon tun won wa ninu igbo asiko ojo lasiko ti ojo ba nro dada to nje si po lopo yanturu ti won o ni ma lalasi onje asiko yi ni won ma nyeyin ni won ma bimo si papa lasiko ti awon kokoro to ba po gan se mo pe lasiko ojo orisirisi kokoro ni won ma njade iru asiko yi awon iyawo won ma feran lati yeyin lati bimo si asiko bayi won ki fe bimo tabi yeyin sasiko ogbele tabasiko ti oda onje to da ara won kan mi ti mo wa fe ka tumo nipa won papa won abo ni wi pe ite ti won ma nse ite won sibi to ha ibi to se palapala ti awon eranko to npa won je oni tete mo wi pe ite won wa nbe ibe ni won ma nse ite won si lasiko ti won ba ti fe bere si ni yeyin o so won o ṣọwọn kẹ tori eyawo te kan ma dede ri ite ni ibi ti abo si afi awon to je wi pe ko si bomi ti won tun le yeyin si yato sibe boya ko si bi to se palapala ti won le toju ite won ateyin won si bi o ba ti si won ayeyin sibi ti won ba ti ri ṣugbọn awon to ba n gbe ninu igbo nibi to di daada ni won ma n saba fe se ite si lati yeyin leyin asepo si ni abo ma n ye to bi eyin mejo si eyin meedogun ni ibimo ekan won ma n ye to bi eyin mejo si eyin meedogun bo tile je wipe ki isojo kan ni won ma n ye gbogbo e amo ti won ba ye eyin kan te mu eyin kuro nbe te lo toju e te fi pamo bo ba de be ti won re eyin ti won ye yi won a tun ye mi te ba tun mu te tun mu kuro nbe won a tun ye mi ton ba pada de ti won o ba awon ti won sin eyawo won ma lo ogbon ati ete lati mu ki awon eye yi ki won ye ju iye to ye ki won ye lo bo ba ti ye won ma koku nbe won ma lo fi pamo ba won ba de be won le ro wi pe abi mi o yeyin ni o yeyin ni isin yi abi mi o ye ni won tun ye mi bi won se nse bayi eyi ma nje ki eyin ti won ma ye ko po ju iye ti won ma ye gan gan lo awon to wa ninu igbo won ki ye ju bi eyin mejo si meedogun lo sugba awon ti won sin awon ti won ba nsin ninu ile tabi ti won nsin fun tita awon ma ye yin gan o awon eya mi ile ye to bi eyin toto 80 laarin odun kan 80 ti mo wa so ki se ni bimo ekan o ni bi odindi odun kan be ba ri awon iyawo ti won wa ninu igbo awon abo ti won jo nje papo nigba mi won ma ye eyin won papo soju kan won le darapo ki won ma ye eyin soju kan na baba wa ye yin soju kan na eleyi wa o ye yin sibe abo ton wa o ye yin sibe eleyi wa laton o ye yin sibe ninu awon abo ti won jo wa loju agbo kan na enikan ninu won abo kan lo ma wa sabale eyin ohun lori ki se wipe gbogbo won ni won jo sabale papo abo kan yo wa sabale eyin na lori eyin won si niyi e le fi we eyin adiye eyin ti won o ma nle ju eyin adiye lo bi eyin adiye se le jabo to ma fo yanga yanga
ẹyin ti won le jabo ko ma fo yan ga yan ga be tori wi pe ẹyin ti won o ma nle epo to wa leyin e o yi o si le ju ti awon adiye lo awon eyawo o ma nto bi o ma nto bi ojo 24 26 days si ojo 28 days ti won ba yeyin ko to de wi pe ẹyin na o di omo o ma nto bi ojo 26 si ojo 28 26 to 28 days ti won fi ma saba lori eyin ti won ba ye logun ti won ba si ti bi awon omo won ti won ba ti bi won ta awon omo yi ti jade ninu eyin ni won ti le rin ni won ti le se bi awon agba bi won se nse yato si wi pe eyin awo o je eyin kan to le eyin awo ma dun ni jije o oluwa o bi awo fun re o se dun to da ni jije to si n sara lore be leyin e na e ma ropolopo awon eyan boye n wo moto lo e wa nu oko e ma ra won ti won ta eyin awo won le din meta meta merin merin o si ma won ju eyin adiye lo eyin awo o ma ndun ni jije o dun awo fun re na o si dun o sara lore gege bi eyin e owo to pe oun ni sisin eyin awo be ba ra won ti won mo nipa e owo to pe daada ni tori wi pe opolopo awon ti won ma nsin eyin awo lo je wi pe won ki short eyin awo o dun lati sin sugbon o soro sin idi ni wi pe iwa ki fo ni wale be ba ra won ti won sin won won gbodo ma boju to won won gbodo se ibi ti won ma wa fun won be ba nsin eyin awo te kan file ko ma rin lo bi to ba hun o le pada sinu gbo oun ni mo se so wi pe iwa ki fi oni wale lara iwulo eyin awo yato si wi pe won se je eyin won se je yato si wi pe won ma n je ka mo bi ewu ba n bo ti won ma n pariwo ara iwulo won tun ni wi pe awon iye to wa lara iye awo o wulo pupo fun orisirisi eso awon iye to wa lara won won ma n ta tori awon aseso won ma n lo lati se orisirisi eso ati orisirisi awon nkan eyi to joju ni gbese eyi ni mo mu wa lori eto lale yi eye ti yo ba n pe ni eye awo tawon loyinbo ti won pe ni guinea fowl.

0: Aja wi loro ti opo daje legbara agbomomo ta wi loro ti opo dabu mole jimu jimu jimu asure titu ni sure koja ile arin bere oni sun se ba ona mo gba won wi ma oga direba mo si se ilodi si nothing dari oko loju opopo bi o ba eti ni oko ja lo ajo ti moju to ibowo fun ofin ohun ibofinro ni ipinle oyo oyo state rule of law Enforcement Authority ni nketata o ina lo fin ko meni oda mo gba won we ma mo si jana tin dari oko loju opopo emi ola aro ipinle oyo ni baje o
1: ni o ma ni koja ile
2: yi la fin ki gbogbo awon eyan wa ton wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
3: eto igbeyawo laye
4: ejowo eduro na jare
5: ah ilo sele
4: ki won to so wa po nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise le wa ma fowo ofoso nle ni 2026
2: eh ni tuto
4: ka cha so pe o ti re won abi
2: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so nibi ti cdk e wa
6: iwo lo tun je cdk bayi
2: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
4: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
2: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
4: oluso agutan e so wa po
2: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣàn ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bára lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
7: Ọ́fíìsì wa wà ní Mokola Road ní Vesinary Bus Stop àti Àpáta ẹ lè pè wá sórí 0707 460 3911.
8: Lo rayo wa nitori po lowo lowo ti won ba ntan po rayo wa nitori duke a to po to ni okan ti balẹ po rayo wa alafia lo gun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fin se ni bi dot ti ba po lara ti gbogbo engine ta se dada ba se be to ko se mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan ya ara re o veniton clean sani ko semu agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton clean sa atege Maradan bi korosin Veniton cleanser kiki de gbogi ti o lo tinu la fi se o tu wa ka kiri le taja ogun da ke jado le Nigeria asin wa lagbata fun Veniton cleanser pe number code demand 0034051533 0034051533 ilese emi won natural skin care lo se Veniton cleanser ohun laye tun lo
9: Francis, mo gba pe o tun ti open store mi se oja lesi loye. Iru ogbon wo lo nda si? Emi o ruwo taja.
10: Ile ifowopamọ alasiri Gumi Microfinance Bank ni alasiri mi. Pẹlu awọn eto iyawo won.
11: Bi Better Money.
10: Osu kan ti osu mejila ni o fi da owo ti o ba ya pada.
11: Pẹlu ida meta bo 3.5%
10: lo osu. Eke tun wa fawon olokowo nlanla ati olokowo kekeke.
11: SME loan ni e.
10: Osu mejila lo fi da pada.
11: Salary advance loan
10: fun gbogbo osise ijoba ati osi aladani.
11: Osu mejila gbako ni won fi da pada.
10: Pẹlu ida meta abi ida meta bo 3% si 3.5% percent anfani ati ma se ile ori owo re tun wa bo ba ro gugu ipapo yen interest waiver tabi overdraft osu kan tabi osu meta ni o fi da owo ti o ba ya pada pelu ida meta atabo 3.5% owo to ba ya laarin wakati 48 hours owo to fe ya yo ti jade
11: wa laye lekun re 0707 313 5538
10: whatsapp 0908 796 6284
11: website
10: www.groomingmfb.com
11: olu le se won wa ni 160
10: ojo you high road olorun bus stop ojo ibadan
11: adeun ati ilara n tele wa
12: enjoy special moments with your friends and family at the Indomie Palooza. A day filled with fun, games, great food, music, and special appearances from your favorite celebrity. Come make memories, have fun, and taste Indomie your way. In Ibadan on the 26th of September, Ibadan Stadium, Liberty Ring Road at Amasinba. Register now at indomie.ng.
13: Good for you.
14: 72 hours with God. Agbara Olorun ma role bile titi se yalu ninu aye onibojipo eyo ninu ipade adura wakati 72 pelu Olorun ni CAC Covenant of Mercy aka majemu anu Olorun tun ma lo baba Prophet Abel Taiwo Ojo baba isoji ori afefe ewo to osun kesan yi ma lagbara pupo akasiara emi o se otitun Esa 43 verse 19 la korie latojo Friday ojo kokala si Sunday ojo keta la osun kesan odun yi 11th to 13th September 2026 lojo Friday ati Saturday agumesan aro meta lọsan ati showru lago meji lauru lojo sunday apade lago mejo abo aro si meji lọsan ati showru lago mego ale o je roni wete wete ni mexica kilometer 18 ibadan ife expressway o sengere ibadan ni pile ojo ifon se olorun alaye prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe olorun ma lu atawon ifon se olorun mi oko boss wa lawon asaye ilu ati ipile kokan ti o gbe wa wa si pade adua ijanu re nduro di onbe o
5: Jiri ewo ikoni aderinposonu biwe ba nbe nibi kan eyin lotosi 32 FM 94.9 awada baba awada

0: 0306-0069 tabi 0805-551-4020 Vafac International Healing Center Elimari lo fun wa se
1: Vafac International Healing Center ti baba falere ifagbero je aludasire re ile ise Vafac International ogun kan arun kan ni ko si an fi ogun kan wo igba arun lodo won leto leto ti yangan to mo ton ti lana kose mo se to moyan lori to si bagba mu ona ni won lo won ti wa lenu ise an lo ewe ati egbo kekoju awon arun lolokan ojo kan ojo ti pe ona ti jin ogbo ri won ko oba mi edumare lo fun won se aruwo lo nba ofira to wa di wa woro ko fi sada to ba fi o sile loni ti yo tun bi owo lola o wa di foni ku folande bi on ba pe ke ti ese lebogan agbara olorun ka ni Vafac International Healing Center egbo o e dan toju ni olorun lo luwosan logo olorun o ni guro re mo ko sarun ti ko gbogun tori ko si nkan ti agbara olorun oka eyi wo je ton yo lenu lagbara gege bi arun o na loju tu wa fun ni lane wi ati ego ton ti ma ijinle ero igbalode e ti won se amulo fun aye wa re ni idakole kokoro ni eje kaka de kadake ka mo gboriyun farun lori afefe to ba si je pe oju ogbe eyi to je wi pe o koko jina ni agbara olorun ka olorun ti lo han fun awon asiyori lori imojuto arun lolokan ojo kan ani olorun lo nse o kan fi won se sababi ni nipa se lilu ewi ati ego bomi kin pa won larun tu mi lasiri ki fi o sile larun je beyen ba wa dake tarare o bo dake o aisan to nse iko ni yo gbe mi re kan si won ni Vafac International Healing Center loni gbogbo koko janjan midi midi eyi ti ara fe lati ma je gbogbo re lo nsodo si oju kan to si sadare gun bi omi ere si agwara eyi to wa nfa sababi awon arun kan abomi ta fokan si sugbon sa o beyan ba ti gbe igbese mojuto ara re o ti bo lowo arun gbogbo eja ranti pe olorun lo nwosan eda kan toju ni ni Vafac International Healing Center ewi ati gba won baba nla wa won ko si ohun o yanju e kan si won ni Vafac International Healing Center eyi to wa ni ogbere gangan si orita merin ni Ibadan bo ba je wi pe opopona Eko si Ibadan leyin tin bo ni e so kale ni abe bridge olorun sogo e so fun olokada te ba ri nbe be ba ngbo ko bo yo si waju yin eni pe n lo si ile baba falere ifagbero logbere gangan si orita merin ni Ibadan to ba si je ore meji leyin tin bo ni e so kale lore meji e gbe okada eyi ti o n lo si ogbere gangan si ni orita merin enipele baba fagbero le n lo Vafac International edehun e si le pe won sori ero ibanisoro yi 0803-346-0069 tabi 0805-551-402 egbo o awon kan toju ni o Olorun gangan lo ni wosan aisan ni se mi eyin na ni saisan
0: ayo se dani kan gbe itakun lo se dani kan fa Vafac International Healing Center ibi ti won ti fila ni wi ategbo ati igbesi awon baba nla wa wo oju sawon isoro to nbe da fira sauta awon lolokan ojo kan tin dani lagbale on ta ba mo se bi idan lori eledo an fun won se egan ni e o ti tonu ododo wa baba falere ifagbero agbe fawo bi ewu alase atuludari Vafac International Healing Center fi si se won ni o bi tagbe ile aye ni parere ka gbe duniyan je yan atata tetere ko iwo pẹlu awọn deledumare ti lo wọn fun bọlọwọ koko janjan bi wọn ṣe ma fi ohun to ru ọ loju bilẹ lere.

ebi ma so kini kan ni o so se bi pe awon ti won o ni rogbo won le won ti won o ni mo na gbe won awon ni mo gbo eto ewon ojo le tori pe e ma lo won fe eto ewon ojo le boya le ti won mo daran be ni ewon ojo le ko se dagbo tori pe inti mo mo yan dogbe won oro te yan dati gbe dogbe won la mo mu wa lo so se e mo pe won ni oriye ni mogun ta se lo po elomi wa to pe ko ni dara ko ni se jo kan bare lo gbe won ni awon irun gan lo wa poju e ba dogbe won lo tun lo si won so bi pe ah e won ti lo ku lojojumo o su joba gan a ni dara o e je ki kaluku wa ko kiesi awon omo re to ba se pe bile yi ni nitori ma mu fonu mi tin pe awon ti mo nife si bi omo bi ebi bi ara bi ore pe oya si radio re si 94.9 32 fm fo to gbo isile gbanko gbi to so awon kan di elewon ka mo fi se kini ka ikogbon ni o ah lale yi ere dai lagara pa pa pa la se tori ari ojo bo so lokun

0: tiye ba ni eyan lo la lesin o ya ti da pada ni o pe emi ah lo la lesin lesin wo e ma se abruka mi ni o e da ko turo olohun e ni ka mo eyan gbo ke ma pare pe idi to se n gboro ture o ge ya ma di mo beta bi ke ma bi mata ala bita hello egbe wo soke egbe wo soke
1: e ka le ko le ko se
0: oruko ya ni be ti soro
1: eni to ta ba se lata gogo jo mi eni to ta mo fun shamu na
0: ah dandan ni wo se ba mo se ba mo bo odara lowo na wa mo wona
1: lo je jija la ma se ni be
0: ojo lo la lesi
1: lo je jija ma se ni be
0: o ti ye mi o ti ye mi e se mo dupe o e ti o ma se wa so ewo ojo le e da mi mo je nta so ewo bo ra gba yo lo ba pe ewo ojo le o ti e sumo rara ni ki lo le se nu le re amo lo gbe ewu nu bo je agowo wu fu en tori o fe se pelu ago ni hello
1: e kale o
0: oruko yan ti be ti soro
1: adiga ni o lati moleke
0: e da situ
1: ah seri pe oro ni e ke se eyan re kan e ran ku lasan lasan aye atorun ni eyan bi ma ko to ma to ma bibi inu e
0: o ti ta betala lo ti ta
1: toro re pe de
0: owo ina ni
1: awon mo ohun to wa ta re boya won na ni o si wa gbe yanu lara re to lo re ta olo ori awon mo go ni jobo nbe
0: ah ni oda o ti da ba o owo ini o ko lo sa do wa ni owo ini o ah so this is not your lowo mo le ba jale yo ta ba jale lo ti mu ipada do ori mo so pe ah idi target ti mo si rem ti get here ndi ri owo ndi ge mo so owo to na a fi pa to le pe wa pada do yo to ah eh en yo ma so pe wo ojo le oni mi ma je nero ewo ojo le e di amọ gbọ radio kasi mo ko gbọn eh oga hello
1: e kale o
0: oruko yin ati be ti soro
1: abide mi suleiman ni lato mi yale
0: agobesa mo gregela wa bayi ezule
1: be o wa da ko yin mo ta omo bibi le ba ti pe tori e ti gbalẹ oro to su mesan ko ro pe push ona mo so wa nbe ori ta ti fe mu ni bayi je ma se wa gila
0: ami Pus. E wo ni ja pus. Pus. E wo jale o. Nigba ti nbi omo ti mo ko bi, ibi na npe je pe pus. E wo fe mi na. E da mi mo je nta so e wo. Pus. Me yo ba de bi mo ri, e ba se ga to le ri. E wo jale. E da mi mo. E wa ba lo ata omo, ko lo ma ta omo. Omo ta, po si bi ta, awon ti ora ti ready. O gbe bo o ba nbo si taba iporo a ba gbenu o so fo o ti wa le o e mo bi pe won ta raja te wa ni bonija o ti wa le o kemi mo se waso e omo nu e ri bayi ti yato e ri ka gbo wo wo o so na fi o le ri omo nisin in terms of wa nu so na to fi le ri omo bo ba fe bi meji be ta po le kan na obi wa lo woman o wa di beta le kan o ri o ka di beta ye ta ni ba lo fe merin gba mi o ri abuja mo yen wa to pe omo woman ti and the end is by o ti di ba merin ba beta ba ba beta lokan ba ba bi di omo ya pa gigesi hello
2: baba
0: e ka le oruko ya de be ti soro
2: Mr. Yomi Latalakia.
0: Hey, that is too.
2: Baba, Sherry, any two bats who are too lady yoka. You pioneer. Since you listen, you darling. I lady yoka, ne, pulling you, see, loon you, shumessa. Inu, ja, inu, mira. You upari or come there to do, mommy. All along, feel wrong, long, and what won't you see?
0: America.
2: And what will be too big or wrong, long? It will be too big.
0: Oga
2: eja ko awon omo wa oni telorun ka awon omo wa ni telorun eja ko awon omo wa ko mo dojuti wa lojo ola ele mo ti dojuti ebi
0: aberi
2: a je yalaye yo tun je lorun
0: la ilaha illallah
2: gbogbo ri awon omo to nta nta kuta so omo tan fi won se ko mo ko ti eran owo na ko du mi mo boye gbo ta awon kan na awon olokada kan fo kini mo yan lori number 25 million no account won
0: ah I go you hey
2: yeah ton fo won ba ti do kada du won ba do ibi to jina ni won ba won ba ni kan gbe awon lo won ba ti gbe won de won ba fo ogbongbo mo won lori
0: tori owo ni
2: 25 million no account
0: tori owo
2: won ti ba 25 million eh ni baba won ba 25 million no account won rerere
0: ah
2: bi oro te so te ni en banjale o lo won fe meet target ke meet e ke meet e
0: ni we pa won
2: 25 million 25 million na banu account eh ko learn lesson ko lo je wa
0: o tun won ko lo learn lesson hey what he was ko lo learn lesson e je mo se abala ti o be yin ko lo je wa o tun e je mo se abala ti o be yin to ta ni ba ka lu gba e to re

0: So, baba mi, ewe nje adegoroye ege adubi agbefa gori ite, otun olua wo general fun gbogbo ile Ibadan. Mama, ton kenye kabo lo ne.
1: Ese olo tu. Ajinde aroma je o.
0: Mi ase edumare.
2: Adegoroye ege adubi agbefa gori ite loruko temi. Oloye, otun olua wo general fun gbogbo ti butoro ile Ibadan lapapo. Magaji ile oluoji of Oje Ibadan land. Ero bani soro mene 080-332-60141 tabi 082-53-45-9223.
0: Gege bi ati mba abo ti awon eya si nso ti won nso lotun ti won nso lo si en to soju me pato ti mo le fe fidi e mule oloja meji won wa ni egbe ara won enikan ta enikeji osita iru oja won na papo mara won sugbon bi an ba ti nbo odo enikan won ko ya koda ija ma waye laarin ara won pe to o ti lo se nkan ni o nkan wa wi pe a ko si ri be kadara kaluku ototo ni se a so pe en tin town kadare ni en ti osita na awali pe kadare ni abi bo nse yan wale aye nu abi yo percent ni en le mi ni ki nbere lo yin o
2: ese olotu kaluku lo ti mu iseda re wa si ile aye latode orun kadara taye ko papo mo ti kendi tori e la fi so pe ni inu odu fa ko kan gbogbo tin je isoro teyan ba ni suru to ba lo ba babalawo to ba da ifa odu fa to ba gbe jade ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abayo babalawo tu fun o yo si se tutu re fun o loju odu fa to ba jade fun o eje ka wo odu fa iji ogbe
3: ifa ni osan ponpon oluku oyin si osai were ni talaka kakale adifa fun awon agbagba mererin tin ti kole orun bo wa sile aye isu lo nlo ga agbado lo nlegbon ere lo nlagba gbogbo won omi dakeregede omi ofohun ewi fun won ni ko awi si omi lagba omi ni saaju re ewi fun won ni doromi awise omi lagba omi ni saaju re

0: Olorun fẹ nikan se je nikan lo o otun oluwawo le badan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbe fagori ne omo dido wa mo gun mo te onisu loniya ke yo ma se se ni ko ma je nbi eliri oja tegbe re nta ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo rere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma balode ewe nje adu bi otun oluwawo le badan ni baba sele loju ona oje nbadan lati oje eleni egun okada baba sele oju sos ni ati sokale e ti ri akomo na won gbagada gbagada ewe
1: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi. 32 FM ti wà ókè.

0: FM 94.9.
1: Laughter House. Orioke Tete Premier. Mokola Ibadan.
2: My name is Taiwo Ajayi Laiset. 32 FM 94.9. Keep listening.
3: Show me your 32.
4: Ibadan.
5: Mo sa ide bi be de omo ya mi kan ni.
4: Emi na wa le ki change ka yo se lo.
5: Ah mo goda o mo pe ti o ni moto le wo be yen ni. Moto kan fe yan kan ni.
4: Okay, eyin de ni ka ni.
5: Eh now.
4: Ah aye mo ni ka o.
5: Ah ko ni tumo.
4: Se ba na waju be lo lo.
5: Eh o na waju na ni mo nlo.
4: Job mi waju.
5: O ya wole.
4: O ya na.

pa ji le ru awa yi ari kini yo ni ka ba ti gbo se ti ni agaga keyan ti wa ni stage yen wi pe anise I just don't have it. Kaye yin

a mọ wi pa awọn kan wa to se pe won ni ite lorun o won ni ite lorun bo tin wule o mo ko si bi oko se fi ori se fi orun se won ki appreciate your call and I will be talking randomly this evening this night I will be talking randomly in marriage laarin itoko ti yawo awọn kan wa awọn obirin kan wa to se pe they don't know how to appreciate their husband iru won be yen ton ba pada kuro nle oko ton ba lo ndagbe ton dasun ton daji ewo in ton ma npada da life won ma npada useless ni because nigba to wa nile oko to kan se fun ton fori se ton forun se to de tun se kini oh se what oh appreciate it okunrin to appreciate la koko oh appreciate le keji oh appreciate le oketa oh appreciate lati odun te ti jo rin wa to tin sabi amo fun o sabi amo fun o sabi amo fun you can't even appreciate that person you are in a mess fun are lo put are in a mess koda ibi to le de gan ki ba li e ba be lajo se potan o se gege bi obirin o ye ko ma so wi pe ba le mi e se e wo pe nbo to lusu ja wa si lale e be ni ba le mi e se ki mi tun le wa ne Baba dupe ori ana a ri mi igba ne o se yen gan ojo mi to ba tun bere fun a ma wo wi pe ah so mo ti mo te se fun to se po te tun ki mi po se o se yen thank you say there are some statements some words ninu marriage to ma make marriage survive eni pe kin jawo nkan meji kan wa to se wi pe o ma survive wa ninu marriage life survivor wa ne we can't do without it ta ba ti wa lacking kan meji yen wallahi o ti tan elemi tori nkan meji yen tori nkan meji yen ile elomi ti di single mother for life gbere o di gbere o dare na ko o dare na ko olorun ko ba ngbo nkan meji yen only thank you o se bale mi e se thank you appreciation ikeji only sorry ma binu charity iyawo ba ti lucky lati so wi pe lati kunle so wi pe e ma binu ti ni problem ninu marriage ye okunrin fe ni to ma ma ke awon to as in o se ma binu ko ye ko won e iwo na le dogbon lo stronger emi bi mo so e ma lo stronger pe lo ko mi like I will be like ate ma kon fa na like ma te ko so mind me the end of everything ma binu o ti ye yin that is how it works mama ni gberaga mama duro ni duro wi pe kini ti o baba mi pari jami ni pari wo mi ni pe mi ni ba soro bo se lo lataro yen bo se lo yen na lo se ma de mi ni pe ko si wahala e ba won to ma be pe ma pe se ba wa yi awa avi bi cctv loving work aro so ale ni emi le pe temi to eme wa kile to su olorun ba ngbo eme 50 times mo le pe ni soju o ba ti le ma pe oko e lojumo pe o lo si bi ise lataaro ko to pada sile o pe to eme ta eme rin lati check e pe baby are you okay bawo ni bi ise my dear mommy nkan mi nbembe Olorun a je ke last ninu ile yen rara o ki se wi pe boya pe mo fi soro kan abi nkan kan abi ke mo fi ba yin je rara seri awon nkan kan wa to se pe quality kan wa lara wa obirin koda ka ma ni wa agbodo ko ta ba tin lo ile oko seri ile oko ton se wa yen ni ile oko institution yen school yen won toju iwa sibe o iwa te ba ti ni ninu ile yin ton ti ko yin ni ile leyin ma se kini le ma try lati tete mu e ma mu lo

yin debe kin ja yin sibe ni gbogbo n ta nso lataaro ti temi ni wi pe ka se kini ka mo lo ka de lo change olorun ba ngba seri level to a wa nsin ni wi pe keyan ronu ewo ka de gbo ka de maintain ni e kinu le gbogbo wa de le se kini ko le duro sibe ko ka le maintain stizi wa so if you are a man te se right thing ninu marriage e wo bi ha Sherry, one thing you think, I should come back to shake a ko ye wa. Gbogbo wa patapata ni sura wa jo nsise fun ra wa gege bi oko ati yawo. Sura yawo e sise fun eni ti o ba sise fun e o ni lowo lowo ti wa fi lo fe yawo ki. Ara won to se pe won fe ra won to de pe at the end of the day won le ko owo jo. Ki se wi pe boya pe mo ni sura won na o sise fun ra won but lo ma gbadura ti ko to fe yawo orisirisi nkan lo nsele labi orun elomi ani pe kini ki loju o ti ri wo bi oju ma nri to mewa sugbon toju ti e ba ri nkan toju ti e ba ri to ba je ara e ninu marriage olorun ba nti wa ti bare oni get

0: Hello, Ekaleo. Hello, Etiwale. Hello, Ekale Etiwale. Hello. Hello, Ekaleo. Ekale, sir. Yes, sir. Error, sir. Ami, ami, Jesu.
1: Ah, eko tuna, angwa de tu yi.
0: Eshe goni, sa.
1: Ya, u komi ni Raji, sa, iti la fi Ulumilu, district.
0: Ok.
1: Ah, mu gbadu program yi le tu.
0: Eshe goni, yo.
1: Net pa, wan, ba, pa, to je wipe, wan, ki moju ta wan, mwan.
0: Hmm.
1: Si. Inkan bembe.
0: Hmm.
1: Wala ojo waju o le fun baba ti o ba tojo omo
0: hm
1: e ma mo en ba so lo ba ise owo ni mo se
0: hm
1: mo tin gbiyanju bi ma se gada owo school awon omo mi mo ti wa ni because mo wa san wo yan pa mo si deje
0: se
1: ko lo da kuko sa nu wa ko mo bi ti wa
0: ami ami ami
1: awa ni si ibi da ti to awa ibi ti won ti value ni.
0: Hmm.
1: Wa wo tun bo awon mo ta wa tun bi o tun bo mo ba lo e a gboro mo ba lo e
0: hmm
1: pela awon mo
0: hmm
1: mo gboro kan we as ko ta wa yi awa yi gan to ba ye pe a ba ni nkan ta mo ko le bayi ni ko ba tun affect gan ninu life lo lo bayi
0: hmm
1: ki o sa ma du pe fo lo
0: alhamdulillah
1: o se koko kan yo toju omo o mo gba gbogbo wa ninu eji Olorun oba yin sanu gbogbo wa.
0: Ami ami ami ami.
1: Ara nu balaka.
0: Ami ami e se gan ni.
1: E se gan ku to.
0: E se gan ni. Isa. Isa. E se o, e se o.
2: Coming from the show. Family home right now. My feelings.
0: Hello.
3: Hello. Ekale o.
0: Ekale sa.
3: E ku to.
0: Yes sir.
3: I'm glad to hear what you call a letter to order.
0: Is she gone, sir?
3: I think you do Murita Lady, Miss Monsovati.
0: Ah, is she gone, sir?
3: Go a quarrel, thank you, or to be a call and beg you.
0: Hm.
3: Oh, for me, I feel the
0: name. Hm, she, sir.
3: Along with me, Palaka.
0: I'm me, I'm
3: Miss. I'm
0: Miss. I'm Miss. I'm Miss. I'm
3: Miss. I'm Miss. I'm Miss. I'm Miss. I'm Miss. I'm Miss. I'm Miss.
0: Hmm.
3: Ito ba jeti kaluku.
0: Ko ni kaluku
3: wa shato sele ye.
0: Hmm.
3: Ri lowo gugu, lowo awa mejeje.
0: Lowo
3: wa o le ni lowo aleje di e.
0: Be ni, be ni.
3: Awa mejeje.
0: Be ni.
3: So, Olorun wa ko wa mo se.
0: Ami, ami, ami, ami.
3: E se to.
0: Yes sir.
3: Ba ba e to bo.
0: E se gan ni sir.
3: Eh.
0: E se sir. Yes sir. Yes sir.

0: Hello, mommy.
1: Hello.
0: Ekalema.
1: Mommy, ekujo meta ma.
0: Ekalema, boni.
1: Yes, ma. Ewo, adupe ma. Inu mi du lati gbohun yin.
0: Gbo mo tun fun yin ni ase ati agbara oye ete si waju.
1: Ami Jesu Christi.
0: Omi agbara.
1: Ami Jesu.
0: Ati agbara oro oye gba.
1: Ami Jesu, Ami Jesu.
0: Loko.
1: Ami Jesu.
0: Loruko Jesu baba oni pofa.
1: Ami Jesu Christi. Ami Jesu.
0: Eh mam.
1: Ami Jesu.
0: Ile ise yin ko ta.
1: Ami.
0: Loruko gbogbo awon te jo nsise nibe loruko Jesu wa ni gbofa.
1: Ami Jesu.
0: Ibi omi se mo ko de daru loruko Jesu.
1: Ami Jesu.
0: Awon o Jesu.
1: Ami Jesu. E se gan ni ma.
0: Mi raye wole ni.
1: Ami.
0: Boro te
1: be ni.
0: Oro ilu ara fun awon okunrin ati obinrin. Ti e robinrin ti o ba ti e ma panle. O loose many. I'm now 66 years.
1: Wow.
0: In marriage 46 years. Until and you are 1 month, you only endure it. I mean, you sell and you know, delay until you to say the fact. Oh, when you talk about you to call. Job, I need or your first wife, only need you.
1: Benny.
0: But you appreciate your work or come. You can't. That brand is tiny. You pada lose your duale. Your name, Pelu, and Wayne. Tori ijele oloko meje alaya meji alaya merin ni le sugban o si bi okunrin se le se to ti o ba ti le endure pelu yawo e ti o si le teri ba fun yawo pe e jo ma binu e dakun yo pe
1: nkan buruko
0: ti ta ba ya o di e to le okan ri pe ohun gbadun nta ni yo pada le awon invitation to ma nwa nbe ni pe to ba doju ale o ma sele si won. Omo to toju yawo to toju ki lo fe de ba loju ale. O si nta fe de ba to ba le ya yen tabo ba sogun ni koku ko fe yawo mi o pada pa yawo keji na to fe yin. To ba le pa first wife to ni tori ntin se fun o sa fe ri no life re o pada para re sugba awon eda kan be ti o titi gege bi nte so. Atokunrin o titi o obirin ti ba nsit oko e tabo nsogun ni pe ko le gbo to hun tabi ko le mu mole tabi ko le so dederin o nso aye awon omo e
1: olorun ba ngbo
0: o nso aye awon omo e mole loju ale
1: olorun
0: ko da owo nta o se nti o se nta ngbo ba ya ile no lele owo ya
1: kan o lo ma ya keyin
0: o se ri niyan ogbon si oye si fun yin e o ni si so loruko Jesu nta e so lale ikokun to mo ti e obinrin o mo ti e sugbo obinrin le mi ri ba widu omo da lero obinrin omo oko re o si nfe omo oko re o si ale iwo oko wa do oko ndam yawo re nta sori e o ye ko mo ba yawo re je ko ye ka ba je sugbon ti ma du obinrin ni pe bi mo se nse to fokunrin asokunrin yo ni
1: te lo ni te ko ni appreciate mi.
0: Awon mi si nbe ko ye pe won o dan kankan wo won o se nkankan sugbon ipinnu won lori okunrin yen ah o ma ndun won ti o je egbo okan titi lai. Okunrin ba ngbe se buruku tabi ngbe gbese bi lori yawo yen ko leri se o leri se tani yen ba mu adura gba to si n te lorun to si fun lounje ko ma po se ounje fun ngbo ba yo fun re ni o pare tori je ku je tolo je nta to ro ko ounje nkankan je ku je won fun ounje. Ma ti mo wo kan lori film TikTok o si pe igo white o si lo mo se mo omo odo se fun mo yen omo odo
1: iya
0: da pe ba nu mi ko se iyawo ti se o ti fi point re sinu obe ti o je
1: emi mi mo
0: ale omo yen wa ri pe won fe je o san se bayi daddy se bayi daddy se bayi ti daddy o fi je ti daddy fi wo fu se ti omo odo won ngbo ri ba ka wole ri ni so ka awon okunrin limit onje ta won limit nti won se nta life o ri ba mo life is marriage. Kan je ki iwa ewo won ko layo won je ki yawo won o duro opolopo ti pare lokunrin sa nitori pe isegun awo to condemn yawo titi lai to si lohun oni gbo won oni change won si ba soro ko fe gbo won ba soro ko fe mo lo fe baja as a Christian as a Muslim loruko Jesu Olorun lo ran yin oro Olorun yo challenge mi o owo bi a mistake mo godo adjust ara mi mo godo adjust bayi tori oro kan te so laarin kan o dun mi worry so emi na ti wa ri ko ti to ni awon kan be to ni ngbari sugbon emi na wa ma request fun emi na ma
1: beni
0: tori pe se mama mi so yi pe o godo rin pelu e o si godo se nkan ka pelu oko re yo na ta ngba ba na ta to ba da o ito si yi si mani okunrin ko yi si fun wa mo kan gba won adanu ni won kan gbe won be ni sugbon gba won ba gba lowo won tan won wa pada ba yawo ti oda njo yen yawo ti oda ohun ati o fa yawo ti le ba kan ko kini life e ki lo wa ta maintain your life, encourage your child, encourage your life, and encourage your wife. Build your wife, be lo si Mr. Big, be lo si bi kan ko ti erin ko rin ni ajo afẹ njo kan fun yawo elomi o se ri
1: ibo
0: elomi o appreciate pe yawo bo ba fe sun yo pe oya akoko ya ni o si ni se nkan kan to ye ti won se owo obirin ti mo right at the right time be elomi o pe emi a ma pe ko ya emi a ma
1: ko ya da awon elomi o mo yun se o
0: bi mo ba fe sise ministry ngba mi ma ma fun baba laye oni o yari ko won o se ma si do se ko to jade ki le ba ri le se ministry mo fe se olorun de mo dan bayi
1: beni
0: an baba wa kan lo da mi leko baba yen ti ku baba yola baba so yi pe ti ko e ba so ko ya to n lo ministry koko da lo o ba da lo ko pe se ran si omo lo opolopo se ran se ni won wa le de e ba je ni and is strong. What of your wife?
1: E se gan ni ma.
0: What of your husband? Mama oju oni ti yin bo ko Jesus.
1: E se ma mi ma.
0: Amen. Thank you very much.
1: Yes ma. Yes ma.
0: Yoda.
1: E se ma.
0: Yes.

0: Yes, sir. Kowasi bi emi o le gba yen o. Kowasi bi obinrin se fe tan okunrin ni suru tu. O better kokunrin yen bo ta fun.
1: Ah, yes, ah. Sey ni an ko jini daddy ni. Ah. Ani ko ni daddy
0: de. Sey gbogbo wa ki Olorun sa fun wa lomi suru.
1: Amen.
0: Obinrin ta ba ti ri pe o nse be to ba ti fe bere te ti ri pe o ti bere lekan te ri pe o mi suru yen e ti mu e ti tan ni suru tan pata ko si nkan to ni pe ka ma tan ni suru tan pata dele ti le ojo keji o fi mo o ti ye yin ti le ojo keji ba wa mo e wa le kuro nle e ba mo wa le fose kan ke fi fi ya re je o si da ju wi pe ke gbe owo soke ke na lo ko si alubarika ni nkan be yin rara ko si
1: emi en paro
0: eh eh mi en paro fun yan o
1: mo de ju mi ri to mo ge se bi sa ti ko le fun na ta ni ya se ni ta sha
0: ke yan kuro nle gan better ju pe ki yan na obirin lo
1: that's it I'm trying
0: beni
1: so ya ni ya se o ni ta eni mo ni na be je.
0: Hmm. Yes, sir. Yes, sir.
1: Yeah.

0: to ba si fe pe wole kin gbe pe mbi meji meta sin e wa je ase kia kia ni komo mo sa hello
1: e
0: kale sa
1: je ran kwa isun sa
0: yes sir
1: gbogbo n ten so fun wa pata lo nji wa agbara lo wa ju na le mo
0: amen
1: oro de mi oro keke na ni e jo kini mo le se lori obirin kan ba yi ti mo fe gbo oko re ti ku awon mo se sanwo le ri awon mo re sugbon ko fe mo lo re fun ni mo wa decide wi pe mi ni sanwo le ri awon mo ye mo mo le ma ki ma san mo mo
0: ha o dipo cheri akoko na te ba le ti ara won si olohun lara awon mo yen
1: okay
0: se n gbo mi sa te ba le ti ara won si olorun lara awon mo awon ko le se fun to ba ye pe awon mo yen le ni agbara de won pa agbara yen wa lati sanwo school awon mo yen eyen se
1: okay
0: seri n to le ja 1 naira yin pomo 2 naira yin si arabirin yen lowo gangan e mo se
1: okay okay
0: soro mi yin e je ko feel it wi pe e si mo tokan yin o ba se mo sugbon kankan okay. Ni ti olorun ba si n pese fun yin ti agbara yin de n gbe se mo pe o yato si pe agbara mi o gbe je mu kuro lati nu inira ti mi ni je tun mu but agbara yin gbe o wa
1: okay
0: o wa nle lati se e se ti yin fo lohun tori ti eko o seri eleda awon mo yen gangan le n se ti o mo sure fun yin e tara won sin olorun ko ju be lo ti mi ni se
1: ana lo ma ye pe mi pe kin send owo sun bet mo tun wa ri double re gangan loni
0: imagine eyin na e wo se olorun eyin na e wo
1: double re loni
0: e wo se olorun so ti yeyin e le ma ra lubarika re lara aya won o ti yeyin ehn but awon omo yen e ka won kun wi pe awon omo ti mi eni omo eni teyan o ba mo ri nta teyan se fun teyan kan wo pe je nsin olorun latara awon omo yin ti mi mo ri
1: okay
0: e ti gbo sa olorun ma fun yin se olorun ma ran yin lowo ojo ni tin yin
1: bayo lasun
0: ami sa
1: ami
0: se sa o daro sa yes sa
1: won kan omo
0: yes sa won gbo yes sa yes sa Tolu Orente eyin te ba fe join Tolu Orente fans club 070 ki e ti mobile yin ati pencil abiwe abi phone yin 81 60 30 19 070 81 60 30 3019 in 30 e lo send him number as in e lo send him message to me lori WhatsApp pe fe join ma de send the link sin te fi ma join sin you can start doing that right away and then e je fun yin ni take home